0: 一寸不破钢 engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan
1: numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
1: Numero uno sa musika o galingawan.
0: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni
1: Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
1: Oh, oh, oh. 98.5

0: Angayang buhaton og mga pahimangno kalabot sa mga pagkunhod og pagdumala sa risgo nga hatod sa katalagman og uban pang kalambuan og kasayuran gikan sa pangagamhanang probinsyal nga mahinungdanon sa pagpataas sa kahibalo og pagpalig-on sa mga lokal nga komunidad aron sila makaandam sa dili pa o sa panahon sa kalamidad. Hinungdan nga naumol kining programa sa radyo. Sulod sa usa ka oras, mag-uban kita sa kahanginan, pinaagi ni ining istasyonan sa radyo o makita usab sa webcast sa LGU Bukidnon Facebook page o YouTube channel. Aron nga mas mapalawman pa ang atong diskusyon, kauban nato karong buntaga ang head sa Provincial Social Welfare and Development Office. Maayong buntag and welcome to the show. Ladies and gentlemen, si Ms. Ellen Salumintaw. Ma'am Ellen, good morning.
1: Yes, maayong adlaw ka natin tanan.
0: Okay, ma'am, imuhang pagtimbaya sa ato ang mga listeners, sa ato ang radio. Partner radio stations, 13 kabuok ni ma'am. Dungan ni silang ka-air and then live punta karon sa Facebook o sa ato ang YouTube channel.
1: So, usa ka maayong Bukidnon, maayong buntag kanatong tanan, no? So, mapasalamaton ang Social Welfare Office sa province nga kami karon ang itagagigayon nga mahimong makapadayag po sa serbisyo sa PSWD.
0: Alright, so Ma'am Ellen, nanata sa katunga sa tuig. Six months. So, nanata sa July. Kumusta ang dagan sa trabaho sa PSWD o nga naanata sa tunga-tunga sa tuig 2026?
1: Ang PSWD o manggod, permintig ko daghang tao. Sa makita ninyo ang atong main office sa Capitol, always gid ta puno and the same sa atong tulo ka extension offices. So, pero despite anang tanan, malipayon gyapon mi nagserbisyo. Kuan lang gyud kanang a little bit hangak but fulfilling sa part sa mga PSWD o.
0: Okay, hangak, kumusta ang inyuhang team, ang imuhang manpower, Ma'am Ellen, okay lang ba? Makasugagot ba? Daghan ra ba kay kagidala nga mga balay, daghan kay kagidala nga opisina, natay extension offices, kumusta ang manpower?
1: Sa atong manpower, ang mga staff na to, kaloy si Ginoo ka ng kabalo sila nga, gikinahanglan gid lang serbisyo.
0: Okay.
1: So, kanang mga leave dilin sa takaron, dito lang nato tibuon sa di nata magpinaspas ha. So, muna akong instruction, especially sa mga social workers nga, i-priority gid nato unsay angay kay sa tanan manggod nga mga ahensya, nakasulod mi mga offices. So, involved mi sa mga collaboration na mo. So, naagid among presence. So, i-plaster lang yun, delegation o prioritization sa mga empleyado.
0: By the way, Ma'am Ellen, sa imuhang opisina, nabagihapon yung term nga multitasking?
1: Yes, permintig yun na siya as a social worker. Multitasking yun among term. Oh. Ana. So, ako lang daan, natural naman ang part sa atong panarbaho nga. Di lang kay nakas opisina, kanang pagpamirma, weekend dan la o gabi. Ang trabaho ni mo sa adlaw, in 13 clients, o mo field pa ka, kung, especially sa ako, kaya ako gigadala sa centenarian pag hatod sa mga tigulang yun. O other programs, kanang advocacy. Mm-hmm. So, kuan gid siya. Kanang tinud anay gyud nga serbisyo o magito ingon paspas gyud kay di kinahanglan.
0: Naka-witness gyud ko ana Ma'am Elena sa kaning centenarian program sa provincial government. Pinasikad man ni sa ordinansa nga gipatuman sa PSWDO. Si Ma'am Ellen ang nagtunol sa kwarta, siya ang nagpa-perma, siya ang nagpicture kay naman ang gihapon sila documentation pero na gihapon si Paya side by side pero siya gyud nagapangunay sa field, wala siya kauban nga staff, siya lang nausa ang department head nato sa PSWDO. Alright, part sa pag-ila-ila Ma'am Ellen, atong kumustahon, sugdan ni nato sa pag-ila-ila sa Provincial Social Welfare and Development Office. Ma'am, unsa bagayod ang mandato sa PSWDO? Ang inyong vision, mission, and ang inyong goal?
1: Actually, ang vision na to, parehas sa Ibok Province.
0: Okay.
1: Pero nakasahi gud sa mission sa PSWDO kay kinahanglan gud nga being frontline, amo gud ang haom, kanig yung term nga haom, sakto, kanang kalidad, o kanadang itawag paspas nga social services na gikan gud sa opisina. So, mo gud ang mandato sa ato, no? Yeah, usbo na ako dapat haom kay dili man ta basa-basa muhatag serbisyo, kung dili tukma sa ilang panginahanglan. Then, idugang din na ito nga kalidad yung dapat, quality, and maayo nga serbisyo ilang matagamtaman. O, ang pinaka-importante yung sa tao nga ni Dool, paspas, kay tanang kinapanginahanglan no nila, urgent.
0: Dinalian
1: ang tanan. So, dapat, aside na itong arta nga gina-follow, kita yun mismo, by heart, ato yung laruhon yun niya, nahatag yun ang serbisyo, kinahanglan, kanang adlawa, kanang urasa yun.
0: Sa mga opisina sa provincial government of Bukidnon, dinhi sa provincial capital, ang kini ilang opisina, ang dili gyud ka hutdan og tao everyday na agyon ni tao galinya gapangayo og tabang kanang mag-assist mo sa kanang for protection sa ato ang mga kaigsuonan nga nanginahanglan. So mao gyud na ang PSWDO. So usa sa mga frontline offices nato ni sila sa provincial government of Bukidnon. And then Ma'am Ellen, sa unsang pamaagi nga nakasuporta ang inyong mandato sa 5-point agenda ni Governor Rogelio Yunil P. Roque?
1: Guwapo sad kay nang kang gov kana universal healthcare and basic better services. Kung may tag better, mas na-appreciate po namo kana nga mandato ni gov kay the more namo na kuan niya dapat di lang kay serbisyo. Maayong serbisyo gyud.
0: Maayong
1: serbisyo nga dali og paspas og duol sa mga tawo. So kana siya nga mandato ni gov na ang pagmugna sa atong mga extension offices, ni governor's extension offices nga gi kami ang man ana nga sir kana nga opisina na sa BPH nga Manolo,
0: okay.
1: BPH sa ani Maramag, and naada yon po diri sa Valencia City as one stop shop siya.
0: So every district na atay PGO PSWD extension office. So
1: ginganlan na nato karon
0: ni Ma'am Ellen.
1: Mo na ginganlan nato siya o governor's extension office.
0: So tanan nga mga sa atong mga kaigsuonan no nga kanang gapangayo og tabang kay masabtan man gyud nato Ma'am Ellen no nga layo gyud ang uban sa ato ang mga district offices. Naa ba tay cellphone number nga pwede nilang matawagan, matextan if in case naa sila mga panginahanglanon emergency nga pwede nilang matawagan nga makatubag ra pod kun unsay mga kinahanglanon nilang i-prepare especially sa mga documents.
1: Oo, kanang atong hotline naa na sa tanang extension. Kung asa sila duol kay gigo nato per district man na ay district 1 na sa Manolo. District 2, kani atong main office. District 3, ang katong Maramag. O District 4, nas Valencia. So, natay every satellite, natay hotline.
0: Okay.
1: And of course, natay Facebook page. And pwede po dayon sa ato mismo directly. And nasa tayo coordination sa mga munisipyo.
0: Okay.
1: O nga, if ang ever ato, na kinahanglan, ato ginihatag sa kuan sa ila.
0: Na-mention niyo ang Facebook, Ma'am Ellen. Ano sa inyong Facebook account?
1: PSWDO Bukidnon, Ma'am.
0: Okay. PSWDO Bukidnon, ang profile picture is inyong logo.
1: Yes,
0: logo na siya ha. Ayaw mo ag-addo sa lain kay basin og daghan og accounts. Mauna siya ang legit nga Facebook account sa PSWD kanang ilahang logo. Alright, Ma'am. Ang unsa ka-importante ang social welfare diha sa pagpalambo sa kalidad sa panginabuhi sa katawhan?
1: So kung mayon tag ang role sa social welfare no pagpalambo grabe gid kaayo ka kuan kay before ang tawo mulambo manggod tubagon sa nimo ayang panginahanglan katong pinaka urgent. So usual sa among nakita didto ang tawo manggod nga naa pa sa kaliso di gid siya kapadayon sa iyang kalambuan. So tubagon mo na ang role gid sa PSWD as frontline, muna gid mi sa iyang urgent need. Example, katong medical concern niya. So, simba kong na-appeal siya na sunugan, disaster nga concern. So, unahon na to na siya, Ma'am Fred. Adisir din tamo adto sa kalambuan, empowering the communities and the families. Kay useless man nga, imong iuna ang kanang pagpalambo, pero wa pa na yung natubag ang pinaka-urgent nila nga panginahanglan. So, ingana ang role kay kami, manggod as social worker, na part mas itong panarbaho no nga, ma-interview good me. Kabahin na sa mong paglantaw din. Dili pa pwede nga kami la ang gasolve silang problem. Of course, with the help sa atong mga clients.
0: Okay.
1: Muna nga na-interview o kanang dito tas counseling later on. And then, unsa dayon among sabutan as unsaon na to nga, in the way nga makahinahinay po sila o human ang ilang pinaka-urgent nga need nga matabangan po sila sa another aspect sa ilang panginabuhian na po.
0: Okay. Oo. By the way, Ma'am Ellen, ang opisina sa PSWD, mag-open man yun ng alas 8. Kanya sa kung nakita sa inyong opisina, daghan dyan kayo ng galing niya din ha. Nabay cut-off time?
1: Dili gid ko gaalaw o cut-off.
0: Okay.
1: Pag naasa ang kliyente na na alas 5, maghangos, alas 5, jeez, padayon gan siya until mahuman. Mogid na an in fact ang atong Valencia na may ang oras nila diha taman sa 6 or until wala na kliyente na serbisyuhan nato. Ligit ta ka practice cut off Ma'am Fred.
0: Okay.
1: Kay maulaw tas mga tao.
0: Daghan salamat ana Ma'am Ellen no kay dili lang gyud siya basta nga serbisyo, mas maayo nga serbisyo sa PSWDO. And then Ma'am, daghan ang naghuna-huna nga ang PSWDO para lang siya sa mga ayuda o hinabang. Isip head sa mga opisina, unsay imong gustong mensahe, imong gustong ipasabot sa katawhan nga mas lapad pa niini ang inyohang papel nga gikuptan para sa katawhan sa Bukidnon.
1: Okay, ang ilang maguna sabta ng PSWD ang social welfare, PSWDO, hatag lang gyud nato nagbugas no mga dilata pero actually, dili lang na siya. Portion na gid na siya sa atong ng frontline niya ginahatag.
0: Okay.
1: So, kana siya ingana nga mga assistance, medical man na or disaster related nga mga assistance, frontline na kung nang inahanglan jud ka. But kanang social protection labi na gid sa ato mga vulnerable nga mga sectors. O nganlan ato ang vulnerable ato mga kabatan-unan. Okay. So mao gid na atong gitan-aw nila nga sa dili pa sila maatong pawak sa mga dautan nga mga vices, natay protective nga mga or preventive measures. Okay. Muna ato mga advocacy nga na sa Provincial Child Protection Council.
0: Mm-mm.
1: And of course, natay sa kababayenan.
0: Okay.
1: Naapot tayo, pinaka sayo early childhood, kaya mga bata nga na sa atong daycare center or the child development centers karon under gapon na sa ato a social protection. Kaya kami man ana ang monitor sa mga centers tanan, 1,354.
0: Wow.
1: O appeal po dana atong senior citizen. Nga, di man na mo hangtod makaalbot sa opisina mga senior, katigulang naman. So natay program for them, out of school youth. And ang PWD, Persons with Disability, na po tayo pinasahit nga program kanang sa ato, bisa laga pangayo sa kanang assessment sa ilang panginahanglan ng mga assistive devices. Sa ato, gihapon na siya.
0: Ato nang ihatag unya no ang detalye, mas detalye pa sa mga gipang mention ni Ma'am Ellen sa mga serbisyo nga gikan sa PSWD. Ato nang himay-himay yon. And then Ma'am, para nga mas masabtan sa atong mga tigpaminaw ang organisasyon sa opisina sa PSWD, pilagyud kabuok ang divisions sa PSWDO, unsa pod ang ilahang mga tagsa-tagsa ka mga tulubagon ani?
1: Thank you, Ma'am Fred. So, sa opisina sa PSWDO, Provincial Social Welfare Development Office, nata Emergency Assistance Division.
0: Okay.
1: Kanang Emergency Assistance Division, mo na ang nagtutok sa aid to individual and families in crisis situation. So, manang commonly known as AX.
0: Okay.
1: Muna ang mga medical assistance, mga burial assistance, death assistance. So, kanada yung isa, under gyapon sa emergency, ang disaster relief operation. So, kung na-disaster, kita yung nag-response, kita ang led sa response when it comes to relief goods.
0: Okay.
1: Ato na. And, of course, part ana ang emergency shelter. Ko di ba kung na disaster na yung mga balay ng apektuhan o ana masunog, matumbahan or maanod. So mo na ang ato and second ana ang social protection division. Ang social protection division mo ni ang nagtan-aw sa ato mga vulnerable sectors. So mo tong sectors na ko na mention earlier gikan sa bata, ECCD program at
0: bata,
1: tawag.
0: Bata, bataon, tigulang.
1: O hangtod sa tigulang, sa PWD, sa former rebels. Mo na ang social protection. Protect active siya nga kuan niya concerns and of course advocacy and empowerment sa ila
0: from womb to tomb
1: ingana gihapon ato
0: no
1: ingana siya ang social welfare daan na gina known ana in fact dili na karon ingana sa womb lang na pag binastos ana nga term pwede na tong nganlan
0: kay basta kay tanan
1: social
0: nga,
1: services gani mo lang kung gyud ka preminte mo inter ka ba so ingana ang social welfare and lastly ang centers and institutions so siguro mabantayan ninyo nung ato una ang busy ana LGU lang local government units but this time appeal na ta sa nai center natay center nga balay paglaom that is bahay pag-asa ang term ana niya sa nationwide balay paglaom ang ato common lino na to balay mo na nagserve sa ato mga children in conflict with the law then ka second day na to kani atong balay takalinaw para sa former rebels and soon mga hopefully 2 years siguro ma operationalize din nato ang atong women and children crisis center
0: okay
1: so mo na to tulo na no
0: tulo
1: okay good
0: okay so daghan kang salamat ma'am Ellen no, sa pagpasabot niya ng inyuhang kada division sa PSWDO so dinhi nato makita nga tinaw kaayo nga ang PSWDO dili lamang opisina sa paghatag og ayuda kun dili usa ka opisina nga nagpalig-on sa dignidad, proteksyon og kaayuhan sa katawhan sa Bukidnon. Now let's talk about sa mga division sa PSWD. Sugda nato Ma'am Ellen sa inyuhang emergency division. Unsa ang nag-unang responsibilidad sa emergency division ug unsa pod si AX?
1: Yes, so emergency siya, no? So, munagingon niya siya ang urgent gid nga program. Nga dili siya pwede nga unya-unyaon kay emergency man. So, itong gimension ganina nga siya ang GAX program. Ug ang iya pod ang disaster-related niya mga kuan. So, more on, emergency gid siya. So, sa AX program, muna itong aid to individual and families in crisis situation, mauni itong mga hospital bill, nga aron ang mga pasyente makagawas, kay mo gina ang pangandoy sa itong mga kaigsunan nga na-admit nga. Unta, di na mudaghan ng ilang mga adlaw pag-stay kung pwede na sila makauli na through sa assistance nato. Okay. And katodayon atong sa disaster, kung nai na bahaan, automatic gid ta through the help sa atong PDRRMD kasi sila atong partner. Mm-mm. Pag naagi na i-report, automatic ta mangandam para anang nanatapod tay ready nga mga food packs. Okay. Para i-augment na to sa LGU.
0: Kaning sa food packs, Ma'am Ellen, kay bag-o lang man ta nakahatod og hinabang dito sa Jensen tungod sa litong, no? Katong 1.5 million pesos na check atong gihatod dito. So kung outside bukid nun na, dili na ta pwede mag-deliver og goods?
1: Pwede gihapon, okay. Depende na sa advice ni Gov of course with the kuan sa sanggunian.
0: Unsa po'y need dito sa...
1: Depende. Pero mostly sa atong mga kauban nga mga probinsya, mas mo preferred sila sa cash. Okay. Lisod na magkaya ang pag-apod-apod sa mga food assistance. Nagkan ba yung
0: aplikado? Mag-repack pa ka, i-distribute pa nimo. So mas prefer ang cash or check.
1: Oh, sila na may mo plastar.
0: And then, okay. Kanipong sa AX, Ma'am Ellen, kay daghan gihapon hangtod karon ang kanabitang gusto ko mga yugtabang pero dili lang kay naarab ako, na ako sa gobyerno. So, maka-extend ba gihapon tagtabang, Ana?
1: Okay. Since emergency man siya, katong mga... Atong mga empleyado or even katong medyo matawag tang arang-arang pero dili sila ingon nga exempted sila no nga di sila ma-appeal kay inclusive man ni kay nanginahanglan man ang tanan. Okay. So ato lang klaruhon no nga kung naka sa kalisod or naka sa kahimtang nanginahanglan yung financial assistance kay dako kay imong bill. So di ni mo kaya sa imong binulan nga sweldo, di gid ni mo makaya. So pwede gid kay makapangayo using datong barangay in crisis situation lang.
0: Okay.
1: Dili naka indigent kay naman po kay kapasidad only lang naka sa crisis nga sitwasyon. Mm-hmm. So, muna, ang imong certificate ana in crisis situation.
0: So, sa laktod nga pagka-istorya, Ma'am Ellen, bisan kinsa pwedeng mangayog tabang sa inyong opisina?
1: O, wala man tayo gidilian. Okay. As long as sakto yung papel. Okay. Ang niya, nakita po na to, per assessment na mo, mga social worker man, o ka nang atong na-assign din ha, mga kauban sa PSWDO nga, gikinahanglan gid niya, di niya kaya ang iyang nabilin nga gamay ragay tao ba yung nangandam o para sa bill sa hospital, no?
0: Gani.
1: Kaya emergency manggit siya, so wala sila kapangandam nga masakit sila.
0: Mm-hmm.
1: So wala kita extra nga kwarta na savings. So masabda na namo kaya makita man sa interview nga wala gyud siya kapasidad mo pagawas iyang patient baron or siya mismo dili makakaya pagsulbad sa iyang hospital bill nga dako.
0: Mm-hmm.
1: Ang isa po daana, na po tayo makaigsaunan nga saka ilang sakit bitaw nga bitawag na to recurring na. Parminti na siya.
0: Balik-balik.
1: Dayon. Especially mga cancer patients. So, dili naman gina until lifetime naman niya dalhon. Mm-hmm. Yung mga sakit nga lifetime na. So, gitagaan ka po na to na siya assistance sa office.
0: Okay.
1: Mm-hmm.
0: So, kining sa in crisis situation, Ma'am Ellen, for the benefit of our listeners and viewers nga naakaroon sa crisis situation, unsa mga requirements nila?
1: Okay, so... Naaman gid mi mga requirements no kung hospital bill o reseta similar lang sila.
0: Mm-hmm.
1: Importante lang sa hospital bill ang bill nga final.
0: Mm-hmm.
1: Dayon pirmado of course sa atong billing, original na siya. Sa billing sa hospital dayon original dayon ang iya dayong medical certificate or katong medical abstract unsay mas easier or na siya. Then third dayon katong atong indigency baron sa barangay or in crisis situation. Then ang ID sa pasyente, ID sa mag-process. Okay, siya man na ang pag-process possible immediate family lang kita. Dayon kato dayong dili din sa amo ang interview.
0: Okay. And then gusto lang pud nako hatagan og katinawan, Ma'am Ellen, kay daghan naman gyud kaayo offices and agencies nga pwede pangayuan karong hinabang.
1: Mm-hmm.
0: So for example, ako karon nangayo kog hinabang sa opisina sa congressman. So pag nakapangayo ko dito, automatic mobalik kog hospital kay mangayo na pud kog latest na hospital bill.
1: Mm-hmm.
0: So ibalik-balik ko hantod nga ma-zero na siya. So, mo po na dire sa ato,
1: Ang ato ginuntang arrangement, Ana, sa last nga meeting sa forum sa mga kamuwa na itong hospital. Nga kung pwede, tatakan nila, especially dire sa atong one-stop raman ang balansya, magtatak na siya o asa nga office ni. Para ang mga atong mga nag-process unta, di na mo balik-balik. Mm-mm. Kaya ang Ana, blank plate. So, kung pwede, labi na na-practice na sa Valencia, hopefully maupo na yung buhaton sa atong mga kauban din nga mga hospitals nga tataki na lang nyo for PSWDO purposes. Kay then tagaan po for DSWD para nga di na balik-balik ang atong mga tig-process. Kay labi na gaagpa sila sa oras. So mauna siya nga na-appreciate gid na ako. Salamat sa atong mga hospitals nga gahatag bisag at least duha ka bill, final bill kay kabalo mo sa mga tao, kamo mismo naka-assist na diha nga nanginahanglan siya og help para makagawas. So okay, better na ihatag na lang ang bill nga pinakagamay unta duha para maka-process sa DS, maka-process pud sa PSWDO.
0: Okay.
1: Ang PCSO is kuan man sila online. Moduol lang gid ta sa mga na-admit, moduol lang gid puta sa atong social worker sa hospital na assign para sila ang mulabi sa ato, mo access for other services.
0: DSWD, PSWD, PCSO, DOH, di ba? Pwede pa sa DOH?
1: Medyo alanganin sila ron. It's like,
0: ah, wala karon ang DOH.
1: Ang local pwede, kung naa. Pero pinaka-main yun, kita rin sa province o ang DS o ang PCSO.
0: Tulura. Ang kining sa DSWD, mao na maning funds nga gikan sa ato ang opisina sa congressman ba?
1: Yeah, nasa na yung pondo ang atong congressman nga diha. Pero pwede pa ta mo direct sa DS, di na kinahanglan mo agi.
0: Okay.
1: Kung ginahanglan kita mo, di na kinahanglan mo dool. Kaya DSWD is funding na sa government.
0: Okay. So daghan kayong salamat, Ma'am Ellen, sa pagpasabot anang sa aspeto sa AX. And then kinipod, unsa pod ni ang sa emergency shelter assistance, Ma'am Ellen? Pwede ni mong ma-elaborate sa atong mga listeners karon.
1: So kaning shelter mo ni ang Pinoy-anan no, nga na aptiktahan tungod sa mga disaster. Ang disaster usual kahitabo sa amo kay kaning sunog. So, ang nasunugan, na-damage yung balay, wala siya kapuy-an. Ayaw lang po mo pag pangayog assistance, no? Kung nasunog ninyo, CR lang. Or baka ang yung tindahan. Pero usual kung tindahan, makaya na mo. Pero other request na siya. Makasabot man sa ta. Pero ang term good, Pinoy-anan. Okay. Nga nasunugan, nabahaan, nabanwas, naguba. Tungod na, napayuban na nahagbungan o mga kahoy, na ba, during this, kanang mga naikalamity, then mapiktahan imong kwan. Na hugnuan baron o kahoy, so muna ay common na itong issue sa atong emergency shelter.
0: Okay.
1: Gamay nga hinabang kung totally damage na tayo 10,000, dahil 5,000 nga sa mga partial. Pero dapat nag-report man daw barangay nga disaster report nila, kaya naman tayo barangay counterpart, na apod tayo municipal or city nga local disaster report, endorse man na diri sa atong province, sa atong PDR. Pag human si PDR na po lang mo padulong sa amo.
0: So ang hinabang is, gikan lang sa province, dili na makahatag si LGU.
1: Pwede gihapon. Kung naana sa ilang, usual yun kay gahatag man. For example, itong Litumig Maramag, naghatag o assistance si Maramag na LGU, naghatag po ta. Lugang para makapundar sila balik.
0: Para aning sa balay nga nabiktima sa naanod or nasunog, unsa po yung mga requirements ani ma'am?
1: O kana siya, disaster report gid number one.
0: Okay.
1: Oo, dayon. Siyempre, katong indigency nila. Pero kato gid na ang pinaka-basic yun, ang report lang. Indigency, ID day nila. Okay na dayon na siya. Gamay lang na. Endorsement from the PDR.
0: Okay.
1: Kami na gani usay gapangayog in endorsement sa disaster na to nga office. Para plaster lang as long as nagid tong gikan sa munisipyo ang report.
0: Okay. All right, Ma'am Ellen, unsa pud imong mensahe sa atong mga kaigsuonan sa pamilya nga nag-atubang karon sa kining kalit nga kalisod or in crisis situation?
1: Ang sa atong mga kaigsuonan, wa jud ko kabalo kung unsa nga klase nga crisis inyong giatubang kay karong panahon na gid ko pangutan-on nimo ang tao. Crisis gyud sa pagkaon. Lisod gyud. Dili usay ma-explain nila kung sa nga klases kalisod ilang giatubang. Pero ato na lang ginahimahima yun nga ang Kapitolyo pinaagi sa PSWDO kung mayon ka kung ang yung problem, medical assistance. Sa medical, sa akong gimension, hospital bill, tambal, o ganang laboratories, importante, or nag-chemo baka ka. And even kanina may problem sa psychological or mental, nag-provide mag-iapon tag-assistance. Pero financial assistance, maka-provide ta. O katupo na nga bahaan, kung simba ko ang inyong balay, or kalayaan sa Ginoo, wala na unsa inyong balay, pero naapiktahan mo sa mga disaster, o ang bagyo, ng baha, nga na landslide, pwede gihapon ta maka-provide of food assistance.
0: Okay.
1: Not so, necessary nga cash gidiritso.
0: Na-mention mo ang mental, Ma'am Ellen. So, ang PSWD, naamoy psychometrician?
1: Naamoy psychometrician, pero akong gingon sa mental, if ever na mo decide ang pamilya nga magpa-admit sila sa usa ka institution sa mental, maka-extend ta o ginagmay hinabang para sa payment sa bill nila.
0: Okay.
1: And even katong tambal sa atong mga kanang naabit ang maintenance sa mga mentally ill, kung wala man ganin available, pero kung nakita itong mga health centers na, pero kung dili available, maka-provide tag financial para palits and tambal.
0: Okay.
1: Yes, oo.
0: So amo lang i-flash din sa mo ang screen ang ilang hotline number para dito ra gyud mo mutultol og text or tawag kung naamoy mga panginahanglan nun. And by the way, sa tanan nga namina og nananaw karon, kung nagkinahanglan mo og tabang usa ra gyud opisina ninyong adtuan, ang PSWDO naa dinhi sa Provincial Capital, sa Extension Office sa Maramag, Manolo Fortich and sa Valencia.
1: So andam pod mi sa main gyud diri sa modretso. Kamaning kamot lang pod mi sa imong matabang, ma'am. Okay. Friend.
0: Daghan kay salamat ana Ma'am Ellen. And then usa-usab sa pinakadaghan og programa mao ang Social Protection Division. So ato ning hisgutan Ma'am Ellen, no. Daghan kay ni silag mga programa nga gihandle sa PSWDO gawas sa mga gapanghatag silag mga hinabang. Usa na ni ana ang kining sa solo parents, parihan ako solo parent man ko. Unsa nga mga serbisyo ang inyo nga ihatag sa solo parents, Ma'am?
1: Okay, ang solo parent manggod by virtual tong or local ordinance 2024, naghatag to siya og nag-encourage sa tibuok probinsya sa local government unit nga maghatag gid og subsidy sila ginagmay. Kung tanawon gid ang balaod nasyonal, nagi obligation sila nga 500 to 1000 depende na sa kapasidad sa local ha government unit og sila pud ang magdetermine og pila. Pero din sa province, initiative na to nga naatay 500 per quarter.
0: Okay.
1: Pero those indigent qualified indigent
0: solo parents. Diri na ang naay mga sala.
1: Oh, diha na.
0: Gisala na ang mga solo parents.
1: So, kana siya, dili ang kanang importante lang yun, no? Kay, kung tagaan mag na to, ang tanan din ito kaya. Mm-hmm. Well, in fact, ang 10 million na to, start na last year, 2024, nag-start na ta. Kanang igu-igu gid pud na siya hangakon ta simba ko og daghay mga ingana solo na, so kanang 500 equivalent man na 2000 annually. So ginahatag na nato siya later part er sa November pareha to mga kauban sa barangay subsidy bitaw sa mga honorario gidungan nato na.
0: Okay,
1: so kung may yung tag-qualify dapat ana siya naa gid tay master list gikan gid mismo sa local social welfare. Ila ginang pirma nga kanisla ang qualified lang kay nga naman minimum earners or na nabilong sila sa poverty.
0: Okay.
1: Oh, kana siya importante gyud. And sure lang gid nato nga active siya nga solo parent ha, kay ang solo parent bagos annual na siya ga renew. Unya ang iyang pag-member ana niya og ang iyang renewal naa sa local social welfare. So mao na ang isa na to ka requirement nga tinuod gyud iyang ID attached gyud na nga renewed gyud siya.
0: Daghan kay requirements lang kay natoy affidavit nga kinahanglan mo agi kag abogado sa barangay.
1: Kung magpakuan ka, magpa-apply, magpa-renew ka. Yes kay ang solo man god possible mapon nga dili siya paminti solo lifetime, makita din siya
0: nakakitag partner.
1: Yes, nakita siya maayo niya partner.
0: So dili pud ni siya literal nga solo parent ka nga mama og papa ka.
1: Yes,
0: naapoy solo parent nga si lola or si auntie or
1: siya
0: si uncle
1: siya na binlan sa mga bata.
0: Oh, so pwede na nimo ma-elaborate, ma'am.
1: Kana siya mas maayo dito sa local social welfare. Yes, kana mga bata nga tuwa ang ginikanan sa gawas. Yes, ang malola ang ibinlan o FW sila. Dayon kinsa pa may pwede katog yung giabandon na gyud na somebody taker sa ila. So amo determine ana dito gyud sa social welfare.
0: Okay.
1: Oh, medyo meticulous na siya kay naging add-on nga mga requirements.
0: Gusto na to tagaano credit no kay bag-o lang man siya nga balaod sa provincial government of Bukidnon. Kinsa gani ang author ani nga to ang solo parent, ma'am?
1: Si Honorable Beltran.
0: Ah, okay.
1: Sa panahon ni Attorney June Beltran, perting naghana niya mga balaod ordinance, local ordinance nga dirigid na hansak sa opisina sa social welfare.
0: Dugang trabaho sa social welfare.
1: Well, okay ra po para dili ingnon nga ayuda ra ta.
0: Active pa kayo no ang ato ang Solo Parents Organization Association ba na Ma'am Ellen kay regular ilang meeting and
1: quarterly.
0: Then and then naa din ha makita nako sa post sa mga solo parents si former board member ni Misho Beltran Jr.
1: And in fact, tungod ana, naninigawas ang swerte.
0: Oh, ato ang swerte
1: party list. Swerte party list. Ang isa na niya, solo parent, good ana.
0: Okay.
1: Ang kuan niya, concern niya nga, kuan. Anyway, tanan man niyang concern, but ang pinakamain niya ang solo parent nga welfare.
0: Ang daghan pag kayag benefits ba ya ang kaning sa solo parents kung naalang may katong card gikan sa city or municipal social welfare, daghan kay siyag benefit kay pares ako solo parent man ko naka-avail ko anang 7 days na
1: leave.
0: Leave, no?
1: Oh, good sa for you kay empleyado man. Oh. So, na kay extra ng additional.
0: Kay empleyado man ko, wala ko'y labot adtong kada December nga.
1: Wala. Kay dako-dako man. So, dili man ka nabilong sa poor.
0: Oo.
1: So, minimum earn. Ako ang gina siya. Nabilong siya sa poverty threshold.
0: Pero naana ba to, Ma'am Ellen, ka ng murag discount sa gatas? Or
1: sa katulang na yung mga anak nga, I think 6 years below.
0: Ah, okay.
1: O naana siya ka ng category report kung kinsa rin maka-avail.
0: Mm-mm. Para yun yung makabalo mo kung sa mga benefits sa solo parents, no, pwede mong magbisita sa ato ang provincial social welfare and then pangitaan lang ninyo si Ma'am Ellen or ang imong focal person si...
1: Oh, Ma'am Fred, mayon na lang ko nga kung more on benefits good sa, klabi na kay taga-local man sila, direct na lang mo sa inyong municipal o city social welfare kay mas masabda ninyo maayo kung unsay mga requirements.
0: Alright.
1: Okay, kami diri ang mabot kagado sa amo, ginagmay na lang katoy lang mga trainings nila, ingana, capacitation nila, empowerment, mga meetings nila, pero ang paghasas ana kung unsa pagi mga needs nila dito sa tong local. Mas moyana, ma-advise ko nga dito.
0: Okay. So daghang salamat Ma'am Ellen so attention sa ato ang city and municipal social welfare and development office. Gikan sa solo parent Nana po, dirita sa isa ka grupo ang senior citizens.
1: Ang senior citizens, isa na ka pet program ni Gov, ang centenarian, iya ginang palangga kayo.
0: So, unsa po natong mga interventions, ma'am, nga ato ang gihatag sa ato ang mga senior citizens?
1: Kanang mga senior, no, mag-usahay, maluoy takay. Sa social pension, mango DSWD na siya.
0: Oo, national.
1: So, national na ang budget. So, wala ta ka-updilitaan ang mo-provide. Kuan lang siya kay, hopefully, na alam mo ito universal nga para sa senior citizen. Pero gilantugian pagid na, o nga, unta, tanan na gid niya senior. Pero as of now, gamay pagid diri sa Bukit, province ang naka-avail anak. Katong tag, 1,000 per month. Then quarterly release, DSWD ang naghatag. So kanada yung mga ginarians, nagya po na sa OSCA o sa National Senior Citizen Commission, NCSC.
0: Okay.
1: Sila ang commission ana. So diri sa province, nalang po tayo inisyatibo para sa mga senior citizen, no? 60 pataas nga. Ilang mga tambal, if ever na, so medyo natay, kanang...
0: Ma-shoulder
1: nila. Pero once in a quarter lang po. So ato lang po nang ikwinta nga kung... Edad nila nga ingana, amo paningkamutan nga, moabot untag 1 month ilang mahatag sa ilang maintenance or kana hopefully nga ana mo ma-provide 1 month or sahay man pod kanang pipindi kay ato ang punang itagaan nga pinaka maximum na to 5,000 ba ya og 10,000 ra sa ang tambal so ingana kay ato man pong gi-budget atong kuan so muna no na sila ang ilang mga maintenance pwede sila makapangayo. Bahala man na siya og kanang dili bid tanan poor ang nanginahanglan diya usahay kay naman po yung mga naauntay kaya mga
0: na yung mga pero, anak ka professional.
1: Oh, pero sila raman na mag-support sila wag balingon or wala gid sila ay kapangayuan lain or naamag na sila ginagmay nga na SS pero or pension pero dili gid enough sa ilang mga needs. Kabantay man gid ta kung tambal nang isgutan, grabe man gid ra ego. So mao na nga makapangayo gyapon sila sa ato.
0: Okay.
1: Tambal and ang pinakagwapo gid sa ato nga gikuan karon kay mention naman ko lang ang social pension didto to sa DS. Ang katuday mga ginarian si Toto sa National Senior Citizen Commission dinita sa centenarian nga mas pinaka unique diri sa province. Don't you know nga 53 na nga tong centenarian
0: nga nahatagan
1: edad o 100 pataas.
0: Gikan sa
1: 2024.
0: Okay.
1: Sa 2024. 53. Sa pag-start yun na ito, Ma'am Fred, 31 ang atong nakita nga nag-100, 200 plus ng edad. So, mo itong first awarding na ito.
0: 2024.
1: 50,000 ilang madawat niya. Pag ingon ni Gov nga, himuin ni siya og usba ang ordinance nga himuon na natong kadatoig. So annually na karon gahatag ta as long as buhi sila.
0: So gikan sa 2024 Ma'am Ellen by round naman dayon no. Naka round 3 na ba ta?
1: Yes, kay round 3 naman taron.
0: So katong na awardan og 2024, na awardan sila 25, na awardan na pud sa 26.
1: As long as buhi pa sila.
0: Ginawag yun na itay.
1: Mao na siya nga. Mao na itong ginatuyok. So far ha, ang ato mga living centenarian sa last 2024, niabot na tag 17. So imagine, no, sa 31, nanatay na matay.
0: 17
1: pero ang 17, nakahatag ka.
0: Munang naka-round
1: 3. Third round. The moment nga mo birthday na po sila dugang,
0: around
1: another 50 mil karong tuiga. Round 4 na dahil. So ang round 4, next year.
0: And then surprising lang gyud kayo no kay ang mga centenarians nga gaka awarda nato sa atoang kanang programa sa provincial government kay makadumdum gyud sila Ma'am Ellen no kun saan la paggamit ilang kwarta sing gatipig gyud sila nga halos sa dili nila ihatag sa ilang anak.
1: Ang ato lang yung kalipayan diri sa Bukidnon kay ang ato mga centenarian the first ganito nga award maayo pagid kay sila. Able pa sila na bang makadungog pa sila
0: straight pa kay glawas.
1: Then may pa sila makatindog pa
0: makalakaw.
1: Makakita pa sila may lang pananaw, niya makapanambag pa sila sa ato kung sa itong kanon. Pero kabantay ka, ma'am friend, mada ta dito nga, happy ang ilang gani. Positive outlook ilang kinabuhi ba? Mura, baga na malipayon yung klases mga tigulang. Kaya katong, kadungdong katong 2024 nga, ni sayo pa si tatay nga, happy siya na hagba, gani, pero nasalo na to. Ika-third round na unta niya.
0: Wow.
1: Pero namatay siya, bago lang. Pero,
0: naka-third round
1: ko. Wala siya kabo sa third round. Pero nakahatag tag-assistance.
0: Oh.
1: Unya, kanang ang iya gito, ang gihangyagod, ang iya sapatos nga, pang sayaw niya, o rubber shoes, maudyod iyang gisuot.
0: Ay, maun.
1: So, giyatuan yun ako, kaya nalumluman yun na akong tigwanga nga.
0: Nagsayaw siya sa stage, unya kanang rock and roll, pagkid nga sayaw.
1: Maging ani ang
0: siya na-out balance, hapit siya matumba, may gani, kaya nasalo.
1: Oo, nasalo na siya. So, nalipay lang niya po ng pamilya, kay personal, naghatag na dito sa pagkaon, o ang bulak ni Gob, o naghatag po tayo sa burial assistance nga. 10,000.
0: Okay.
1: Oo.
0: Ang pinaka-common yun nila nga sekreto nga pagkaon nila nung no, aniabot yun sila ana nga mga panuigo, nakaabot yun sila centenarian, 100 years old pataas is gulay,
1: lauoy,
0: isda, and then katong ilim nun.
1: Nayuban nga, tabako, gamay nga fighters, nanay, gasayaw pa.
0: Sa tumilaw. Bibo ba yan? No?
1: Bibo ang mga kuan na to. Dayan. At least makita na to sa ila ba nga malipayon lagi na yung isa ka concept. Og simple lagi niya kinabuhi.
0: Yes.
1: Simple og malipayon. Nga na.
0: Kanang kontento lagi ka sa imong kinabuhi nga dili ka magpaka-stress kung wala ka. Okay ra gyud kay go on magpakabuhi lang gyud ka sa matag adlaw nga kung unsay maabot maura gyud siya.
1: Oh, 53 ka atong centenarian.
0: So take note ha, 53 ang living.
1: Ang atong na providan.
0: Ana providan. Ang living ana ma'am.
1: Nara na sa 30 plus na lang. Pero okay na gihapon. Kaya di magid na to makuha.
0: Kaya sa 2024 na first batch is
1: 110
0: 31.
1: Ang pinaka-oldest.
0: Oh, 110 man to siya. 31 to sila tanan. Ang nabili na living is
1: 17.
0: Okay. So, sibog ta, Ma'am Ellen, gikan sa solo parents, sa senior citizen, din hinapod ta sa inyuhang OSY o kining sa PIAP. Unsa pod ni siya, Ma'am?
1: Ang Pag-asa Youth Association of the Philippines, mo na ang original DSWD na siya nga program para ginaon ta sa out-of-school youth.
0: Okay.
1: Pero daghan lang gihapoy mo intern na to nga mga youth bitaw kay ganahan sila sa Pag-asa Youth Association. So, empowering the youth gid atong concept. So, mo na siya nga every time na meeting ang atong YDO, ang Youth Development Office na to, ato po na siyang i-collab.
0: Okay.
1: Kaya more on training, then preventive sa mga vices, dahil dapat po sila ka ng skillful nga mga youth o active dyan sa community.
0: Okay.
1: So, ang asa gid na to, ana, ang profiling gid na to sa ato mga out of school. Gin-monitor na to ang mga out of school youth nga still, magpadayon gyapon sila or maka possible, maalis ba sila or makabalik sila o silang pag-eskwela.
0: Kana lang yun, no? Kung maka-enroll sila ALS.
1: Oo.
0: Kaya bisan gani sa ato ang PDRC Bukid noon, bisan pag mga nakabilanggo na sila din ha, pero nagpadayon ang ilahang development, ilahang career growth, kaya nag-skwela, gihapon sila al-sulod sa bilangguan. So, mura yun ang nakanindot kong makig-partner lang yung tag-insaktong agency para matabangan ang katawhan.
1: Okay.
0: Alright, Ma'am Ellen, gikan din ha, no? Sibug ta din hita sa Kalipi Women. Unsa po niya sa mga activities, ani ma'am?
1: Ang Kalipi Women program is more on, kung gapon niya sila, same-same sa youth, empowering the women.
0: Ah.
1: Pero atong gipili ganyo, disadvantaged women. Katabitong, dili na bito siya kanang mga low earners.
0: Ah.
1: O walay mga income yun, nga mga babae, nga unta, through the skills and livelihood nato nga gina-provide with the help sa atong mga partners sa naka-test daman ta. Naka-avail po ta din sa pagro kung ilang sa ilang mga livelihood.
0: Mm-mm.
1: So, partnership lang kita. Kay sila aron ang atong tumunggod na nga ang atong mga women, mahimos lang active din sa ilang community and even sa ilang panimalay. Kay usual man gud ang victim of abuse gud nag-start gud na kung wala gid kay imo.
0: Di ka kabarog.
1: Di ka kabarog sa imong galingon. Unya, normally, no, kan, dapat unta sa family man gud, both karong panahon na mag-income na mga babae o mga ang asawa o bana na na yung mga income ginagmay.
0: Mm-mm.
1: So, usahay man gud no, kay mga babae, ignon man no, nga, Kaya kung sa trabaho sa imong mama, wala na ras balay. Pero ang balay, sa pinakakapoy ng trabaho, nga walay kahumanan.
0: So, balik-balik yun ang trabaho sa
1: so,
0: balay.
1: So, gusto nga to, nga, itong mga babae nga, tagaan po na to sila, ganabitang empowerment.
0: Mahimo silang productive.
1: Productive, o ganabitang ma-feel nilang nilang valued. Valued sila ba?
0: Sa kanyang self-worth. Kalipi women, ma'am, na po din sila grupo?
1: Yes na ah. Tanang LGUs na to, halos na anak tanan.
0: Grupo for livelihood.
1: Ang ato, yes. Kanang during sa forum nila, mag-display na sila sa mga lalayan ng livelihood.
0: Okay.
1: O isa po din ha, ang atong bahay ko, Bogie, pa-replicate na to sa atong mga babae or okay. Kalipi women. Para nga, yes, atong mga munisipyo, nagitay mga federation nga naa sila gigunitan nga bahay kubo program.
0: Ang products po sa Kalipi women, ma'am, asa po na pwede nilang ma-display?
1: Sa ila mismo, kaya naman sila yung mga ginagmay nga mga center.
0: Okay.
1: Oo, tomorrow di ay ang Kalipi women dito sa kuan, Pangantukan.
0: Okay.
1: Para nga, dito makita nila ang mga good practices po sa Pangantukan as to Kalipi women. So naa sila yung mga different mga livelihood. Pwede food, pwede po dayan ka na handicraft,
0: okay.
1: Or anything na makita nila. Pero gipadayan nyo na sustain ang mga garden food always in the home, kato na itong bahay kubo.
0: Backyard gardening.
1: O backyard gardening.
0: Kaya kung wala kayo maluto, mangutlo lang ka rin sa palibot.
1: Oh, yes. Then, at the same time, atong ginkari sila nga, mo income po sila. Napo tayo mga dressmaking for women na ito, Kalipi.
0: Okay. Daghan-daghan, no?
1: Oo.
0: So, good thing kay na establish na siya, makatabang sa ito mga kababayan niya. Dili po kaya sila mahimong prone kaning pagpangdagmal sa ilang partner o sa kinsaman, no, nga. Pwede sila mubarog sa ilang kaugalingong mga tiil. Mm-hmm. So, gikan na Ma'am Ellen sa IKLI program, no? Unsa po ang mga beneficiaryo ni ini o unsa yun ang kalabutan sa IKLI?
1: IKLI, mangod kayo mo na enhanced kuwan na siya, no? Comprehensive Local Integration Program for Former Rebels. So, Moni, ang beauty po na to sa Eclipse kay pipila ra man ka mga agencies pero whole nation approach gyud siya dapat. So Moni siya nga the moment nga mo surrender ang isa ka
0: FR
1: gunitan amo gunit ana first na encounter nila ang Philippine Army man as the handling unit. Pag humanan ang gihop gyud sa handling unit nga ma-forward nila sa atong Balay Takalinaw nga managed by PSWDO kay dito gyud ang intensive dirad katong deradicalization bitaw nga hopefully na mag-agi sila itong modules nga usbon ilang panglantaw, nga mawala itong ilang naandan. Kaya naman, maganda sila gitudlo po sa PICAS nga kanang kalibutan nila.
0: Manang nakapadulong sila dito.
1: O, na nagkulong po sila na mura ba lugar nga atong usbon ang ilang panglantaw. Reborn lugar sa ilang nga mausab ang ilang kuan sa gobyerno. Nga dili na sila mo sumpaki. So, okay. Muna ang intensive deradicalization. Sa intensive dirad na ang atong DLG, partner na atong Department of Interior Local and Government Unit, ang ato pong nakamuha karon nga nice kayo, Ma'am Fred, si Central Mindanao University.
0: Academ.
1: O, academ. Mm-hmm. Kaya sila ang mag-handle sa behavioral,
0: okay.
1: Psychosocial aspect, ideological.
0: Mm-hmm.
1: So, muna yung nindot kay dugay na mga partnership since 2024.
0: Okay.
1: So, with Ma'am Mountain View College sa Espiritual. Pero si MVC, na siya module, but though SDA man sila. Pero ang other po nga mga atong religious kwan, pwede sila makasulod sa center. Wala may nag-ingon niya sila lang, pero daghan kayo ang kasulod, mga Baptist, any religion, pwede kayo. Ang importante, ilan na ng choice atong former rebels.
0: Okay.
1: Asa gid sila, basta importante na sila Ginoo atong gibalik sa ila. And katuday, kasi itong last nga partner, of course, the PNP and the Philippine Army, sila atong partner sa PGB. Para pag-implement sa IKLI program.
0: So, dili lang po din sila basta-basta nga ipabalik sa ilang community. Kaya aside sa dirad, napod na ang
1: training. Skills training.
0: Para sa reintegration.
1: Yes, reintegration and recovery nila. Ang katong pagbalik na sa community, dili bitaw sila nga nag-wonder sila, mag-unsa man midiri, man mi na ready. So, in fact, natin graduation karong July 15. So, before ang graduation, next week, mag-meeting namin sa mga LGUs o kapitan, informing them nga naanay mo uli sa ilang mga former rebels nga amo lang undergo na sa atong dirad para nga matabangan nila pod pagplaster unsay angay pa nilang ma-counterpart para sa ilang reintegration, livelihood, and so on. O sa province din nato, aside sa DLG package, namang ganyan DLG nga package, no? Sa katong ilang 65,000, 54
0: sa firearms.
1: Ang firearms, separate gid siya.
0: Nagi
1: immediate livelihood assistance nila o naapot tong immediate assistance. So, kung regular lang ka nga member, naka 65. Kung napag-yo kay armas, another na po na siya. So, dili sa province po, natay 15,000 nga immediate
0: assistance.
1: Oh, financial. So, iagi na mo na siya interview profiling o ang ilang mungkahing proyekto kung unsa gid ilang gamitan sa 15,000. So, kana siya, karon ganing kuan, Pizza G sa Hulyo na apod tay i-release 100 plus na sila ka mga bago karon tuiga. So imagine karon tuiga na natay mga surrendered nga mga 100 plus nga i-release na to ang ilang immediate assistance.
0: Kana sila mamula pa na sila nakadirad or i-process pa.
1: Wala pa. Ang nakadirad na to, by batch siya, kadi siya pwede crowded po ang atong Balay Takalinaw. So, 20 to 25 among kaya. Pero do ka ng mga upper batch, pero ka ng mga tagaanan o provincial immediate, nag-undergo na sa atong army na sila simple nga dirad or depende kung PNP ang sila ni surrender na na. Then sa ato po, nagi na sila interview sa ato, in a way po, murag na po sila gamay reflection siguro, no? Kay nag-agi naman sila sa atong dirad. Handling unit, nag-agi po sila sa amo, profiling po sila o mungkahing proyekto, nakagi sila ng mga services. Mo na nga, ang kanang 15,000, hopefully, ang ilang immediate, ang atong immediate sa province, makatabang gid nila, haom at nung ilang giingon nga, ilang gusto nga livelihood.
0: Naka-fourth batch naman ta, ma'am, no? Sa
1: this is the fourth batch na karong i-graduate na to sa Koan.
0: Sa first, second, third, ma'am, kumusta ang monitoring sa Whole of Nation approach? Kinsa ang nakatoka sa monitoring sa katong mga nagbalik na sa communities?
1: Ang atong monitoring na sa province, kami sa PSWDO, plus in coordination yun sa atong municipal and city social welfare. Kay mo man na nga ma-inform tadaan nga natay mga FRs nga, former rebels or friends rescued nga, inaog para sila po mutabag monitor. And even the barangay. So mo na ingon nga, dili ta maka-work alone, kinahanglan nato ang coordination sa atong local counterpart, barangay and municipal or city level. So, kaya naman sila ikuana na ma'am Fred na sila yung mga ngalandaan.
0: Kumusta po ang kanang cooperation, partnership nato sa barangay sa mga LGUs, ma'am? When it comes to FRs na to?
1: Maayo man ilang acceptance. Okay. Only lang ilang gihangyo nga unta po na sila active word nga ECLIP committee. Kaya ang naandan magod na to usual is naalag din sa province ang ECLIP. So, karon na among ginakuan, even the mayor, na to mga mayors nga naadtuan, willing din sila with the help of the LG nga mag-create na taan nga committee. Kaya usay magod, ang umbrella ra ila katong peace ba? Or kanang local peace committee.
0: Peace and order.
1: So, lahi lang yun kung naagi si palit nga exclusive for FRs ba itong ECLIP na to nga for longsod na yun.
0: Lain pang hisgutanan sa mga serbisyo sa PSWDO. Dili lang mga programa ang ilang ginapadagan ani. Dili lang ang pag-atubang sa mga kliyente sa matag adlaw Monday to Friday. Naapod ni sila yung mga giatiman nga mga balay. Sa ako pang giingon si Ma'am Ellen, nagtukod na ni siya og village sa PSWDO. Kay daghan kay ni siya giatiman nga balay sa probinsya sa Bukidnon. So paghisgot nato sa centers and institutions, Ma'am Ellen, unsa pod ni si Balay Paglaom?
1: Si Balay Paglaom mo ni ang bahay pag-asa no nga kabalo na magitan nung rampant na karon, no na kayo ang problem na to sa mga bata nga nakasala sa balaod.
0: Sa nanggawas karon sa balita.
1: Daghan kayo balita. So, mo ni ang Center for the Children in Conflict with the Law. So, mo to sila nakasala sa edad nila nga 17 paubos. So, ang bahay pag-asa gyud, ang iya na is kanang temporary shelter. Hinahinay sa makarecover or ma-rehabilitate. Atong term, pinaka-term, ma-rehabilitate. Pero, kana siya, ang maabot sa atong province, kato na siyang like, court order, gikan, yun na, nakasuhan sila ba? Pag-abot dito sa court, pag makita nga edad is below 17 and below, ila din na ikuan sa court na to, through court order nga, dito ibutang sa mga bahay pag-asa. So, kita karon ron, okay na ta sa mga judges, mga court
0: naray,
1: nga.
0: Naka-in-house.
1: Nga, kita ang ginabutangan. Doon na aman tayo, ang mandatory manggod nga na ay bahay pag-asa.

0: bantay nga dilis sa mga murabag.
1: Murag na kay
0: security. Napo, nabantayan. Naganin tayo si SU na oh. Natay, nagbantay din na. Dilis lang ka gawas-gawas yun. So, ang isa gina kami ang custody nila. No, number one, gina ang custody ang di sila ma... Ang isa magod kadlo kantog sa ACL, nakasala man na. Simba kong sudlon sila, anhaon sa na ilang nasadaan, or baka makagawas sila sa gawas, unya na may tabo nila, amo gihapon na. Pagkaon nila, of course, natural na sa ato, dahil napunta sila, structured ang ilang activity, ma'am, friend. Dili lang siya nga, dahigda lang dyan, napunta ay alas dira.
1: Ah, okay.
0: Napunta ay spiritual. So, gikan sa morning, kanang narinay routine, buntag, pagmata, ato, magabi, unsa ginabuhat nila, routine na. Dahil natay social worker, natay center head, naatay psychometrician or the psychologist na to, o naputay nurse na assign anang balay paglaong.
1: Okay. As of today, ma'am, pila kabuok ang imuhang nagpuyo sa balay paglaong?
0: Luckily, 11 na lang. 11. Okay. Pero, mo man na siya 11, pero mo kalit mo nang naidalhan kagdaghan. Kay basin o, usual naka-trigger niya o gang rape, nga lima kabuok, ni kalit o abot. Pero overall din ha, since pag-start na to, 2023, I think, nanata sa 60 plus nga mga niagi sa atong balay. Mm-hmm.
1: 60 plus sa tanan na?
0: Oo, si ICL.
1: Kamangguman na sila.
0: Yeah, ang uban na forward to RRCY hingoog, mo to ang final nila nga rehabilitation. Kung magtarong sila dito, makaulikid sila okay. Or naay saktong place. Kay sila naman po na ma-plaster ana sa hingoog, DSWD na siyang manage. O na yung uban na kung drug case to sa atong DOH
1: rehab.
0: Ang uban po dayo na balik sa ilang pamilya or somebody nga deserve na dito sila.
1: Okay.
0: Kaya nagkuhan na siya case study yun asa siya dapat iuli.
1: Si Balay Paglaong, pilay capacity ma'am?
0: Kaya na na to ang 30 maximum pero all boys lang siya.
1: All boys?
0: Yes, kaya oh, na to pwede pagsagol.
1: Ah. So kung naibabae, asa ibutang?
0: Naala na tayo ito, i-refer dito sa some regional office.
1: Ah, sa
0: sila
1: regional.
0: Ang plaster.
1: Ah, okay. So, kini no, naman tayo mga interventions, imuha na siyang na hisgutan, Ma'am Ellen. So, sa 60 nga nag-agi na din ha, sa ato ang Balay Paglaom, na ba kayo ma-share nga success story sa ila ha?
0: Naagi, nindot po, kaya naagi tayo mga bata diha, nag-graduate o ALS. Kuan gaya sila, dahil na-rehab po sila na hinay, na po tayo bata nga nakauli na, nibalik nag-eskwela.
1: So, na po nag-graduate diha
0: na,
1: sa ito ang Balay Paglaom. Nag-hold yun mo ko din ha, graduation.
0: Oh, amo po na silang ginaprogram. Kada bulan natay activity diha nga, marabita o getting ko an lang, kanang party-party nila. So, all the more kung na yung graduate.
1: I-socialize sila.
0: Oh, yes. Ah, okay. Na po na yung family day diha. Nagi tayo time, kada bulan, nagi activity diha nga, special nga, di lang bitaw nga, paturang regular routine.
1: Oo. Balay Paglaom, dirita sa Balay Takalinaw. Unsa po si Balay Takalinaw?
0: So, akong gimension ganyan sa Balay Takalinaw mo ni ang house for former rebels.
1: Sa former rebels.
0: Then, sila dito, may stay sila. Maximum unta na mo ito na 3 months. Pero kita na mo nga gusto na sila muli. Especially katong eager na bitaw nila nga magamit ilang life. Lihod, ang mga panginabuyan. Pamilyado ng mga former rebels, muna ang i-opted na mo karoon nga 2 months lang, pero intensive siya. Kato akong giingon nga 15 days. Nga gikan sa atong Mountain View, CMU, katong atong intensive dirad. O gato da yung mga nada yung enrollment nila sa PhilHealth,
1: okay.
0: National ID. Tanan nga ilang gusto ma-avail nga mga program, gusto nila ma-orient sila dito.
1: Okay.
0: O dito na. Na ibahay mo tang dahil appeal na mga skills training and livelihood. Ang kanindot sa FR ka naka-uban na mag-give ka

0: undergo ng mga training sa in-situ, mga wielding, mga driving, di ba? Ang uban po na nila, naka-job order na, naka-FGO na, so mamonitor gid na.
1: Nanarbaho sa LGUs?
0: Yes, gamay lang ganyan yung nag-farm na ron, social, di ba?
1: Nanay sila yung mga income tungod sa tabang no, sa ato ang de-radicalization and reintegration program nga.

pangpasahan sa ilahan, nagtabang ang good po nga gidawat sila as job order.

0: din na sa Malaita kanina.
1: Baswak. Atong bukso atong ka-partner para ang tibok mukid nun, pareha na tagitudlo sa Matag Center. Mm-hmm. And in fact, dili lang atong public nga sa Child Development Center. Appeal atong private nga mga learning centers nga naay edad 4 years old and below. Okay. Ni-appeal na sila sa atong mga training.
2: Muna na 1,300.
1: Dili pa na sila mao. Sa public lang na. Sa private, mas mudagan pagyod og daghan. And even ganitong na yung mga uban nga schools nga yung anak. So, ang as to ngayon ka o quality or standard, mm-hmm. under na sa ECD Council, o kinsay namuha na ang Provincial Social Welfare. Okay. So, muna pinakada ko ng mga role nga, amo silang, kami ang monitoring, sila ang sa LGU ang monitoring, kami ang evaluation.
2: Dagugit kayo nangahagit, Ma'am Ellen, kaya nadumduman ako during sa Congress sa NICAR workers nato, no, usa sa mga gihatagan.

0: Kita karon sa social media, nga daghan na kayo kanang gipasakitan, gadala ko chili, gadala og.
1: So, early learned pa niyo sa ato
0: education. So, stage sa daycare, dapat din sila matudloan o insaktong pamatasan.
1: Socialization and character development start din na sa ato. Kung pangaway ka sa bata pa, ma'am friend, may lagmay na yun ay nagkahilot patabot sa likod.
0: So inana, no, dako yun kayo o role ang ato ang mga teachers sa daycare. So ato na silang palapakan mga kaigsoonan, kadili lalim.
1: Dayon, kami dayon ang mag-external evaluation, but dili lang ang PSWD o kami galit, pero natin may external evaluators. Oo. Okay. Pero dili ka pwede ma-evaluate sa own mga lokal. So, partnership me.
0: Tabok-tabok.
1: Tabok-tabok. Kami lang mulid.
0: Dili pwede mangunay.
1: Dili pwede. Kaya internal ang tawag sa namunay. So, before sila muhatag sa ilang kininga mga daycare, kay requirement na sa SGLG, nga dapat accredited ang mga centers. Ang term mo na nato, muna accredited for this time recognition.
0: Dugang na siya nga criteria.
1: At trabaho na sa mo, dugang kay 1,000 kapin ba yan? Sila tanan gusto magpa-accredit na din na
0: nang kaya. Grabe, mga kamamay. Oh, napuno ka ba kay mong kamot?
1: Oh, okay pa ko. So, mo na siya ka, Bibo. Dahil forward po na ang result, ma'am Fred. Dili lang sa ato, dito sa council.
0: Okay.
1: ICCD Council, sila ang mag-final analyze ana adiser mabot ang certificate ila.

0: Malungog. Malungog nga kasing-kasing nga. Kung nagahangyo, bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
2: Og kalingawan sa Bukidnon.
1: Radio Kaibigan.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matanghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
8: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Oh, salamat sa Pastor sa Bisimat, Pastor. So, naayo ating arthritis.
12: Nakay arthritis.
11: O, oh, ating arthritis, Pastor, naayo sa imat ka kong tumor.
12: So, pila nagkabulan o simana nga gibatin mo yung arthritis?
11: Tulo na katuig.
12: At tulo na katuig. Unsa man, ng hupong, ng hubag, unsa man?
11: Wala ka sa akin doon, Pastor. Mag-isig ko paglakaw.
12: Ah, mag-isig paglakaw. So, karoon ang inom ng Vigimax, pila kakapsula yung nainom?
11: O, Pastor, Pastor, ako yung tumor, Pastor. Ako yung gigod niya, Pastor.
12: So, wa pa mahurot sa kabutilya, nawala ng sakit o magkalakaw ka nagtarong?
11: Nawala ka, Pastor. Pastor.
12: Okay, so salamat sa Diyos.
13: May good news!
6: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
13: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
14: sama sa large format outdoor sticker,
15: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
13: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
16: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan.
10: Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villanueva Funeral Homes.
17: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
18: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
17: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Makinig 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa di palihog?
3: Si Egan Lara Benny Pastor, diri sa Marina, Wanisilan, Cotabato. Ako yung testimony del Pastor, na kada kayo ang kuhaan ng video ka, Pastor, kay na ulian din akong sakit sa triyan ay nakatawin yung ligag mulan, among dito ultrasound sa kong mama o ate.
2: Oo.
3: Ngayon sa... yung sa doktor, kung daw, upilahanan daw, kay nagbukos daw sa akong sariyan, magpagpanganak na ko sa kong bata, pasko ba, nagpa-ultrasound eh. Ngayon sa doktor, upilahanan na daw ko, kaya para makuan daw, makahit daw dito sa sulod, pero ang inas yung mama, titingan daw sa angkuan, ang bigirap, nakarang pasko, kaya nakarang na kong pamino ay, hindi na kayo sa kong pasko.
2: Okay, salamat kay Egan, gikan kini sa Banisilan, North Cotabato.
0: Kini at 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal, taupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan yung anniversary, uy.
11: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
10: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
11: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD, Printing Services. Bayot, bayot!
12: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ

0: si Roger kuha ni Pastor sa taga-hubang San Francisco, Agustan del Sur.
1: Yes, Egan, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
0: Mag-istimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimak, Pastor, kaysa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuha na sa doktor, Pastor, nga iyahang sitlet is 18.
1: Oo.
0: Nga akong ipatumar o Bigimak, Pastor, tulo lang kakapsula, nakarecover dahil sa Pastor, ning balik ang iyahang normal nga sitlet.
1: Na-admit sa hospital at higayon na?
0: Oo, na-admit, Pastor, na-admit.
1: So, gipainon ni mo Bigimak, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet?
0: Oo, Pastor.
1: Nga. Okay, salamat
0: Pastor,
1: sa Diyos.
0: Ako na po ang gigamit sa Bigimak, Pastor, kay sakit kayo akong ilib, Pastor, kanyang ubus sa atong kusunan ng pagbakod na ako makadaon, Pastor, kaya sayo magkusa akong uma.
1: Oo.
0: Pagtigin sa kika ibakod, Pastor, mag-aguroy na ako sa akong asawa na muntong kuhan ko, Pastor, na kalisisyon kong nga mapalit o Bigimak, yung palit, Pastor, o 20 kakapsula. So, kung natumar ka, Pastor, lima lang kabuok na wala ang akong ibati, Pastor, o akong pagpangi, Pastor, murag na ay migawas na sakit kayo sa akong agyanan sa ihi, Pastor, o ngoto pagka human ako, Pastor, mga gakadla, wala na ako ibati, Pastor, sa akong kilid.
1: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag.
2: Numero 1 sa balita.
3: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayong gipinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Pagkalingawan sa Bukidnon,
6: Radyo Kaibigan.
7: Ang busunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan. Ang programa nga inyong nabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
2: Numero 1 sa balita.
3: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayong gipinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan.
8: Nadi 8.5

Higala, kumusta? Mangoto ka natong tanan. Welcome sa bini sa atong nandan nga tulumanon ang programang Ratsada, mga iksoon nga inyo nasab mabati karo diri si Bihan sa DXRK Radyo Kaibigan. Ratsada! Adlaw karon nga Webes. Tuwi 2026. Sinandan inyong alagad ang kurma nining tulumanon. Ako si Igan Tata Retisa, makiguban ka ninyo. Sulod na usap ka sa usak oras. Manong tatamay galag, ato na sa alas 12 antak na mga iksoon sa udto. O ginaot ang tanan, kabalukong may galang muragi pang tugnaw yod, halusa no? Karutugod may gala nining presensya sa Bagyong Inday. Nga may kusukuso na usab mga igala, pipila ka party diri sa atong nasud, mga igsoon. Dunay na mga barangay mga igala nga under kuana sa ano kuana nga gitawag og ubos na may gala sa kini ang evacuation kuano kini ang forced evacuation. Bot pasabot mga igsoon, pinugsanay na gyud nga ipabakwit kining mga naa sa lugar mga igalag, nag-anam na og kataas ang tubig, partikular ang baha. Kagahapon dunay natala mga igsoon nga pipila ka mga landslide dahil tabo sa barangay Miglamin og ang pag kini ang lunop halos mga basakan mga igsoon sa barangay Bangkod, barangay kini ang kini sa ning gitawag na Miglamin no sa Basakan district Malaybalay diri sa Atos Valencia Bopod Gyapon. Mga igsoon dunay mga gikataho may gala nga pag landslide og pagtaas usab sa tubig sa pipila ka mga barangay sa Concepcion. Ato kagahapon may gala nga kalit kayo nawa ang kini ang linya sa kuryente kay peting kusuga sa hangin og ulan. Ampo lang ta mga igala no nga wala untay mga kinabuhi nga makalas ining dautang panahon nga misulod na usab mga igala sa atong nasod, partikular maigsoon sa Luzon. O kay dito gyud sa Luzon mga igala ang sentro sa kiniang bagyo sa ato dinhi, localized ra ni siya mga igala. Dunay mga lugar nga nagtatagamtam o pagulan-ulan. Pero ulan nga kuano kini ang kanunay walay kuan walay hunong. Muna nga dali kayo gyud mga igala mo taas ang tubig. Baha og ang lunop na dayon mga igsoon. Pasalamatan sa nato ang ato mga kaubanan diri sa Bihan sa DXRK Radyo Kaibigan. Una sa tanan ang ato pagpasalamat pagtahod ngato sa among station manager Stephanie Dangalio Yuti. Kauban usab sa among finance officer Bernadette Kilong-Kilong. Sa ngalan sa akong co-pilot sa Pikas Lawak, mga igsoon, ang atong technician on board si Engineer Igan Joshua Sison. Kauban usab nila ni Engineer Igan John Tingkang sa transmitter site o Engineer Igan Ramil Bedrejo sa production department. Nagipaguluhan usab ni Engineer Romeo Chang Jr. sa ngalan sa among technical consultant Gerald Ray Dangalio. Station overall general manager Kuya RJ ang Kuya Satanan. O glabaw na gyud mga igala gatog pagpasalamat sa kinitibok ang puwersa pinagi sa tagiya og tagdumala ni si Bihan ang chairman sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Wailain mga igala ang pastor ng bayan among kuya Kuya Pastor Dan Dangalio. Inyong angkorman sublion ako kini si Igan Tata Retisa. Mulong tatag ato na sa alas 12. Palihog lang mga ikso, no? Punbok kining atong duha ka mga numero diya sa iyong tagsa-tagsa ka mga cellphone mga iksoon para naamoy access o gusto mo may gala na inyong ipabot no? Nga mga concern. Muna akong unang numero 0936-7433-875 0936-7433-875. Ang usan ako ka TM 0955-614-8416 0955-614-8416. Muna mga igsoon,
Okay. Ngayon lang ha. Ako sa ni may galang kung ano ni atong kwan. Muraga, gaguot na. Minaw, migaw. Tugaya, si Rolando Retesa. Uy, may ngutan ni mo da, gaw. Kumusta dia sa inyong barangay sa Tugaya, gaw? Wala ba'y kwan di ha? Wala ba'y lunop? Wala'y landslide? Inautunta mga igsoon, no? Nga, palayo lang yun in town. Ha? Bahala na ning ulan mga igala, gadi magin nato ni mapugnga ning ulan kay kusa ra man gid maigala nimo muda kwan no pila ka mga out of school youth kining wala mga kwan mga ison ba kining mga standby o usay pod mga estudyante ra puy mag riot mga igala mo na ang atong kapulisan dapat unta mga igsoon no mo kwan na gyud mulihok na nini kay basi masubli na pod may mga igsoon tong nitabo nga naay kwan pusil no pila to kay kwan pila to kay estudyante mga minor de edad ang tulo oh dito mga igalas takloban muna butangan gyud unta mga igsoon og kwan kini ang pursa sa kapulisan ug mahimo mga igsoon ma kwan sad ning atong mga kaguliang karon sa mga nagadian tulungan. Atong oras may gala, 22 minutos pasado alas 11. Kumusta naman tong kwan? Kumusta naman to dihang reklamo sa taga barangay Lumbo? Ha? Napabagyapon to may gala tong pabor-pabor nga manghatag o kwan, manghatag o kini ang tabang, no, sa kini ang itawag nila mga kaigsoonan. Gamit ang pundo kuno sa kini ang gobyerno. Oh, dili masuro na nila na personal nga kwarta kay mo lagi ang reklamo mga igsoon ug dili ka membro sa trupa tagaan ka 15% sa imuhang bayronon mga igsoon pero og membro ka or magpamembro ka sa trupa 25% sa ato pa mga igsoon dunay pabor-pabor kung dili membro gamay pero kung membro ka dako ang pangutana na to diya karon mga igsoon kini bang kwarta nga ilang ihatag nga naa sila pabor-pabor nga to sa mga tao nga ilang tabangan personal ba rin nga kwarta sa gapasiugda ining maong kining gitawag nila mga kaigsoonan kong grupo ha or sa ba rin nga kakwan organisasyon ba na o muna'y pangutana karon kung ilan ang personal na wag itay labot kay diskresyon man na may gala sa taong gahatag. Yaman ang pagbuot. Pero kung kwarta na sa gobyerno, gigamit nila mga igsoon ang pulong na trupa o dili ka magpamimbro, murag kuhi kayong itagaan o kuhi kayong magka-abel sa tabang. Pero membro ka, mati kuno mga igsoon. So murag ginasugda na nila karon mga igala o kwa, no? Pursa ang mga tao nga magpamimbro kay aron siguro ni panagana ba nga na sila'y grupo daan para sa umabot siguro pinili ay. Basig pamulitika na po ng ilang gihimo karon niya, mga igsoon, partikula sa barangay Lumbo. Pero klaro ang tari ha, dili niya sa local government, dili niya may gala sa city hall, dili niya sa mayor, mga igsoon. Ambot napangutan na, kinsa kay proponent, mga igsoon, ining trupa-trupa. Sa meaning anong trupa ito, Diyos, kabalo ka? Ako may gala, membro makos trupa sa una, pero lahi matuha mo, tri-media, tri-media organization man to. For peace agreement. hi. Lagi na mga igsoon, isahay ang kwarta sa gobyerno ipamulitika para sa ilahang personal nga interes sa mga kandidato o sa ilahang mga agalon. kisa may ilang kwanda, coordinator, anang trupa diya sa barangay Lumbok. Ngano magpili-pili, mamugtaong iyong tabangan. Nainiabot sa kuwan, dalunggan mga igsoon nga nakakuwan ko nun eh, nakasugama ko nun eh kuwan naagi nakiglalis, nakigaway moto mga igala nga medyo gikuwan na po daw nila murag ila na po kunong giusab ang ilahang sistema naawayag yun din yung kadili man ilang kagalingon kwarta ko kwarta man na sa katawhan kanang kwarta sa gobyerno kita ang tagiya na walay bisan kinsa mga igala nga makaingon nga kining kwarta nga among ipangapod-apod AX topad unsa pa na diha mga ayuda-ayuda kwarta na sa gobyerno kwarta na sa katawhan
dili na pwedeng angkonon sa usa ka politiko. Mga igsoon, ato lang may galang kumustahon, unsa na idagan karon diya sa Central Mindanao University. Ha? Kay ato miagi, murag duha ka semana naman tingali, guha ko masayop ang nagkalabay, human nagkadawat o dunay gihuptan may galang papel. Ha? Sila raman po'y nagkadawat ani mga igsoon ang taga BTL. Kay mismo may gala ang taga Central Mindanao University. Agi pangutana kung doon na basat kay ilang kopya nga gikan sa kiniang DAR Secretary nga mao si Australia, may tungod ato mga kaigsunan pag-revisa sa desisyon. No? Ingon pa sa taga Central Mindanao University, wagyod sila'y nadawatang opisyal noong sulat o base sa papel nga gawiran mga igsoon anang BTL. Nga miingon nga hugtanon na pud kuno sila may galang nga muloso o musulod ug ila kuno may galang nga bawion ang desisyon nga katong yuta mga igsoon nga ilang giklaim ibalik kuno nga to kanila, pero kining tanan hugtanon gyud nga gipanghimakak og way katungod matud pa mga igsoon sa Central Mindanao University kay ang desisyon sa korte klaro kayo nga walay gitugutan nga muangkon sa luna nga iya mga kaigsunan sa institusyon sama sa Central Mindanao University. Kay kana kunong mga klimante mga igsoon sama sa Bupalo, Tamaraw, Limos, dili na sila may gala matawag nga mga benepisyaryo. O dili na sila makonsider may gala nga sila sa sila mao'y mga benepisyary. How ka mahimo kuno sila may gala ang benepisyary nga naaman sila ay mga nahimong nakumit ng mga kiniang violation. Ang balaod mga igso, tagaan kag yuta, kanang yuta nga wala gamita sa gobyerno. Pero kanang yuta mga igso sa Central Mindanao University, gigamit mo na. Ha? O gigamit mo na, wala man na mga kaigsoonan ko gipatubuan og mga bugang, wala man na gipatubuan may gala og mga kugon. O kay kwan man na mga igso na kabalutan may gala nga ang Central Mindanao University usa ka kini ang agricultural institution, eskwelahan mga igala nga kinanglag halapad o area para sa ilang research. O muna klaro di ang mga kaigsunan, unta masabtan ni mga igala sa mga tao nga nakadawat o prenda. Kay kamo nga mga nagdawat o prenda, as soon as possible kung maanda mo mapiparar na gyud ang talan nga mga ebidensya bato kaninyo, dito na mo mag-atubang unya sa korte kay kamo doon na gyoy inyong tulubagon. Ha? Unya, gawas pa mga igsoon nga magkakasuni sila katong mga gipang prindahan o kanang nagprinda mga kaigsoonan ko, ato po may galang nganlan o kinsa ni sila mga nagdawat o prinda diha. Kaya nga no mga igsoon, pareyare ra sa butang may gala ba nga kinawat? Ang butang galing nga kinawat, pag imo ng paliton, appeal ka na mga igsoon kaya naibalaod sa anti-pinsing law. O di ka magkalingkawas, ana, di ba Diyos? Appeal ka diha, magka-kalabuso. Standby sa mga igala, mubalik ko, karupipila lang ka mga minuto, ha? Manginabuhi sa ta mga igsoon, atong oras, alas 11:29.

0: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag gibaliwali lang nako akong hupong sa tilba. Ingko maayo ra ni panuhot kay bagsigan man mig serbisyo. Unya pamang gyud naayo, pero human gyud namo ang lubong na ko naging unya. Ay magpalit na lang kog bidin max uy murag dili na maayo naabot naman sa akong tuhod. Mo to nga nagpalit ko, balit ito kabuk, murag lima lang gyud. Nawala pod akong hupong pastor. Mo na nga kanang nagpasalamat gyud ko sa bidin max nga gigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni pastor.
1: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal. Kauban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
7: Happy anniversary, Lolo, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
5: Naapag yung mga match nga na atong nawok
6: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
5: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sika mahalo ka daghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
6: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kayo.
8: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
3: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
1: Usa may imong mensahe sa mga katawhan nga naminaw karon.
10: Mensahe sa katawhan nga naminaw karon nga mogamit sila laning half plus tungod kay duna siya'y kaayuhan, duna siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso, sama sa akong ulo nga dung mga tulo lang ka adlaw pastor, sama da akong ulo nga mura gid akong gita tambal. Naulian gid siya. Sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining half plus.
1: Okay, salamat igan. Salamat igayo.
10: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
1: Okay.
11: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: May good news!
5: Hello, oy, unsa koy good news!
2: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho. Kung hiskutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
13: sama sa large format outdoor sticker,
14: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
2: Huwag ka na ipangitao pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GR Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Good morning, Pastor Dan.
1: Yes, pala pala ila, and then taga-asa. Dudu Akop
0: ni Pastor Dan
1: taga Kiari Manolo. Dudu Akop, Kiari Manolo. Yes, igan Dudu, unsa may ato ipabot sa kanginan?
0: Pastor Dan, ang testimonyo lang ko sa Limak nga akong napalit.
1: Okay, sige pa tayo igan.
0: Ay, namang ko kay Papa, Pastor Dan nga 91 na edad. Ako ni Singi palitan o bitching mag Pastor Dan. Sa una, dili na siya kakalimbang, dili ka maulili kayo siya makaihindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi palitan, Pastor Dan, tuligyo nga. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas, gamay na iyang tiya, makaihi na po siyang tarong. Tapos, magtulog na po siyang tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce na iyang lawas, baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa bitching mag, akong dipalitan. Na kanunan ako balungo sa radyo ako ito rin na nampapangal na pamatulaan ang imong abjimak ang ipalagang dito ginoo ang makatayo sa balatian
1: sa lang pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
2: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kitayo.
2: Naapari ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpulin printing na asabtay signages.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy. T-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon natadirin no?
6: Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
7: Lu, nganong katakiang kaman?
8: Sakta tayo o hubag sa tail down. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene, apan wadji hapoy alibyo.
7: Wa may problema, Lu. Aniyan ay bagko. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
9: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
10: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva.

Doon natin 40 minutos na milapas sa alas 11 ang takna, mga igala sa kautuhon. Ato lang mga igala ang basahon kining proposed Senate Bill ni Senator Meg Subiri. Kay batod pa mga igsoon, tungod ini mga igala ang gisagubang krisis sa atong nasod karon, dili lang mga igala ang krisis sa ekonomiya, labi na gid ni mga igala ng krisis politika. Kay halata na kayo mga igsoon no, nga ang ilahang gibuhat kang Vice President Sara Duterte. Pamulitika gid mga igsoon. Pinagi sa ilang mga gipasaka nga mga kaso, dunay ilang upat ka mga kiningang impeachment case nga ilang gi-file batok mga igsoon ka BP Inday Sara Duterte. Una ang gituki kining kalabot mga igsoon sa matud pa paghulga nga ipapatay ni Vice Inday Sara ang kini ang presidente, ang iyang asawa og ang former House Speaker mga igsoon. Sa maong nga proposed bill no ni Senator Juan Miguel Subiri, dinhi nahibaw-an nga wa pagiday balaod na panday ang atong nasod mga kaigsoonan aron sa pagpapanubag no mga igsoon ini mga tawo nga maghulga o baka mga kaigsoonan ko mopaabot og mga kiniang gitawag dato mga igsoon kong kiniang pagpanghulga sa mga tagas nga posisyon sa atong gobyerno sama sa presidente, Vice Presidente o ingon usab ang mga presidential successors. Buot pasabot nga ayha pa nila hikotaron. Ayha pa sila mga igala mupanday o balaod, magpanday balaod para mga kaigsoonan mapanubag ang sikinsaman ang mga igala nga mukomit ining maong sa laod. So, klaro kayo mga igsoon nga kining ilahang pagbutang-butang pag-imuhimo o kunuhay pagpresentar o mga piki nga mga witnesses aron lang mga kaigsoonan nga ilahag yung kwan ba? Kanabi taong ilahang mapakaulawan sa publiko si BP Inday Sara Duterte. Dili gyud ingon nga nakakumit o baka dunay nalapas mga kaigsoonan ko no as Vice President si Inday Sara, kundili ang ilang gihimo karon isa political propaganda na kunuhay mga kaigsoonan ilang gipaimpe si BP Inday tungod ining maong mga ligasyon, mga kaso sama atong confidential fund. Pero sa untaman mismo ang komisyon ng audit mga kaigsoonan nagpadayag na gani mga igala sa upat kasunod-sunod mga igsoon nga unmodified but pasabot mga igala nga nahanay pag-ayo ang pag liquidate. Nahan ay pag-ayo mga kaigsoonan ko ang pagplastar sa budget sa Office of the Vice President. Walay nakita ang Commission on Audit mga igala nga mga discrepancies o doon ay mga questionable mga igala nga kini ang pagpadagan sa pundo mga igsoon gamit ang pundo nga gikan mga igala sa atong gobyerno. Samot mga igala silag ka kwanani, samot silag ka kanabang maluto silang kagwalingong mantika kining mga atat na atat kayo mga igsoon nga ilang palagputon si BP Inday. Natanawa basilang sa mga testimonya sa ilang gipresentar nga witness kato usa pa lang ka witness nga ilang gipakita mga igsoon og naklaro na dayon may gala sa gihimo nga cross examine kagahapon ha nga gabot-buot nang gi sila og file og kaso. Tanawa ang NBI o di nasunog diretso. Luya in taon mga igsoon no sa mga kanabitaw nga hinsa sa gobyerno nga kaniadto taas kayo ang ila ang atong pagrespeto sa ilaha. Taas kayo ang ato mga kaigsoonan kong paglaom nga kana nga mga ahensya mo rogi nay makatabang in terms og dunay mga kini ang mga seryoso kayo nga mga kaso mga gala nga mukandak og kini ang patas nga investigasyon. Pero ang NBI karon mga igsoon ilaom sa administrasyon ni Bongbong Marcos nga nagpagamit pod mga kaigsoonan tungod ining ilahang kini ang director nga si Attorney Melvin Matibag
naguba og naginahinay na gyud mga kaigsunan katunaw no ang kini ang ilahang giampingan nga kanabang dignidad nang among intawon ang pipila ka mga ordinaryong membro sakop sa kini ang bureau ang National Bureau of Investigation mga kaigsunan ko imbes nga usa ka respetado nga ahensya mga igala sa atong gobyerno karon muraga tabla na lang mas makakuan pa ta mga igsoon ang bantay bayan murag mataha pa ta o do na pa tay pagrespeto karon mga igsoon sa gibuhat nila tungod kay gibinaboy na gini na pagayo ang balaw.

Ilan na may galay gabuot ug unsay napod mga igala karon og kaso para nga ipa-impeach. Ha? Oh, mas malabing maayo. Kaya ro may gala makuha na, mapapha na dahil sa yung posisyon. Kaya kini magong umbusman mga igsoon, dili man. Hindi pwede may gala nga pasakaag kaso din kaniang prisohon din mawala sa yung posisyon. Matangtang na siyang katungdanan pinagyo sa impeachment case. Oh, ang muhimo ani mga igala, siyempre, ang may tabo. Kaya, kuan man ni sila mga impeachable person kining atong Chief Justice.

mga kuan na sila no, kanang mga okay, mura mag ga kuan na.

Ikson, tungod sa inyong pagpanagana, may gala ang atong syudad, kanunay gamonitor, ang atong mayor, ang atong spokesperson, kanunay na sila may galang tanaw karon no, sa dagan sa klima, din ay palibot 31 ka mga barangay sa syudad. Mga Ikson, kagahapon, doon ay reported mga galang kiniang flooding area sa kiniang barangay sa to, Dagat Kidabaw. Oh, napadil sa kwan, sa amo sa dito sa Malaybalay ang Barangay Miglamin. Barangay kini ang unsa ning barangay gani nalimot naman ko hinuon mga Ikson tong kwan ay. Ha? Basaka, Basaka District. Sa Basaka District. Ahay, loya imbis sa lipay no tato mga farmers na to kay ilang humay, ang ilang kahumayan mga Ikson. Ha? Ito, harbisonon o bago pa ka nakatanom? Wala na, galangoy sa tubig karon, pwede yung luya. Muna yung pinakasakit kayo mga igala bitaw nga ang imong uma, puno pa ka sa utang, wapagani ka magkabayad sa imuhang unang kutsitsa nga utang, napagyaday, nanapodayon mga igsoon ko'y pasununon nga utang. Kunya, imbis nga mo'y imong ipanangga mga igala tong kining umabot nga cropping usaw na pag-harvest sana nga wala na lupay-pay na mga Ikson kay lubog sa tubig baha ha perte loya ambot kay yung ta mga igala o insakto lang yun ta no katong pan ba katong budget bitaw para sa flood control mga Ikson o na dapat

0: Okay, mga igsoon, no? Mga igala, pasensyagi kayo kay Donaday kwa, no? Donay problema gamay sa ato ang kwa, no? Ang ato ang komunikasyon. Medyo apektuhan po may gala din ato komunikasyon karon sa daotan niya panahon. Sayo na lang kung may soon tingali manamilit may gala, no? Temporaryo na tayo magbulag-bula sa pagkakaroon. Salamat kayo sa ngalan na lang sa akong katugbang sa Pekas Lawak, ang atong co-pilot karon dito sa CBN DXRK Radio, kaibigan. Atong technician on board si Engineer Egan Joshua Sison. Sa transmitter, ubang sa nato si Engineer Egan John Tingkang o Engineer Egan Ramil Bedrejo. Sa among station manager, Stephanie Dangalio Yuti, Bernadette Kilong-Kilong, atong finance officer. Sa ngalan usab, mga iksoon, sa akitubok ang pwersa, labi na istagiyaw tagdumala, ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Kini yung alagad, inyong angkor man, ako si Egan Tata Ritisa, manamilit tagmingon, dagang salamat, mayong utto, kaninyong talaga.
1: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangto sa sunod higayon, sa samang takna o istasyon. Daghang salamat.
2: Ang busunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
3: Numero 1 sa balita.
4: Bukabat sa 9.24 mil ang gamyo sa sunog sa duha kapanimalay ang ipinag-iyahan sa pamilyang.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kalungog, malumang nga kasing-kasing ako na dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Magkalingawan sa Bukidnon,
3: Radio Kaibigan.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, matag-hamal, na-open din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Umat kayo may gamit sa itong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At paminawang kini mo nga testimony.
13: Vigimax wala ng sakit, yan dugahan. Ipainom na ko siya, Vigimax Plus, nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ako siya kada buntag, nawala ang sakit siyang dugahan.
12: Okay.
13: Kanya, pag yan, pastor, ka nang akong papasauna, nagsakit. Di siya kaginhawa. Napalit ko ilan ang liti nga salo o kaming Vigimax, lima kabuok. Akong di pa inom isa kasi mana, naulian gyud ako pas papapasto ko. Na mahay gyud ko pasto kay lima ra ko na painom niya. Kay wala man gyud i-stock apil ni nang liti. Oh. Wala i-stock ba niya kanang. Pero karon pasto na maligya na gyud ko pasto kay nga akong papato na pog gyud ako nga naulian siya pero wala gyud nako na padayon og painom
12: okay.
13: Kay.
12: Okay. Sige Igan na. Salamat kay Igan og salamat kay Gaya.
13: Tabang gyud ang Vigimax pastor.
12: Okay.

0: Ala, kagwapo ko dani mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
0: Na, apa di ay na?
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
1: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD, Quezon Printing Services.
0: Doon na tadirin no? Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
4: Lu, nganong katakiang kaman?
5: Sakit kayo ko hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pajod kayo ako tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wadji hapoy alibyo.
4: Wa may problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
7: Yes, Egan Marites.
8: Mag-testimony lang ko, Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, Pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata, kung Sprite, yun tinood ang sulod. But dili day Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, Pastor, nga para sa kuma.
7: Oo.
8: So, maayo na lang kay wala ra natulong sa bata pagkabutang ka acid dito sa iyang ba mga minuto lang naluwa ra niya so okay. So ang iyahag yung ba sa bata Pastor is murag naluto dito sa kainit sa Pastor so
7: acid,
8: ang tupos na kum na gyud ang iyahang ba pero pag after ato gipaugom din siya og gigimak then maulang to ang nahimo nga tambal Pastor wala na ilain na usan ang baba sa bata Pastor wala ra gyud nalata og maayo ang baba
7: okay so kamusta ang bata karon okay na siya
8: oo okay na Pastor
7: okay salamat sa Dios no ko salamat ingon ang importante nga na Vigimax sa atong balay salamat kay Iga nate salamat igayo iganti sa blagan lang adamolog
9: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
10: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: May good news!
12: Hello, ay, unsa ko'y good news!
11: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services.
2: GRD Printing Services.
13: GRD Printing Services.
14: Nagtanyag sama sa large format outdoor sticker,
15: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs, and billboards.
11: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Kinsa ni palihog taga-asa?
8: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
7: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
8: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasana ko, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
7: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
8: Na ako'y arthritis.
7: Na-arthritis.
8: Oo, nagpakita po sa doktor, arthritis daw.

Higalag! Mga palangga namong suking tigpaminaw, welcome na usab! Dinis atong panagbagat panaguban, silab sa kaudtuhon! Sa ngalan sa kinatibukang kusog sa Radyo Kaibigan, atong pagtahod sa atong tag-iya ug tagduma sa Radyo Kaibigan, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dengalyo. Kininausab ang iyong higalas kahanginan kay Bigang Noel Cagol. Tuguti nga manumbay na usab ako, dias iyong tagsa-tagsa kamang

Mga Valencianos, Osbon ko, welcome ug welcome ug welcome dinhi sa atong panag-uban og dawata ang akong mainiton nga pagpanimbaya. Ang inaot ako nga nining orasa, nining udtuha, tognaw kayo nga udto mga higala. Naot ako nga nakamus maayong pagpaminaw, kahimsog, kabaskog panglawas, inyong natagamtam mga kaibigan. Kumusta man ang atong mga gagmay o dagkong negosyante ng atong dakbayan sa Valencia, mga nagkadaiyang establishmento sa mga kamulo karon na ni udto, kumusta kamong tanan?

Ang lakat sa panahon karon mga higala, padayon naghatag natog pag-uwan-uwan ang habagat. Ang pagsugat sa bugnaw ug init nga hangin mo'y naghatag og pag-uwan-uwan kanato. Kay ang super typhoon nga milabay sa Pilipinas, ang bagyong Inday, tuan na karon pasubida paingon sa Taiwan. So kining atong nasinati nga pag-uwan-uwan, salin-salin is paglabay sa bagyong Inday, og tungod sa habagat.

Alas 12:15 na mga higala. Mayong pagpaniud to di ay ya sa Purok 18 Barangay Batangan. Mayong pagpaminaw atong mga silingan diha sa 25 ka mga purok sa Batangan. Mayong pagpaniud to mga silingan. Labi na diha sa Purok 18. Samtang slaing bahin, happy birthday sa tanang mga nag-birthday karong adlawa. Sa mga membro sa Kaibigan Christian Foundation, happy birthday! Atong mga palanggang suking tigpaminaw nga nag-birthday, happy birthday! Atong mga palangga nga senior citizen nga nag-birthday, happy birthday, nanay ug tatay. Atong mga igsoon sa PGBI. Atong mga igsoon sa Guardians. Nga nag-birthday karon bro ug sis, happy birthday. Atong mga brother knights, warping sa Knight of Colombo. Atong mga brad and sis sa Bradex Strix sa Alpha Beta Phi, happy birthday nga na kaninyong tanan. Ato day timbaya, belated happy birthday kagapon atong silingan, atong kumari nga buutan Miraluna Iduwabi Velia Mora, Dias Purok 18 Lalawan Batangan. Kang Ma'am Miraluna Iduwabi Velia Mora, Dias CSWD, happy birthday kang

Pupuhon. Dias our Lady of Mount Carmel. Dias Busco Butong. Advance happy fiesta kaninyo karong Domingo Pohon. Sayag kita nga naglagubo. Naglagapak ang radio kaibigan. Dias Busco Butong. Advance happy fiesta nga na kaninyong tanang. Condolence usab sa itong mga kaigsunan nga nagsubo nining panahuna, kami nakigduyog sa inyong kasunod.

0: Padayon kita mga igala samtang alas 12:19 na dinis atong papanag-uban. Sa iro nato mga higala o unsa nay lakat sa atong dakbayan sa Valencia, mga kasamtangan nga kalambuan sa atong dakbayan sa Valencia nga angay masayod o adunay dakong katungod nga masayod ang mga Valencianos. Adunay interview nga atong i-play karong taod-taod. Interview sa tigpamaba sa Buhatans Mayor ning atong dakbayan sa Valencia. Ato ning i-play aron masayran kinistanan kay kining mga proyekto programa nga ipangisgutan. Naglambigit ang haring katawhan sa Valencia kay kini kwartas Valencia buwis sa katawhan. So adunay dakong katungod nga masayod ang tanang Valencianos. Mayong pagpaminaw diya, idas malabuhaya batangan. Kumusta kamong tanan diya? Sa Kagul family, Cambarian family, Pasok family, Kanda family. Kumusta mo? Sa akong pamilya, sa akong ginikanan, maayong pagpaminaw. Alas doon, mga palangga namong suking tigpaminaw, niya atong paminawon ang interview ni Kanhi Mayor o ang atong spokesperson sa Buhatans Mayor ning atong dakbayan sa Valencia, si spokesperson, the action man, June Galario. Niya ang interview atong ipadungog diha kaninyo mga higala.
1: Progress sa atong siyudad. Nakabalo naman mo, nasayad naman mga kapwa Valenciano nga kasamtangan doon natin mga endeavors ng mga dagko ng mga infra ni sir, mga big ticket project ni sir. So, daghan na sir, ang nagumusta na po sir sa update sir sa ito ang unahon na to sir.
2: Okay.
1: Ang Good Samaritan General Hospital na to sa siyudad.
2: I-generalize ko lang yun eh.
1: Asi sir.
2: Kagapon dito lang sa buhatan ni Mayora, naminaw si Mayora, ang atong budget officer si Mr. Jeanette Yu, nag-inform nga ng atong loan sa land bank na 2.7 billion approved na. So kana lugar na karate diya ang nakadaiya nga mga programa. Uno, ang atong hospital na total construction, akaning construction, part construction o rehabilitation, pagpalit sa medical equipments o ang kuan ganing bids kibali, gitotal na to og 600 million.
1: 600 million.
2: Okay. Now mag kanang unsaning magpanta groundbreaking kita sa next week siguro?
1: Next week.
2: Okay.
1: Pero within this month,
2: July. Within this month, next week. Kaya problemaan, andi na nga ito pong City Hall nga 1 billion, mag-groundbreaking ito sa Pizza City Size.
1: Pizza Size.
2: Okay. I-advise po ni Jenny, tiyo, tungod lang sa mga problema, karos kabarangayan nga, palito na ito ang atong heavy equipments nga Pizza Size o City Kabok. Narito ang kuan, ganing heavy equipments nga sama sa
1: backhoe.
2: Loader, backhoe,
1: bulldozer,
2: grader. Meron na yung bulldozer na siguro ito. And then, kung ano ka ng mga dump trucks mo na yun. So, at least sama sa itabong ina ni Karon, ma-move na ito, ma-distribute na ito sa kabarangayan. Mm-hmm. So, di na ito mag-lison na yan, mga kaisunan. And then, ato pong kuan ka ng terminal nga bago, i-relocate dito sa Mailag. Uy. Sa kuan ka ng sa Dabong-Dabong. Na, kaya basig mo pala, magpalit man kita dito ang 5 hectares para ma-distribute na ito ang kibali ang traffic load. Mm. Kaya murag loaded ako dito.
1: Yes, sir.
2: O murag din naging maayo dito ang atong tanaw ng atong kuan kibali sa sentro yun. Kaya diyan lugar, abay sa atong substation para ma-decongest. Andi na ato dahil retaining wall. Munang simple kayo nga flood control. Di mo taganag nga ang flood control gun. Ano na kita 200 million yan na. Ang 100 million para sa Port Crisic. Ito bito, ninamat yan dito nga. Ang paywa ba recovery man siguro?
1: Katong i-plus plus, sir.
2: Plus plug. Tawagi ka dito sa ubos, paingos taas, kiks plang ipaingos taas. 100 million na. Kanay tulay, bitaw diya. Ubos magsugod. Kaya na problema, kaya nag-curve bang kuna diya. So na 100 million. Di na susugod po. Kaya mumang kuni in kon ba, ganing kibali victim, bitaw diri. Paingon dito sa bagong taas, paingos lurugan. Napoy 100 million paingos sa taas. Di may nun si makakompleto, pero at least, nakasugod kita kay sa sabkoy. Sunod na po nga mga kuan, katuigan, adunay aid po sa nasyonal para sa mga missions na sama ni matabang ang 200 million taran unya kanang kanang atong tulay dia kay ang sa tulay ang aprosok bito may muna
1: batangan
2: ang DPWS mura ngay mo tabang hindi sa sirao tayo dako ang tangagwan ayon siya ngayon sa tabang kay Dukay kung numapro basig 2028 pa na dia so nagalukit kita sa atong budget lugar sa Kapilagi Salon o 90 million okay. Sa doka process kibali okay.
1: Oh. Kada sir, naglangkob na sir sa katong...
2: Oh, naglangkob na siya.
1: Maigo nga kwan sir, mga propriedad niya.
2: Oh, tumuban nga mong balay lugar, located ito sa Pinatilan. Kunya, land banking po na ito. Kaya nga no, medyo barto-barto pa kayo, di kayo tanto, pero mahal na yun.
1: Mahal na
2: yun. Siguro na sa atong siyudad nga, para sa mga commercial, agricultural, relocation, nasa Sugod, na dito sa Mailag. Dili sa Mailag, kayo kunhin mo na itong terminal, napun sa San Carlos. Napod sa kuan Sugod sa
1: Pinatilan aw sa mana.
2: Dili basta muna nga areas gi bali ang covered para kato sa ato may kaigsoonan nga murag apiki pod ang mga pangin kuan ka mga panibalay dito tuway mga balay way mga yuta. So muna Ingonton naglangkob na kana siya tanan diya diya ang kanang 2.7 billion. So probably we can start by September. Okay na pa may kiwale proseso PLGs back bidding ana siya. At least nga approve na ang atong gila proseso ng kinala para pag-istan sa puwi.
1: Yes. Ito. Okay, so talking about sa daghanto mga kaigsoonan gi-mention ni former Mayor Jun, usaw-usaw na ni sir, katong sa Samaritan sir, tuloy-tuloy na yun?
2: Tuloy-tuloy na, tuloy-tuloy, hantod na siya matapos. Probably, kaya pero kung iba, human na kitanan, tanan mga tambal, doctors, nurses, mga, in place na gina,
1: equipment,
2: na, equipment na, so ato pa, ignore na lang, sa second quarter na lang.
1: Of next year?
2: Of next year na. Okay, di man sayon po ng construction.
1: Yes.
2: Pagsukod, kuwan na, go na siya.
1: Pero gani karon mga higala, ang atong Good Samaritan, mura na siya hospital. Admitting na kuwang niya.
2: Admission lang, admission.
1: Admission.
2: Nanamay tayo laboratory.
1: Laboratory, pharmacy.
2: Pharmacy na.
1: May paanakan, may mga tambal. So, admitting na lang.
2: Ang atong advice sa mga katawan sa Valenciano, pagparehistro na kamo sa atong PhilHealth yakap.
1: Yes.
2: Kay ang yakap na to, ang tambal ng buhaan na. Na NGO diya ka ng toker, private na siya. Na ilang gigamit ka na nga itong Miss W. Sugilar, malungan sa mayuran na directive nga ito sa mga kapitanis nga ayaw ka mo paggamit lugar ng toker, ayaw mo pagpadalaan na kayo dati sa private entity using the Miss W. which is a government facility personnel. Or personnel. So, giwarn ka mo na imimo nga ito sa kabarangay nga ayaw gyud kamo paggamit sa atong BSW para pagkanbas. Dinigay mo sa kamo sa ato nga local nga
1: government
2: health. Baka meron rin tuhon kay pagsukod ng suspita na sunod na pananglit nga diya kamo ang tambal ninyo minus sa kanis sa atong PhilHealth ug yakap daghan nga tambal. Libre pa kamo sa ospital sa atong City Good Samaritan ug ma-admit po kamo dito sa private hospital. Tabangan gyud gapon kamo sa inyong bill sa kwan sa hospital.
1: Yes, okay. Kaso kato mga bugat ng kaso, sir.
2: Bugat kaso kay usay din nato makaya sa atong hospital.
1: Yes, og kato yung di gyud basta mananginahanglan og specialized care, why problema kay pwede natong ma-transport ang atong pasyente sa NMMCs kagayan
2: do. Nakita gyud abangan dito nga kwan balay. Toy story na dito. Aduna inong karon para sa cancer patient center na. Pwede po ang mga kuan nga admit po dito nga bisag dili cancer patient ang mga tao dito makakatulog sila nga libre. Way bayad.
1: Way bayad.
2: Way bayad. Nadia sa kuan kaning dapit sa CDO Medical Center. Butangan man ato dito kuan. So mutana ka mo party lugar sa inyong contact. Ari lang mo sa opisina kay para tagaan ka mo sa kontak dito sa Cagayan de Oro.
1: So, di mabala ka, sir. Bisa nang ilang watcher nila, sir.
2: Watcher ninyo. Makatulog inyong watcher dito. Mga dokabok, tulokabok. Kay dako man nga area. Nagbayad kita dito. O 35,000 ang matag bulan. Cancer Patient Center and Medical Liaison Office.
1: Yes. Ingunana ang pagpangga sa buhatan sa atong City Mayor Honorable Ami Galario, Ami G. Galario. Kay nasayod gyud kita mga higala ang atong health maogyoy ang si tawag na flagship program or advocacy sa ato ang former City Mayor Jun Galario ang atong panglawas
2: muna ang gingon nato sa kampanya damgo. Diba ni damgo diyang nadako karon dream come true
1: so abang-abangan nato mga higala mga Valencianos ang pinakadako nga milestone or upgrade karon katong isa-isa ni Mayor Jun nga approved na ta sa land bank Di na madugay sir, ma-release na ng...
2: Di na may madugay, kaya na may notice ng Unbox Manila. Sa to, akon raman na, email raman na nga, okay na. Ang proseso lang.
1: Pag proseso lang, kaya mo sunod magkita sa tukmang ang proseso. Sa pag-bidding, ano naman na. Pero, realidad na yun, mga higalag mo kay Su, nandidam ko, kung ano ni, kanang kamatuoran na ni siya. Okay, so, muna ang ato mga dugang update. Nangutan na sila, sir, aning sa dabong-dabong, sir, ba? Integrated bus terminal ang atong himuon na, sir.
2: Oh, diya. Kaya nga, mula gina, consistent na ito dito sa konsentro. Kung may lang area nga mabutangan ko na ito, kaya nangang may mga tagiagod na yung mga building. Muna yung bakante diya.
1: And mabuhi po na itong mga ginagmayang transport sector, sir.
2: Oo. Oh, oh.
1: Mutikab o baba. O sila namin mo ferry from dabong-dabong going there sa
2: city. Ayun. Ato lang yung online ng banka din atong mga concern agencies nga taga-ano, reception ba?
1: Okay, sir. Doon ay nangutahan na, sir, regarding sa ato ang City Hall. Doon na ba'y mahimo, sir, na kausaban sa location sa atong City Hall, sir?
2: Muna ginang City Hall na ito sa diversion, kanang 1 billion. Patang na dito sa engineering, na may engineering, ibali ng po dito. Diyan sa Gamboa property nga, kapag lugar sa previous administration.
1: So at
2: 5 hectares na?
1: At bang sa engineering, sir?
2: Engineering, pasulod man. Nagin sa kung diversion yun.
1: Okay, so, onse may tabuan ning atong old nga City Hall building, sir? Ang mga national officer, di ba na ito ipahilo na?
2: Ang uban, di ba, mag-abang na sila sa city. Kaya ano, property man na sa city. So, token, bayad mo kayo na may electricity, natay mga tubig diya. Depende na kibali sa subsequent ng mga arrangements o ban ng mga offices kibali.
1: So, dagamat ang mga national offices nga niya karoon sa atong siyudad, basi kang uban gano'y ba? Maingan niyo pa sir nga mabutang din yung mga field offices nila?
2: Oo, dahil yan pro bono kay gasto man city.
1: Pero nabalitaan ako sir, ang NBI maragusto sila no touch field rin. Mas may magpabutangan din sa mga national offices, dili lang kay malay-balay kay sa population man god.
2: Mas dako diri kay paingon dito sa south.
1: Taga south
2: cover na ba?
1: Oh, cover na.
2: Parang in bay dayon, butang sila gikan sa malay-balay paingon sa tapan kabangasan paingon paingon sa Manoloco.
1: So, dapay daghan murag ang atong gi oy, shout out sa taga Minda sir, Minda ko sir, Mindanao Development Authority. Mao man ang atong kan. Tan-aw po dang imong kumpare sir si Sir Gordon Torres.
2: Hey pare, good morning.
1: Yes, maramag. Shoutouts tanan taga DXGT Radio Abante. Okay, arita sir sa uban ng mga isgutan sir. Ang kaning nilabayang duwak semana mga sir, naghimo, nagpatigayon, mura ba o kanang public, o siya tawagan na, kanang monthly nga mura gathering ang Valencia City Chamber of Commerce. And then nahimo sir dito nga main topic ni sir, nga gisgutan sir ang application sa siyudad sa Valencia, nakbayan sa Valencia, pagka classify nga HUC o kaning highly urbanized city, and nangayog dugang clarification ng ato mga kaisuunan, sir?
2: Para sa kasayuran sa nang kanang highly urbanized city, kanang kibali, advanced ng kibali nga siyudad, kini ato component city, mangon. Mo interest yung kita income na to panang example lang ha sa walukar kayo makakuan practically simple lang kayo kung ang atong national tax allocation nga sa una era sa pagkakaroon ignon talang ha rough na nato estimate sobrang manipuli rough na to 2 billion kung may mo kitang HUC highly urbanized city muabot kita sa mga between mo increase mga 400 million to 500 million.
1: Dako kayo. Butang na sir.
2: Pero sa akong napamina murag ga object man ang uban. Na uban nga kagawat murag ga object sa tanaw sa Dinas report ug uban pod nga mga negosyante kay kuno basi mapanang taxes now. Murag di man siguro kayo.
1: Yes kay ang taxes na to sir atong local tax ordinance can only be changed once in every 5 years. Ayara na siya matandog mga higala ka ng local tax ordinance na to. Kada lima katuig, kausara siya dapat tandog.
2: Nagani ito revision sa atong kuan ka ng revenue code, separate man ng revenue code sa business taxes, etc. Kaya lahat man ang sa tax kuan ko na.
1: Local tax ordinance.
2: Gipangitaan ito sa kuan, gikan sa ta, sa BLGF, kang Bureau of Local Governance Finance, nga mo revise na kita sa atong revenue code. Balag nili ako gamay lang, so istorya maghapon nga, bisag gamay lang.
1: Totoo na din
2: na wala maaksyon nilo sa ignon na nakalitaan ba? sa previous nga administration. Bisan man ito sila tag 1% to 2%, pwede ko gusto po ba isip konsultan sa mayor, dito man sa mayor kagabi eh, na nag-ingon lugar si Kuan, inani, i-revise na ito atong kibali ang atong revenue code.
1: Yes,
2: gamay lang increase ko.
1: Gamay lang.
2: Okay, para dili po nga musafir po atong negosyante. In like manner, sa taxation po, dili kita mo follow anang kuan excessive nga mga kuan.
1: Yes.
2: Parte na matay kibali guidance yata ko. Importante nga maka-increase lang ta. Kaya wala ito igla nga ang excessive na taxation ato impose. Dili kita sa minimal
1: minimum
2: lang.
1: Minimum.
2: Oh, importante mo saka lang ta.
1: Kahit kuan po sir, kanang og di po ta magdi po tandugon ang ato ang revenue code magod, murag paninglan po ta sa nasyonal nga unsa man iwa
2: sa marama kaning certification sa unsa tong certification kay nag benchmarking mo sila, nangutana sila kun ang Valencia mas taas pa po sa ila kay ila 300 man ang certification sa Valencia 100 pesos lang.
1: Okay, so
2: kasi mo increase kita mga 200. Di na to pur gay yapa sa ila munisipyo nga kadako ang batin sa gamay, dili kita mo impose og dakong taxation kay kuna basically mag-resure niya itong mga katawan nga involved ba na, labi na sa itong mga negosyante. Kaya, pampala sila ganito kung contribute sa contribution.
1: Yes, so, why angay ka pala?
2: Angay ka pala ka mo mga businessmen. Sa itong sangun niya po, atong yan, anyway, di pa mo na basta-basta. It will take time after 5 years, 10 years pa.
1: Kaya pa na eh.
2: Importante na kay start ta.
1: Yes.
2: Nag-start ta. Kaya dili lugar, kanusa man ta mag-abot sa high school, kundi ta magsugug elementary.
1: Yes, correct.
2: Di ba? Sa mga kagawad ha, nakadungog ha, kano sa mga mag-iskwila high school kung di kita mag-suhur elementary. Huwag na lang itong pangitaan ng mga bigel-bigel, mga traffic, mga plastar sa mga hospital, di kita rin. Di lang kita mag-apply. Magpabili ng tainan eh, para di mag-impress ang atong taxation, ang atong sources tax nasyonal.
1: Yeah.
2: Kaya di man pwede lagi na mag-sugod kita o grids ang high school na di kita aging elementary.
1: Yes. And sayang ang oportunidad ba?
2: Oo, ang oportunidad.
1: Sa duha ka requisitos mga pasado, by virtue of income and population, hinog na hinog na ang Valencia City. And
2: ang kulang lang siguro sa pagpasabot.
1: Kulang lang pagpasabot.
2: Talawa, karon kaning ang iligan pag-abdo dito kay it's UC man sila. Disprin lang sila dito ang mga team na to pag-abdo dito nga. Mas maayog yun eh. Kaya nga no, na yung mga investors, pari ko nila dito, nakareceive sila dito mga tabang gikan sa South Korea.
1: Foreign
2: aid. Napotin na gusto na to nga makikitwin po kita sa ila. Okay. Lagani Koreano man, hindi karon nga 63 ka participants para sa itong August nga pista. Ang ilang pangayon sa 63 kabok nga mga Koreano ha. Initial pa na mukabat lang sa between 350 to 500,000 pamasahe lang na siya sa 3 silang. Kaya ang 50 kabok sila ibala. Pagkaon, pamasahe, mura na siya.
1: So dako kay advantage mga higala. Kung ma-excuse kita, ang ato lang ani, huwag tayong kabalakan.
2: Ang tayong kabalakan, so hanyo na ito sila. Pero muna lagi, dili pa ni basta-basta. It will take time, 5 to 10 years, 15 years.
1: So long run eh. And naay datos gikan sa Philippine Statistics Authority sir sa milabay nga tulo ka tuig kun sunod gyud 2025 24 23 ang datos sir nag-ingon nga ang tanan nga kay samtangan karon 33 karon kabuk ang atong mga SUC ika 34 ang naga pero wa pa man gyud sila ma-ratify gud ang 33 ka mga SUC sir. Within the past 3 years, sir, they are performing very, very well sa ilang ekonomiya.
2: Oh,
1: maayo gyud. Walay usaba sir nga nagmahay. And another one, sir, nga what's my issue sir? Do na detay usa ka luna, sir, voting power and a seat in the regional development council o kana RDC. So dako kayong advantage na. Sir, naay nagpaabot og immediate nga concern, sir. Diha daw sa may Valencia National High School, kanatong National High School da, sir. Doon na daw makita nila, sir, mga estudyante na to naka-uniform ba, sir, nga magsigig sigarilyo, doon na po di as campus, kaya na ay mga tindahan, nga, gapamaligya po sigarilyo, bisag bawal sa balaod, sir, doon naman ay proximity, nga, gidili, magkabaligya ang sigarilyo.
2: Oo. Okay, noted. Noted.
1: So,
2: ato nga alarma ka na mas gapamaligya o kuan, kaning, naisikutan nga po na ni Mayor ni BC Mayor, na kanalong ka pamaligya mo si Ganyo sa mga tanon, basin o mag-pirmi ka mo violate ana sa itong kwan bito, panon ng tebalaw na na.
1: Nasinalo naman na.
2: Kansin na yun yung mga permiso diya.
1: Kani, stern warning na niya sa mga tindahan.
2: Hatagi lang ka itong baligya ka itong mga tigulang na po. Ay ka mga bata, alam mo si Jante.
1: Nakasabot mi sa mga negosyante pero ayaw po din yun.
0: So, mao ka to mga higala, ang tipik sa interview kabahin sa kalambuan ning atong dakbayan sa Valencia, ang tigpamaba sa Buhatan's Mayor, si kanhi Mayor June Galario, mao kato ang gi-interview kabahin sa mga katikaran kalambuan sa atong dakbayan. So ato katong gipadungog diha kaninyo kay very informative kayo. Dunay dakong katungod basayod ang mga Valenciano kabahin sa mga plano o programa sa atong dakbayan sa Valencia. Alas 12:39 na mga igala, mubalik ko karong taod-taod, humanin ng pipila ka mga

0: ay testimonya doon sa problema sa tutoy na ayuhuman mitumar sa Vigimax mga higala.
1: Kinsa yung taga-asa paliyog?
2: Sister Maymay ni Pastor Dan.
1: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay.
2: Taga-Talomo, Santo Tomas.
1: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
2: Lang ko Pastor Dan, dahil sa Vigimax, kay nakita yung Pastor Dan nga, gibulol ako ang tutay Pastor Dan, tapos wala ko yung lain nga gibuhat, kaya nagpalit lang ko, Vigimax. Para kakapsul Pastor Dan, ako nakainom.
1: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
2: Bungol kayo kung tutay Pastor Dan.
1: Ngol-ngol.
2: Kung nag-ngol-ngol, kaya naman magsigaw sa bukat at buhat pa sa dan, duha na kakapsula inom.
1: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy mo ni nung kapsula kung nawala iyang ngol-ngol.
2: Oo nga. Opo, Pastor Dan. Tapos naputoy tayong Pastor Dan na nagpuglong sang. Tapos, moto akong gibat, Pastor Dan. Isa ka kapsula na ayun.
1: Okay. Salamat kayo, Igan Maymay, sa pagtawag ka. Salamat, Igayo, ha?
2: Salamat.
3: Ako si Teresa Ejero sa Hingaog City.
1: Yes, Igan.
3: Mag-testimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
3: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiig na mga tiyon at pastor, tapos doon na siya sama sa iyan sa pot niya. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
1: Okay.
3: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyan sama sa sampot na ulian. Tapos siya hubag mo yung laplas, limboto, di na ulian. Din karon, dili naman siya makaliho. Karon pastor, mga isa ka bulan nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka baton. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
1: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So Aroma herbal oil ka Igan.
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: Kinsa ni palihog?
4: Taga-Tago ni pastor.
1: Taga-Tago, yes, aduna kay testimony.
4: Mo testimony ko pastor sa kuan kanang Vigimax pastor, maayo gid kayo pastor. Kanang kinimunggong ako ang best friend sa primero pastor, wala gid siya kwarta.
1: Oo.
4: Naluoy ko sa iya pastor bakay. O maliban siya pastor, kanang magatulog gid yang luwa tungod sa kasakit sa iyang almorana. Dayon wala man siya kwarta pastor. Ako siyang gi palitan og Vigimax diri sa Radyo Bandira. Nagpalit ko pastor og kinsika capsule pastor. Akong gihatag sa iya ha. Karon pastor kay niangay man siya pastor. Pagkasunod pastor, ang iyang almoranas pastor ni ok na wala na naglabaw.
1: So kamusta karon? Okay na iyang paglibang?
4: Oo, nakaingon gid siya nga salamat gid sa Ginoo.
1: Okay, salamat, salamat. Unsa may ato Igan?
5: Ako po ay testimony ang Aroma.
1: Aroma, yes, gagamit ka Aroma.
5: Oo, oh, haplas ang Aroma pastor nga ang among sakit sa kanin mga katukatol. Importante yun kaya nalipay yun. Wala po.
1: Wala?
5: Oo. Ang katulad ng gaplas na mo, ang Aroma.
1: Salamat sa Ginoo. Salamat din kayo.
5: Sa Ginoo, Pastor Dan.
1: So Igan, salamat din kayo. Kinsa ka na pangalan, ani?
5: Noel Estina.
1: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.

padayon kita mga higala. Dinis atong papanag-uban silab sa kautuhon. Samtang atong oras alas 12:44 na. Mayong pagpaniod to dias pinatilan. Naglagubo, naglagapak ang radio kaibigan dias barangay pinatilan. Kang Sir Sofranco Tangmuan. Kumusta man, Sir Frank? Kumusta ang pinatilan? Kang Sir Juni Iana. Yes, pinatilan og sa iyang mga kakaubanan. Kumusta man? BCLA pinatilan. Congratulations sa inyong pag-atiman sa spillway. Yes, may porokdusi pinatilan. Usas nagpakabana na si Sir Frank Tangmuan og si Sir Juni Iana. So, congratulations diha kaninyo. Si Sir Frank gani ang duulan dias pinatilan o Sir Juni Iana, action agad na. Muna'y atong kabiliban ining mga tawana. Isagwas barangay, ngayog tabang mudol nila, action agad. At to City Hall, Adayons Mayor Galario, servisyong way pili. Muna'y nakanindot mga igala. Ing ana unta usab ang tanang mga elected officials mibutar or wa mibutar serbisyuhan untag tinuod. Pero karon natay mga naobserbahan bisag sa barangay level wa pang kilatig colored og di gay nila kauban. Di kay nila kauban sa gisuportahang politiko. Yamid, yamiran ra. Natay mga barangay, dinis Valencia, na atong namatikdan. Namanggay barangay dire. Ultimo hulagway sa kasamtangang mayor sa Valencia, way hulagway sa iyang barangay. Ambot kinsa kang mayor iyang ibutang diha sa iyang barangay hall. Natay nakita na Dennis Valencia. Why respetar? Why respetos na munuan sa Valencia? Manay atong naobserbahan. Basig nakalimot sila nga ang pagserbisyo why gipili. Kung usa ka ka-opisyal sa barangay, sa lungsod, sa probinsya, imo ka ng responsibilidad ang tanan nimong mga konstituente. Ayaw pilia ang imong serbisyuhan. Ma'am ug sir, kay ang inyong honorarium sweldo nga inyong gidawat, gikan sa among mga buluhisan, gikan kanamo nga mga yanong lungsuranon. Busa og unsa may problema nga muabot diha sa inyong buhatan, ayaw balibari. Pangitaig kasulbaran kay mao kana ang inyong trabaho. Alas 12:48 na mga higala. Dinis atong papanag-uban. Baliktas sa gitukbil nga hisgutanan sa tigpamaba sa buhatan sa mayor ning atong dakbayan sa Valencia, June Galario. So, aprobado na sa land bank ang loan sa dakbayan, 2.7 bilyones ka pesos mga igala. So, gibahin-bahin kini.
ngadto sa mga dagko nga mga proyekto programa dinhi sa atong dakbayan. So matod pa sa tigpamaba sa Mayor Jun Galario, next week mag groundbreaking na kabahin sa City Hospital ning atong dakbayan sa Valencia. So tuloy-tuloy na pag ma-download na sa panudlanan sa Valencia ang kwarta gikan sa Land Bank, tuloy-tuloy na ang atong City Hospital. Gani isugda na ang pagservisyo diya, diya luyo sa atong integrated bus terminal, mga higala. Dayon ang 1 billion nga bag-o nga City Hall dito sa Diversion Road na may 5 hectares nga napalit ang kanhi administrasyon dito tukuron ang bag-ong City Hall ng atong dakbayan sa Valencia. 1 billion. July 16 ang groundbreaking. So congratulations mga Valenciano. Kay medyo ang daan natong City Hall. Why klaro ng parking area. Medyo guot gyud na, di gyud na malalis. Plano pod ang dakbayan. Apil sa 2.7 billion nga loan sa Land Bank, mopalit 16 ngadto 17 ka heavy equipment ang atong siyudad, mga igala. Dayon aron masulbad ang pagbaha gikan sa ubos nga bahin sa Purok 3, si paibabaw na kadtong grabe nga pagbaha. Adunay kinabuhi nga mga nakalas diha ng atong sapadas Purok 3, si ipahaluna kana, adunay construction diha 100 million aron malikaya na ang pagbaha. Kung adunay kusog nga uwan diha ng sapas Purok 3, si paibabaw, mga higala. Hastas lower sugod 100 million pagtrabaho anang malikaya ng pagbaha. Yes, lower sugod gikan sa ubos, paingunas ibabaw baguntas ug asa pa nang sa panagikan. Mao na gipadayag ni spokesperson Jun Galario, mga higala. Dayon kanang atong tulay sa Batangan, ang karaan nga tulay nga dugay ra gyud ang gitrabaho nga way human-human. Matod pa ni Mayor Jun Galario, kanhi Mayor, naghangyo ang DPWH nga tabangan sila sa approaching duha ka tumoy-tumoy sa tulay ng karaan nga tulay sa Batangan. 90 milyones ang gigayon siyudad aron mahuman na intaw ng atong tulay nga karaan diya sa Batangan nga girehabilitate. Dagang salamat sa atong namunuan sa dakbayan kay mahuman na gyud in town kon maimplementar na kining 90 milyones para sa approach diya sa karaan nga tulay nga girehabilitate connecting Batangan o barangay poblasyon. Alas 12:53 na, mga higala. Maayo po ning plano sa city government kining land banking pagpamalit og barato nga luna aron ipang-apod-apod tukurag housing alang sa atong mga Valencianos nga walay disinti nga Pinoy-anan. Good job! Congratulations, Valencia, sa maayo nga plano. Kinasayod kita nga daghan pang mga Valencianos nga way disinti nga mga panimalay. Kaniya kining maigo sa rehabilitation sa mga kasapaan
kining gipang relocate nga namuyos Dublin sa Sapa, posible didto kini ipapuyo sa mga luna nga pagapaliton sa atong city government of Valencia. So maayo nga lakang atong nakita, dili masayang ang loan sa Dakbayan kay mga dagko nga project, bililhon nga mga proyekto ang pag-implementahan nining 2.7 nga bilyones nga loan sa City of Valencia. Alas 2:44 na sa mga na nag-iyag truck, mga sakyanan, ayaw mo kumpiyansa nga inyong iparking ang inyong mga truck, mga sakyanan dias Dublin's atong kadalanan, labi na sa National Highway. Natay barkada dito sa Quezon Bukidnon, ang iyang truck nga giparking sa National Highway gilungkab sa mga balibuog kamot, mga kawatan, manuyupay o krudo, mga higala. Atong barkada dito sa Quezon Bukidnon, si Nonoy Basiya, ang iyang truck gisuyupan ang krudo sa mga balhibuog kamot. So di magkumpiyansa, kung mahimo ayaw na i-parking yung mga truck, yung mga sakyanan, bisagasa.

temporaryo na usap kita nga magbuwag-buwag dinis atong papanaguban. Daghang salamat sa VGMax. Bata sana pag-inom paggamit sa VGMax mga higala. Haplas Aroma Herbal Oil. Aduna mo'y daghang labunon. Dada ka na sa Lel's Laundry, National Highway Purok Uno Lumbo ning atong dakbayan sa Valencia. Kang Nick Galon, salamat. Musta mandoy? Mayong pagpaminaw. Yes. Luway Buhol. Abot atong sibya dito. Kuya Joshua. Mayong pagpaminaw. Yes. Luway Buhol. Sa ngala na lang sa kinatibukang kusog sa Radyo Kaibigan. Sa tag-iag tag-duma ang pastor ng bayan, Pastor Dandang Galio. Atong master control, kaibigang Joshua Sisun. Kininausab ang iyong higalas kahanginan, kaibigang Noel Cagol. Dakbayan sa Valencia, dalaygon ang Diyos.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: 98.5. Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag. Dalay ko ng Diyos. So, nakabailaing masulti sa ato mga tipaminawan.
1: Oo, salamat sa mga naminaw karon at sa pinagi sa Minimax. Nakabato na umubag ang kusog. Ang mga isod pinagi sa tabang usab sa Ginawa sa mga pag-ampo. O ako kining ipaabot sa inyo. Basin kong doon ako sa iyo kamoy. Kasi nga dan sama sa mga isoon. Gamit ka mo sa Minimax. Kay doon ay dakugin kayo ang gibot sa Ginoo. Bagong kusog sumala sa iyang pulong. At katungulay mga umoy. Tagaan yung bagong kusog.
0: Yes. Salamat Iga na. Salamat o glory to God.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego

0: blend, chili paste.
1: May good news.
2: Hello, oy, unsa koy good news?
1: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho. Kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
3: sama sa large format outdoor sticker,
4: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
1: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Lu, nganong katakiang kaman?
6: Sakto kayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene, apan wadji hapoy alibyo.
5: Wa na'y problema, Lu. Aniyan ay bago. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
7: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
8: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
10: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
11: Mga on na ta.
12: Uy, kalami sa sinabaw.
13: Naabay kinilaw.
2: Ilabas ang bida sa lamisa.
14: Fuego blend jelly paste.
13: Kalami ane.
14: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
2: Sukad karon matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
12: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra
0: spicy Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
15: The best songs on the radio.

0: ang sumang hinungdan, ang sunatang iyong nadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubali kami sa laintak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

Alright, isang magandang hapon, maayong udo at good afternoon po. Ganinyong tanan, mga suking tigpamiraw, mga higalit, mga kaigad sa kahinan. Usik ka, mabugnaw nga hapon po, kanatong tanan. At lakarong may galing ang Bernes sa Pizza Jess sa bulan sa Hulyo, tuwing 2025. And once again, makaigan you are with me, oblain na po't nga adlaw sa atong paraguban-uban sa kanginan. Aron sa paghiskot-hiskot, ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagdambag, pagtulunay para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. Ug sa mga walay plano ga-move on. Atong programa higala para kaninyo sa unsa paning ihulat. Ipadala na po ang inyong mga sugilanon sa kinabuhi. Dira lamang sa atong pinalanggang simbahan, 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Once again, mag-alap para mabasa ni Lady Diana inyo ang mga sulat, mga text message, mga greetings, pagpaimbaya sa inyo mga minamahal sa buhay, mga loved ones or mga friends on air. Gusto ninyo ipa-shoutout or timbayaon sa ato ang programa karong kapunan. Pinakon ay text sa ato ang hotline number once again at 0965-60-11688. Once again, hanagin na sariling po ang atuwang hotline number, mga higala. Kung gusto mo nga manawag or mag-send mo sa inyong mga hugot entries for today, or mag-send baka mo sa inyong mga song request, ganun ka po noon. Same number lang po tayo, ha? 0965-60-11688. So once again, maayong hapon. Pagdagdag hali o isa ka mabugnaw ang kauduhon ni po ka natong tanan. Sa mga nang inyuhang sa iyong kahaponon diha, mga higala, no? Pagdating ka bugnaw sa panahon, mga kaigan. Pagkapangutan ay masadag. Sa mga nang relasyon na pasagdan. Anong bugnaw naman sa gaayon? Ambing mo ay gani na kung asa magkaroon at naminaw sa ating programa. Sa gamulo ang nagatsunin, ganato karoon sa nagalain-lain ng radio sets. Pagsaan ang mga Facebook live viewers, ganun kahapunon, magandang hapon, and good afternoon po sa inyuhang lahat. Ito ang mga galang abusog na mo ang kalmado lang iniwag bang huna-huna. Malipayon mo ang basog iniwag bang lawas. Kauban sa iniwag tipo ka pamilya na kasay na naminaw ka na ito karoon. Sa kamulo ka man ito mga galang maayog paghungit sa iniwang lahat. Sa kamulo ang kapangapidiha, kamulong haray-haray, galukulongko sa ilang mga higdaanan. Sa kamulong kaha, kabalukod sa ilang mga habon. Higop-higop o gape, sa kamulong gaduyan-duyan, sa kamulong gaharay-haray, sa kamulong pang gabarik ay sika ay sa ilang panimalay, sa kamulong nga silang trabaho, sa kamulong gabiyahe, ga-drive sa ilang mga sakyanan. Amping-amping mo mga higala, ha? Wala ba yung amping sa inyo? Pero sa yung sama ni mga ginabuhan karoon kaigan, balayon lamang mo sa inyong buluhaton. Kasi DJ na ba ang mahala sa inyong kauduhon karoon? Nagkaroon yung Bernes, mga higala, na Friday po tayo ngayon. And with every Friday means... Bulol-bulol naman tayo. Every Friday, mga higala, wala tayo basahon ng sugilanon. Because today is Hugot Friday. At nagkaroon sa imuhang pagbadala sa imuang kinakuskan ng mga hugot-hugot entries diha. Or a chance to win a 20 pesos load from Radyo Kaibigan. Once again, ha, ganoon ang adlaw, mga higala, sa pagpadala sa inyong kinagusgan ng mga hugot entries.
mga nagkakagiling, mga nagkakatawa, nagkakaantig, or sabagat ang mga hugot-hugot ni ha. Ipagawas na na imong kagurni karong habunod. May nalang magkaraog ka, ₱20 nga loan from Radzo, kaibigan. May nalang ng 20 nga loan, mga gala. May pang-anlig call and text sa inyong mga palangga o niyang gabi. Sa inyo lamang buhatuan para mabasa ni Lady Diana inyong mga entries, ha? I-text lamang na ninyo sa atuang hotline number 0965-6011688. Once again po, para mabasa ni Lady Diana inyong mga hugot entries for today. Inyo lamang na i-text sa itong hotline number. Bawal iguan, ha? Bawal mo itawag, mga higala. I-text lang yun para ma-screenshot na ito. Huwag mapilian o niya taod-taon. Lima ka winners sa gatuang piliun, mga gala, o sa mga naglantaw sa Facebook Live. Pwede ba kayong sumali, mga kaigan, ha? Pwede kaaya mong maapili, ha? Hindi lamang buhaton. I-comment niya sa Facebook Live inyong mga hugot entries o kapilya sa inyuhang numero sa ubos nga bahin, mga gala. Kinahanglan kinaman din mga numbers, ha? Kaya syempre, load man ang itong premyo. So, nakinahanglan may sa inyong mga numbers, mga gala. Ang aming text once again sa atong numero 0965-6011688. Alright, so once again, may hapon na boss sa inyong lahat. Kamusta man ang iniwang kautuhan diha, mga gala? Kamusta man ang lagay ng panahon diha sa iniwang dapat karon? Kamulo pa bang gaulan gihapon diha? Dari sa Valencia, as of now, mga gala, patuloy pa rin po ang pag-ulan, mga kaigan. Patuloy pa mawala aning bagyo. Nagiganahan naman isang diripundo, mga gala. Kamusta man ang lagay ng panahon sa iniwa diha? Kamusta po na itong signal diha, mga gala, no? Loud and clear sa tayo dyan. Kung asa mo na minaw karon, pag-comment, mga gala, or text sa hotline number ko. Okay na ba itong signal? O kung asa mo na minaw karuan, nag-tune in sa atong programa. And by the way, magandang hapon sa tanan natin mga palangga ng mga suking tigpaminaw. Nag-tune in po sa atin ngayon, pinaagi sa aroma kaibigan radio stations na nag-hook up na sa atong programa. Magandang hapon, magandang tanghali niyang aside sa may Surala, South Cotabato. Mga naka-tune in, pinaagi sa 104.9 Radzo, kaibigan Surala, South Cotabato. Maghapon po sa inyong lahat dyan, mga palenggang suking tigpaminaw. And of course, ang katita sa may nagindingan Mesames Oriental, maayong hapon po sa mga namino pinaagi sa 104.9 DXDD Radzo, kaibigan, lagindingan Mesames Oriental. Aha, sa inyong darandihaan na lamin na sa atong mga gwapo-gwapa ng mga suking tigpaminaw di ang aside, hello po at happy listening po sa inyong lahat. And of course, mga gala, daring dipita sa may Valencia City, Bukidnon. Sa mga namati, pinaagi sa 98.5 Radzo, kaibigan, Valencia City. Sa tibok na lang po, probinsya sa Bukidnon, ay utob sa mabot sa atong Facebook Live. Ay, sa Facebook Live. Misa sa Bukidnon, kutob sa mabot sa atong sibiyahan o sa kutob na lang sa mabot sa atong Facebook Live karong kapunan. Saan ka mang sulok ng mundo naroroon? Aha ka mang depita karon na minaw sa atong programa. Maayang hapong kanimuri, ha? Welcome, welcome once again. This is Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Grabe mga gala, no? Grabe naman katugnaw sa panahon karon. Pero kung tugnaw sa gawas, murag mas tugnaw dari sa mong sibiyahan, mga gala. Murag panggahin na niya akong tudlo dari. Inahinayan po siguro nato ng aircon dari, mga gala. Ay, na ikapanawag, ha? Hindi na sa magtubag o dawag, mga gala. Once again, later na po mag-entertain o tawag iniwang gwapang edizan. Yan na doon, ha? Saan may lang kayo dyan, mga palangga ng mga callers. And by the way, hello po pala sa mga nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live. O sino man is sila. Insa man is silang naglantaw ka nato agaroon sa Facebook Live. Maayog hapon kanimo niya, mga kaigan. Pag-comment po muna, mga gala, para masayod po si Lady Diana kung kinsa ni ang naglantaw sa ato agaroon. Para masyadot mo na akong pinabongga dali sa atong programa, no? Ayaw ka na ba
pag-uguan mga gala, no? Balog ng po like, share, and comment sa ating programa. Para mas mabibo taong, para mas daghan pa ang magpaminaw ka na ito karong kapunan. Balik na lang po kung follow mga kaigan sa ating Facebook page para nga ma-notify mo o ma-update mo sa mga kalihukan, mga programa, wag labas nga balita, agikan sa atong pinalanggang sibyahan. Kung tugnaw diha, lady Diana, mas tugnaw ang iyang gibati sa aguan. Mas bugnaw daw kung iyang gibati sa aguan. Kaluoy po ni mo sa paningkamot na lang siguro pangapili ha, para mainit-initan po na imong gibati ni Martin Lagino. Sabi naman sa no, bugnaw na ganing panahon, bugnaw pag yun ang tinagdan sa kuwan. Manggahi na lang kita aning tanan mo. May hapon ha, ato ning hinayain ang basa yung mag-comment sa Facebook Live. Magandang hapon po from Sir Martin Lagino. Hello, may hapon, Lady Diana. Kamusta? Pasanod kag Miss Ira, ang Pink Permente. Parequestin kag son, saan man tayo dadalhin by ELC Pabaloy. Salamat, guwapa. You're welcome po. Maraming salamat po sa iyo dyan, Sir Martin Lagino. Nanagad sa may North Cotabato, no? Ang ito ang suki ng tiglan po sa Facebook Live. Magandang hapon at shout out po sa iyo dyan. Miss Ada nga namino sa tuwa karon. Salamat po. And from Stephanie Perez, masalat guwapa from Tibuli, South Cotabato. Yes naman. Magandang hapon sa iyo dyan. From Stephanie Perez, ang ito ang suki. Ang tiglan to sa Facebook Live all the way from Tibuli, South Cotabato. Magandang hapon at shout out po sa iyo dyan. And from Daniel Jeff Vera, masoutout ko sa akong sarili. Kaya wala tayo mo shoutout sa ako. Oy, bakit naman? Ano na nangyari, Ma'am Stephanie? Ano na? Magulang na tag-update ani sinong love life doon, ha? Ano na nangyari? Tuluyan na ba talagang nawala ang mga pag-ibig para sa isa't isa? Or baga misunderstanding lang yan? Kulang na naglambing, Sir Jeff. May hapon na lang ganimo di ang solid sa iyo dyan. Sir Daniel Jeff Vera, nga nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live. Ay naman, pag sadboy, uy, magdugang-dugang ramos mga broken-hearted resradyo. Parang daghan na rin sila, baka ganan. Paros Kuya Nunoy dito sa guan. Nagagitag mga broken-hearted rin mga higalan. Naunsa naman hinuon niyo. Parang tambayan ng mga broken-hearted sa Pilipinas. Ay, may hapong ganyan mo riha. Sana'y o, nagsugod na ilang mga hugot entries mga galas sa comment section sa Facebook Live, ha? Sa mga gusto mag-participate sa hugot entries, at ang hugot mo isend mo for today, ay malay na to usag ka sa magandang o, 20 pesos na load from Radyo, kaibigan. I-text lang ninyo yung inyohang mga hugot entries mga gala, ha? Or i-comment sa Facebook Live na i-appeal inyohang numero sa ubos. From Sir Martin Lagino'n, sugot ka, tagaan ka og power, makakita sa future, pero imong future kay ako? Ambot lang po gaya sa iyo. Kung di ka po itagkaning kalibutan na, sana i-try daw sa ako, basing malipay tang duha. Kaya yung ganisagmalon ng mga hugot ng Chris, no? Nagano'n takig hugot, pero hangtod garon, wala pa manggihapoy uyab. Wala pinadutlan si iyang mga hugot and Chris, mga ganyan. Sige na lang sa padungog-dungog ang Ma'am Ira garon. Ay, Angelica Lizoso, kung nag may hapon, guwapa. Kamusta man ka nera? Ang side, abi na akong suspended imong programa katungod sa bagyong Inday. Grabe naman sa... Walay suspense. Pasa mga alipin ang salapi. Mahalag magbagyo para magbaha. Walay suspense sa trabaho. Pero may habang kinimuri ang mamanjali ka alis. Suso kunod. Agad ang BFF. Tanagad sa mga Purok Noy Bito Gaya. Avalanche City Bukidnon. Salamat po. Nagkan pa kaitag mga kuan ha. Ay, masyado po Lady Riana sa akong kauban nga si Gab, si Mario, si Jello og sa mga OJT. Thank you po DJ from Sir Blas and Judy. All the way from Pagadian City no og sa ilahan. Trabahoan niyang sign sa may AB Signatures Print and Souvenir Shop. Tama ba? Mataka na po kong yaw sa kong may habang ganyan mo na Sir Blas Arbalorote kauban sa iyang magkauban sa trabaho. Huwag sa ilahang mga OJT or mga naga-on-the-job training diha sa ilahang.
trabahoan garoan. Salamat rin hapon sa inyo dyan, Sir Blas Arbalarot. Kagaigan, sami po muna kayo dyan. It's already 1:32 in the afternoon. Alauna 32 na po sa kahaponon. And for now, sami po muna kayo kay Maminaw sa Tamahigalag, pipilag ka mga pahinumdom. Huwag ka nagbalik ni DJ Magbarayan Dan sa ating pag-chikahan. Huwag mag-play po Tamahigalag sa inyong mga ibang request ng mga awit, ha? Pagpansagin, wala tayo basahon ang sugilanon garoon because today is Hugot Friday. So pagpadala naman sa inyong mga hugot entry samtang na apari oras mga kaigan. Ngayon yung mga nas 2:30 magsirado na po ang itong linya mga galadili na magdawat yung mga entries, ha? So once again, dyan lang po kayo and huwag kayong mawawala. Keep on tuning and keep on watching only here in 98.5 Radyo Kaibigan. Pauni, huwag ato niya.

Radio Kaibigan. Oh, 98.5

0: 98.5.
1: Palipay na ila, Igan.
2: Yes, Pastor. Pasalamat ko, Pastor, sa pinagpalang kapsula.
1: Sige, Padayon.
2: Salamat kayo sa inyo, Pastor. Kaya kung naghubag na akong dalungan, tolora ka ng kapsula akong gamit. Kaya, pinto 15 minutes sa Pastor lang. Gawa sa dahil mga baho kayo, mga uga o mga nanang lagi ka sa sulod sa dalungan.
1: So, karon okay na siya karon?
2: Okay na siya karon, Pastor. Maayo na ang paan akong pagpamatin sa akong dalungan. Wala na tong gulungol o sakit.
1: Gipatuluan ni mo o imong giimnan? Imong gipatuluan o imong giimnan?
2: Totoo lang ka, kapsula, Pastor. Akong gipatulo sa dalungan. O guwan, kadinyang nawala lang ka ng gulungol.
1: Okay.
2: Gulungol o gubag sa akong dalungan.
1: Okay. Salamat kay Igan Samuel. Salamat kay Gayo sa pagtawag. Salamat kay Gayo.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan Gana, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
1: Yes, Igan.
6: Magsisimunay ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
6: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
1: Okay.
6: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang mo yung yaplas, limboto, din na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka, kuang butilya, tulo ka buton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
1: Salamat sa Diyos.
6: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Ngayagig pang langinan na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
6: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
7: Oy, Maray, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Maray, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Maray. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Surprise, Lola!
11: Hala, onsya na!
12: Happy anniversary, Lolo, Lola!
11: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
12: Naapay ba nga t-shirt, oh?
11: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawo o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslo nag-utro, ane. Pero, ay siya! Sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
0: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay ra kayo.
9: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
0: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
15: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
14: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Alright, hello, maayog hapon.
1: Maayog hapon, Lady Diana.
0: Maayog hapon, sino po ito at taga-asa po sila?
1: Parang ni...
0: Medyo luya man lang kita. Luya man lang ginagawang artistahin nga kaibigan din sa may Impalambong, Malaybalay City, Bukidnon.
1: Lady Diana, aman sa kwarto, Lady Diana, tuknaw kaayo.
0: Nangita siguro ni Gagako si Ma'am Carol kay Luya man kaayo.
1: Lady Diana.
0: Lagari ha, kagsan na lang sanay mo unlan
1: niya. Oban Lady Diana.
0: Badungog-dungog gani iya. Sana buti na minaw dari ang mga single nato nga mga kaigan. Pero agwantahan lang sanay unlan diha gakos-gakos. Wala pa man usahon ta man.
1: Lady Diana.
0: Unsa po?
1: Bibi pangitaan ko nimo.
0: Tagaan po yung ganimo ganang problema ha. Sige, wala yung problema. Oy, mag-ita ta. Kutob sa na kayo. Basin na makaangay sa imuha. May nagkabot ang mga single boys. Nga naminaw sa ato.
1: Nga ako ay katawag-tawag, Lady Diana.
0: Halagari. Pambatambal sa kalaay, kamingaw sa kinabuhi, diba? Sige, saman ako basahon, imuha ko an, imong numero. Pero sa dili pa na, panimbaya sa siguro sa imong mga friends on air karon.
1: Sige, Lady Diana.
0: Sige po. Go ahead, Ma'am Carol. Tingog sa di. Wala talaga sinabot an. Sige po, panimbaya sa ayan ako basahon imong number. Panimbaya sa una.
1: Alaras na lang na ako sila tanan ni Lady Diana. Tugnaw ka ayo.
0: Marami na gisuguro ni katugnaw. Ay, galang yung rat ng Diana. Huwag ilaras na mag-uniya. Iyang mga friends on air. Hala, sige itong basahon ha.
1: Mag-request ako ito.
0: Ay, mag-request pa ni Aisha. Sige po, kung saan pa lang song, Madam Carol.
1: Ganyan. Yakapin mo ako.
0: Ay, yakapin mo ako kay nangita gud siya. Kagakos guni ang gipangita ha. Yakapin mo ako magud mga higala. Ay, sige na lang i-play karon taud daon imong request nga awit, yakapin mo ako. Sige po, unsa man ako nang basahon imong numero?
1: O basana Lady Diana.
0: All right. O sa mga galang nga naminaw karon, ana ay tayo sa single lady dire. Nga nangita o muyakap sa iyaha mga yakapin mo ako lagi daw. O nangita text mo ito rin mga gala ha. Gusto lang daw niyag tambal sa kalaay sa iyang kinabuhi. Minaw ka di ha nga gila ay pungka. Kuha aning numero ni Madam Carol ha. Iyang numero mga gala 0935-482-6643. Once again, 0935-482-6643. Okay na po.
1: Okay na, Lady Diana.
0: Alright. Salamat ka ayun, no? Hin-hin man ka ayun si Madam Carol. You're welcome po.
1: At talagyo kaibigan, mauni ato ni.
0: Alright.
1: Lady Diana, guapa. I miss you.
0: Ay, salamat ka ayun sa imong pagtawag ng mga tuwang suki nga kaigan. Yung aside sa mga Impalambong, Malaybalay, City Bukidnon, kamulong itog na mga galang. Sanday na minaw sa tuwa karon. Salamat once again, Madam Carlos, sa imong pagmaminaw yung aside sa may Malaybalay City. O magandang hapon sa tanang na minaw ka nato karon yung aside sa may dagbayan sa Malaybalay. Ha? Ay hapon po sa inyong lahat. At natin ba laing mananawag mga gana 340. Hello, maayong hapon.
2: Yes, hello, Lady Diana. Maayong hapon.
0: May hapon! Sino po ito at taga-asa po sila?
2: Si Pandin ni Lily Diana, si Annalyn sa Poblasyon, yung Pasugong Bukidnon.
0: Uy, may hapon! First time di mo nagkatawag, Ma'am Annalyn, sa ito ang programa. Tama ba?
2: Yes, Lily Diana, first time pa.
0: Wow! Hello! At salamat ka ay si mo ang pagtawag sa atong programa. Muna si Ma'am Annalyn, mga higala. Suki na ni nato ang tigpaminawan, nga muhatag po siya ang nindot nga mga tambag sa atong mga letter senders panagsa. May hapon ganin mo rin, Ma'am Annalyn, sa maikaalagad si imo ni Lady Diana, nagitugnaw po gagaroon din.
2: Wala, Lady Diana, oy, nag-init ba? There is amo, Lady
0: Diana. Ay, nobody, ay, dari na rin siguro sa may amu, ano, sa may Valencia o Malaybalay, siguro nga dapat ang medyo bugnaw ang panahon. Init mo daw sila ha, mga higala, no? So, kung sa maikaalagad ni Lady Diana sa imuha, Ma'am Annalyn?
2: Lady Diana.
0: Oh, unsa man.
2: Diyan na, Lady Diana, kay karon

0: Ako tara nakabalik sa imong programa.
1: Ay, walay problema. Ay, walay problema. Basta kinagatawag, gagaroon sa aton programa. Salamat kaayo, ha? So, manimbaya lang ka sa imo mga friends on air.
0: Manimbaya lang ko, Lady Diana.
1: Sige po, go ahead. Imuha ang panahon, Ma'am Annalyn.
0: Manimbaya lang day ko ni Ate Kakay, ni Ate Carol, ni Ate Mikaela, ni Silma Maglatsam, ni Gibar. Ni si Janggay na og ni Rialin Legaspi day maghapon sa imuha diya. Sa imuha rin, Lady Diana, salamat sa pagtubag sa akong tao.
1: Yes, po, you're welcome. You're welcome, Ma'am
0: Annalyn. Diana, parikos lang din tag song.
1: Yes, po, on sa marang song, Ma'am Annalyn.
0: Isipin mo, mahal ko, by Sunshine.
1: Isipin mo, mahal ko, tama ba?
0: Yes, Lady Diana, alright. By Sunshine.
1: By Sunshine. Sige po. Ato ang nag-i-play karon taon daw rin mga request nga awit, Ma'am Annalyn. Kana lang po.
0: Lang, Lady Diana, gika na lang tayo sa impasubong bukid nun. Basta naka 98.5 radio kaibigan mo ni og ato ni.
1: Wow.
0: Bye-bye, Lady Diana. God bless.
1: Wow. Salamat kaayo. That was Ma'am Annalyn Mangagali. Dadugan sa may poblasyon, impasubong bukid nun. Magandang hapon po sa tanan natong mga suki nga tigpaminawan niya aside sa mga impasug o nga bukid nun. Salamat ka ayog bang hapon sa inyong tanan. Wala di kaulan dito ganon mga gala, no? Salita na yung bugnaw sa ato at ang wag na atay laing magtatawag, nagpusot-pusot, tagit ni sila. At aning tumagot ang isa ka-caller mga gala. Hello, maayong hapon.
2: Hi, Lady Diana, may hapon.
1: Ay, grabe na, what a boss is yan. Makiligon mo sa taning nga tinguga, mga gala. Ay, may hapon. Kinsa ni palihog taga-asa po siya?
2: Si Kakay Diris Akison.
1: Si Kakay. Bugnaw na ganing panahon, mas ni bugnaw bagyod mang Kakay. Tungod sa imong bugnaw nga tingog. O si may kalagat ni Lady Diana sa imuha, Ma'am Kakay?
2: Manimbaya,
1: Guapa Diana. Yes naman. Sige po, go ahead. Imuha ang panahon sa pagpanimbaya.
2: Okay. Salamat sa pagtubay, Lady Diana.
1: Mm-hmm.
2: Manimbaya, dahil ko kami partner sa Reke. And then, katong nag-greet sa kuwa, si Annalyn sa Impasugong. Thank you sa greeting. Dayon, sa tanong siguro namin na Lady Diana, oy, especially sa imo guapa, Lady Diana.
1: Mm-hmm.
2: Pwede taka-request, Lady Diana?
1: Yes naman. Sa marang song, Ma'am Kakay.
2: Kumpas.
1: Kumpas. Alright. Kumpas by Moira de la Torre. Sige ha, ito ka nang i-play karon taon doon yung request nga awit, Ma'am Kakay. Kana lang po.
2: Kana lang, Lady Diana. Salamat sa pagtubag.
1: Besaradso, kaibigan.
2: Kaibigan, mauni, ato ni. Thank you, Lady Diana. Amping, bye.
1: Goodbye, and salamat po sa iyo, son. That was Ma'am Kakay. Nalakad sa may, ito na pita. Nga naminaw sa may Quezon. Nga naminaw sa tuwa ka ron. O, sa siguro to ang tawag atong tubagon. Yung raghangak na mangaayo. Samay lang muna kayo dyan. Mga caller, muna magikan sa ref ang gabugnaw sa sinso. Wala kay Sir Blas, berting bugnawa. Nadugangan ang gabugbugnaw, bas irgo ng tingin niya. Ma'am Kakay, mga hagala, no? Pero salamat ka ayo, ha? Sa inyong pabuminaw, di ang side sa may Quezon, Bukidnon. O, may intag na ay nawala. Nangita sila, guan. Nangita sila, textmate, may intag nugnog na ay nawala. Okay, ganyan itong programa, Manggun. Actually, daghan nga mga strangers nga nahimong friends, strangers nga nahimong lovers, at sila kama. Pero, malipay po ito mga gala nga nahimutang parte sa ilahang mga relasyon, di ba? Manag feel free ha sa mga gusto magpa-plug sa ilang mga numbers para maitag friends or mag-itag mga higugmaon sa ilang kinabuhi. Okay na kayo na dali sa itong programa. Asa kaya mga ilang po ng mga minyo na magabilabil pa ha? Pagbuyo na muli ha? Alright, so mga gala na once again, base na ay nagpaabot ni ha, kung kano sa tamabasa o sugilanon. Wala tayo basurod ng sugilanon ka ng mga gala. Ha, guys? It's Hugot Friday, mga gala. Panahon ka ron sa pagpadala sa inyo ang kinagusgan ng mga Hugot entries for a chance to win 20 pesos load from Radzo, kaibigan. Huwag natin nadamot ng mga grabe lahi-lahi manin ng mga entries, mga gala. Ay, Magkakatawa ta aning uban nga mga entries dato. Once again, hapalihog lang po. Taghan kina comment og hugot entry sa Facebook Live. Pero bisan usawa, gwi nagbutang sa ilang number ay pangkusiun tagha mo diha. Hapalihog lang po, but kini ninyo number sa ubos mga gala ha. Gisayang kaayog nindot imong hugot diha. Ania. Unsa ang managwa mo migabalos imong number? Amin na namoy itsa ning load nga premyo mga gala. Kinahanglan na mo imuhang numero ha sa mga nag-comment diha sa inyong mga hugot entry sa Facebook Live. Pakibutang sa inyong numero mga gala, iapas na lang nag-comment diha inyong number ha. At ano yung masawa na guman niya mga hugot entries pero dili nga ito mabasa ang daran kinaghan kaayon yung stanan. Ay, by the way, may hapuan ng Lean Samaco. Ang ito ang suki nga tigpamirawan from Patpat, Malay, Balay City, Bukidnon. May hapuan sa Yudzan ng Lean. And from Sir Daniel Jeff Vera Marud Bania, sana lang, ayan yung hugot entry, medyo taas-taas niya, Marud Bania, sana lang, kapag naalala mo ako balang araw, huwag mong isipin na mali ako. Isipin mo na lang na minahal kita higit pa sa sarili ko. At ikaw ang pinili ko kahit marami namang iba. At sa huli, ikaw pa rin ang nagturo sa akin kung paano magtiwala ng kaunti na lang sa susunod. Murag na ano may something wrong sa inyo haduhan eh. Ma'am Stephanie Isig Badong ganay na lang lugar na ani badungog-dungog na lang kita ani mga gala yahan ang hugot entry mga gala. I don't know kung ay hindi nagigwa or basin based on experience na yahan yang hugot entry. Salamat po Sir Daniel naragad yung aside sa may Manila manonis siya karoon na nabaho. Salamat rin hapon kanimu rin pag naghapon po Sir Cyrus Moreno Mendoza Marag Bania high lady na yan ay ang hapon. Magandang hapon po sa iyo, John Sir Cyrus. Naglandaw ka natin karoon sa Facebook Live. Og from Domer Gabresa, may hapon, guapa lady Diana Og Ingun Man. Sa imong mga kauban niya sa Station 98.5, Radso, kaibigan Valencia City from, I mean, watching from Sugbong Kugun, Misamis, Oriental. Magandang hapon po, Sir Domer Gabresa, na nagkat all the way from Sugbong Kugun, Misamis, Oriental. Salamat sa imong pagdanaw, Sir Nomer, ha? So, ano na lang sa inyong lahat dyan sa may Sugbong Kugon na sa Miss Oriental. Marag wala naman siguro naka-hook up sa atuwa ang Sugbong Kugon, mga gala. I don't know, kaya marag wala sila naka-signify sa atuwa, no? Or kung naapa ba na istasyonan dito? I don't know. Magbasa sa mga kaigan ng mga text message, ha? Wait lang po. At doon yung pataga at pagtagaan ang inyong mga, ay, mga hugot entry pala ito. From 340, Marud Bania, maulan nga kahaponon at yung Lady Diana. Kumusta na ka ate? Hugot bisan? Wait lang ha. Nagsungit-ngit ang cellphone mga higayon. Hindi na ko mamasog taron. Marud Bania, 340, bisan unsang sakit at tuwang maagian. Unta ang pagbangon, dili nato hikalimtan. At aganda o gigayon sa atong nga ang atong kaugalingon na sa magkausap pa mahimong magmalipayon ikinahanglan lang yun nato ang laing tao na ikatambayayong partner sa kinabuhi nga masinabdanon aron sa atong pagbangon mahimo sab kining mabulukon tama ba rin nga term? Nanindot yung hugot mga galen no? Salamat ka ayo mama 340. Napiyang hugot entry diri nga isa madud pa niya may mga pagbati nga dili ba sa mot maong gustuhon manimong mo angkon apan naglikay ka aron dili ka mo maghubot apan wala nay mas labi pa nga nindot nga batian kung may kagawasan ka nga magbatinud anon. Ano yung nag-renote rin mga galing na kay dili lang usa ka hugot entry mong pwede send sa itong programa. The more entries you send, the more chances of winning po. So, bisan pag mag-send gag na pulo ka buok niya, okay, ragil tayo ha. Salamat, Mami Annalyn, ng Poblacion, Ibasug, ang Bukidnon. And Kuya John, ang San Fernando, Bukidnon. Magandang hapon po sa iyo, John, Kuya John. Salamat sa imong pagpaminaw sa atong programa. And from 247, Marud Bania DJ, need ko og textmate. Grabe, need yun. Itag-trabahante yung mga. Oh, need ko DJ og textmate nga girl. 25 to 30 lang ang edad. Ang akong numero DJ 0965-941-9247. Once again, ay nangyay textmate din mga gala iahang preference sa babae. 25 to 30 ang edad daw ko noon. 0965-941-9247. Salamat po sa imong pagpamina. From Stephanie Perez, marupan hindi naman ako naghahabol na bumili ka. Gusto ko lang malaman mo na nung kasama kita, binigay ko ang lahat ng pagmamahal na kaya kong ibigay. Kaya wala akong pagsisisihan. Ikaw na lang ang bahala kung paano mo itatama ang pagkukulang mo sa susunod mong mamahalin. Uy, parang may pinaghuhugutan at may pinatatamaan. Ang mga hugot and tindri sa comment section, mga gano. Alright, uy, magalingaw man sila mga gano. Thank you, have a good evening, I'm Stephanie Perez. And I'm Tipoli, South Cotabato. Na-download po sa atin ngayon sa Facebook Live. And from Sir Martin Lequinon, ako kung ibibenta ko sarili ko, tataasan ko ang presyo ko, mataog bulag akong mahal. Grabe na ng Sir Martin. Dagang gigbalon ng mga ketsusan sa kinabuhi na. And dapat rin alam mo, wag mong masyadong mahalin ang sarili mo kasi responsibilidad ko yan. Ana from Sir Nomer Gabreza, Marit Piniya. Mahal ko siya, mahal pod niya iyang bana. Diyos ko, panalip di taon ming tulo. Binugoy po ng style ni Sir Nomer, mga gala. May kahabang ganiwi na Sir Nomer, salamat yung hugot entry. Pero once again, but ngayon yung number, mga higala, beyond saon man tamo eh. Sabi magkadaog mo, Ben, wala may number ninyo. Asa may nanamang ipanglabay ng mga load ng mga premyo. Once again, kung mag-appeal mo sa Rughugot Entries, ha, mag-comment mo sa Facebook Live, paki-appeal inyo, ha, numero mga higala sa ubos ng bahay. Salamat, kayo. Have a good evening, Ma'am Rosita Gahe Salazar. Nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live. Ma'am Rosita, may hapon sa imuha di ha. Magsalamat sa imong pagtadaaw sa Facebook Live karong hapon noon. Taga-asa man si Ma'am Rosita. Ang iyang gugma, murag bagyong inday. Kusog kaayo, pero dili para ni mo. Hapon, Ma'am DJ. Pasarot po kami pag-play ng song Listen to Your Heart. Thanks po. Na-play na doon aganina. No? Salamat kaayo, Ma'am Annalyn Bantag-Agirin. Nanonood po sa atin ngayon. Handa akong maghintay kahit gaano katagal. Kaso inabot na ako ng samsam, nag-asawa ka na pala sa iba. Naghintay sa wala as a surplus, mga kaayo. Kinahanglan kayo nga before mo maghulat mga gala isur-sur po ha kung maabot ba na inyong gihulat kasi nangugat na lang mong hinulat ay hindi na na minyo na saslain inyong gihulat-hulat. Alright, salamat po Sir Blas and Judy from Pagadian City nagsan silang hugot entries ha? Salamat Sir Nomer si mong number My time check is already 2:18 in the afternoon. Sa mga wala pa nakasansi ng mga hugot entries, mga gala, magpaulahi pa ba mo? Ang garagadag narawatan ng mga hugot entries din rin o samtang napay oras mo dawat pa taong entries, mga gala, ha? Pilian ramang gihapon na kung kinsa ang lima nga ay pinaka-the best ng hugot entry for today. Maoy magkaraog o dag 20 pesos na load from Radzo, kaibigan. Okay, send your entries, mga gala, sa rong hotline number once again, 0965-601-1688. Once again, 0965-601-1688. Daniel Jeff, gusto ko lang ipaliwanag sa iyo ng maayos. Hindi ako naghahabol o namimilit na bumalik ka. Gusto ko lang malaman mo, nung tayo pa, minahal kita ng totoo at binigay ko ang lahat ng makakaya ko. Wala akong pinagsisisihan sa oras na inilaan ko para sa'yo. Naiintindihan ko na baka hindi lang talaga tayo ang tinadhana para sa isa't isa. Salamat na lang sa lahat, sa saya, at pati na rin sa aral. Ingat ka palagi. Maglagi ni mga gala, no? After all, humansa, pila katuig din yung paraguya, paraguman duha ang ending. Salamat sa lahat, Raghav. Salamat sa tanan, Raghav, po ng katapusan. Maraming na magtapos ang kanal. Basing gano'n kunog, diligid sila ang itinadhana para sa isa't isa. Amot lang kung hugot ba ni or padungog-dungog ba ni siya. Naglanda po daw ba yung ex mga kaalas sa itong programa? May hapon na lang sa inyong duha. Laban lang mo sa inyong ibang bati. Standby lang po muna kayo dyan. It's already 2:20 in the afternoon. Aminos at mga kaalas sa inyong ibang request nga mga awit.

Asa ni paminawon, mag-iigan ang isa kaawit yung request ni Igan, J-Lord, Hersalia Rosalinda from Hingoog City. A song entitled ay, na-play naman ito ganina rin ang gaba. Dili nito mauni ay. Alright, asa ni paminawon, magali ang dugang i-request gaba kaawit din rin, no? Diyan lang po kayo. Huwag kayong mawawala. And keep on tuning in. Keep on watching. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni og ato niya.

0: mo. 98.5.
1: Maayong buntag ni mo diyan, kaibigan.
2: Good morning, Dan.
1: Kinsa ni og taga sa Palio?
2: Taga sa Palio, Dan. Kasi magsisimo nilang ko pinagi sa Bigimat. Diyan na nga nalapuan ko, Dan, at itong unang simana, Dan. Kaya na ako Bigimat na kanan niya sa among isyon, sa loob na Bigimat. Di ko anak ko, diyan na ako gibubun ako sa akong tete nga nalapuan sa iminit ko, Dan. Pasalamat ko sa Dino, kay nawala ang iyong sakit, nawala ang tangungul. Gwagyo diyan, ingon nga na bati na ko diyan. Pasalamatan ako.
1: So nabuhan og ininit ang imong tutoy?
2: Oo, nalabuhan sa ininit ko. Nasunod ko sa tumult niya na naputulang ko ang sa takuri. Dito nagtulong sa atong lawas.
1: Uy. Okay, so at least nakatabang ang atong Vigimax para mawala ang sakit.
2: Dakong pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. Igan, kay nakapalit ko diya dahil sa Vigimax ka sa among isyon, sa loob, kaya si Sir Clara na baliga. Pasalamat din ko siya kay naayaw ang baliga.
1: Okay, so taga-asa ka, Igan? Taga-loob ka?
2: Taga-salay, Igan. Puno-puno, Igan.
1: Sige.
2: Tawapin ni Igan.
1: Salamat kayo, Igan, ha? Salamat, Igan, kayo.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
1: Unsa may ato, Igan?
7: Ako po, testimony ang aroma.
1: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
7: Oh, nga-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, nga katukatol, importante yun, kaya nalipay, wala po.
1: Wala?
7: So, ang katulang nga-aplas na mo ang aroma.
1: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
7: Sa Ginoo, Pastor Dan.
1: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
7: Joel Estina.
1: Noel Estina dia sa Baganihan, Marilo District, Davao.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
9: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali nga, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
12: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
11: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod, o pabilin sa pagkaresponsable.
15: Naa
10: sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
14: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

All right, 55 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12:55 na po sa Gapunon, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. At maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain yung radio sets. And of course, ito lang nagkatambay paghihapon sa ating Facebook Live. Pero kapunod, salamat kaayo po sa iniwang tanan. Magdalagang salamat mga gala sa tarang nag-participate, nagpadala sa ilang mga hugot entries. Karong adlaw para sa tuwang hugot mo, isan mo. Kapag ikarong tek na mga gala, panahon na para itong announce ang 5 kamananaog sa tuwang hugot mo, isan mo for today. Na makadaog, ₱20 nga load from Radzo, kaibigan. So sa tanan nga dili mapilian mga gala, hagi daghan mga ayaw mustanan. Next time na lang po mga kaigan. Magkabalaga daghan pa kay panahon nga malin nato kamunupod pohon ang magadaog sa atuang hugot-hugot na rin sa kahinan mga kaigan. Mga sarili paglagay no, ito ng basahon ang 5 kamananaog karong adlawa in no particular order. Ako alang basahon ang ilang last 4 digits mga gala. So pamina, huwag tarong kung galing usak ka sa nagpadala ang mga entries karong adlawa ha. Ako alang basahon ang last 4 digits mga higala. So atong unang mananaog karong adlawa po, congratulations to our first winner, sender 6598. Once again, sender 6598. At our second winner, congratulations, sender 9340. Once again, 9340. Huwag ang ato ang surut nga manaoy. Congratulations to our sender 8011. Once again, 8011. And our fourth winner, congratulations, sender 5886. Once again, sender 5886. Huwag ang atong katapusang mananawag may gana para sa itong hugot mo i-send mo for today. Congratulations to our sender 6415. Once again, 6415. So sila po ang atuang mananaog ng adlaw gala. Congratulations po sa iniwang tanan. At salamat guys sa inyong pag-participate sa atuang hugot-hugot karong adlaw. And of course, maraming salamat po sa lahat na nagitambay sa atuang programa karong kapunod sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lunes na po't buhon, mag-ubarubang yapong kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sa ngalan na lamang sa kinabukong persa, 98.5 Ratso, kaibigan, Valencia City, bakit noon? Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y parang aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. Maghapon ka na tong tanan, and to God be the glory.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisya.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matanghamal. Naopan gid nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Surprise, Lola!
8: Hala, onsya na!
11: Happy anniversary, Lolo, Lola!
8: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
8: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
12: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
13: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
15: Unsa may ato igan?
16: Ako po, testimony ang aroma.
15: Aroma, yes, gagamit ka ng aroma.
16: Oh, gaplas ng aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katukatol, importante yun, kaya nalipay yung wala po.
15: Wala?
16: So, ang katura ng gaplas na mo, ang aroma.
15: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
16: Sa Ginoo, Pastor Dan.
15: So, igan, salamat din kayo. Kinsa ka niyong pangalan, ani?
16: Noel Estina.
15: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.

0: Oy, Maray, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi, Maray, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema, Maray. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Add dun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Add dun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.

0: Kinayak 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: Aha, plus po ka Roma na eh.
1: Oo, oh, maugana eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
0: Oh, okay, duha ka Roma, okay.
1: Hindi ako rin, ako, nindus giyo kayo, nag-Roman itong nag-ngul-ngul.
0: Oo.
1: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
0: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
1: Oh, nindot na kaya pagtulog na ako karon ba?
0: Salamat sa Ginoo na ya.
1: Pamila, makamata ko, wala sa kwarto, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Okay. Tulong na mapod ko.
0: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
1: Salamat iwi.
2: May buntag. Para ilalangga kasi ngalan?
3: Prince na gabin lang.
2: Na hospital ka lang ga?
3: Ako dahil isang bata, napipipipi sa hospital.
2: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
3: Nakuma.
2: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakay sakit o unsa na itabo di ay sa imo?
3: Nadaan sa computer.
2: Ah, sa sige ni Mugdula sa computer, nakumatos ka?
3: Oo.
2: So, sa tayo nitabo?
3: Mag-inom na ko Big Mac. Naunian ko.
2: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa ospital?
3: Pulo kaadlaw.
2: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
3: Oo.
2: So, likay nagdulag computer?
3: Dili na.
2: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
3: Salamat, Pastor.
2: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, hamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building Sayre Highway Poblacion Valencia City Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayang. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
10: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
12: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
15: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
14: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
16: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, onsya ne!
4: Happy anniversary, Lolo, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawo
7: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
5: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
8: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage,

0: o blackout signage.
1: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy. T-shirt printing. Mug printing. Trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
2: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services. Nahimutang sa DCAT Building. Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Kinsa ni palihog taga-asa?
4: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
3: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon?
4: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
3: Taas ay mong, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
4: Nakoy arthritis.
3: Na-arthritis.
4: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
3: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
4: Tulog
3: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
4: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
3: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akong banyo na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sang magigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya furog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
1: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. It sounds 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit grabe din hisalungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
1: Oh, hikala! Di na kamo ato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
0: Naasap tayo signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasap tayo document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
2: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
3: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Pawn Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
5: FA Pawn Shop.
6: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
6: 90s.

0: Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
1: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
0: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwan sa sarili pakalakaw niya. Pag-inom sa VG Max, nakalakaw na siya.
1: Okay, pilay edad sa imong mama?
0: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
1: Okay, so okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
0: 5 ra kabuok, Pastor.
1: 5. Karon nakalakaw na.
0: Karon nakalakaw na siya.
1: Okay, asa kadapit sa ingog igan?
0: Ana sa Barangay Santiago.
1: Okay, salamat kay igan na. Salamat kay Gayo sa pagtawag.
2: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganayo!
2: Naapadi ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
5: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon na tadi rin, no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
7: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend jelly paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
12: Sukad karon, mataghamal, naopan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tayo extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
14: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
15: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
14: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.
17: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Rahap-rahap po ka Roma na eh.
3: Oo, oh, mauga na eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
2: Oh, okay, duha ka Roma, okay.
3: Hindi ako rahan ako, nindus giyo kayo, nag-roman itong nag-ngul-ngul.
2: Oo.
3: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
2: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oo, nindig na kayang pagtulog na ako karong ba?
2: Salamat sa Ginoo na ya.
3: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
2: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
3: Salamat iyo.
4: My good news.
5: Hello, oy, unsa koy good news?
4: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho. Kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
6: sama sa large format outdoor sticker,
7: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mats, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, Panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
8: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
10: Lo, nganong kataki ang kaman?
11: Sakto kayo hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Bisan or sa nalang tambal akong itambal ni ini apan wa di hapoy alibyo.
10: Wa na'y problema lo, aniyanay bagko. Ang solusyon sa imong hubag, maokin eh ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
12: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May buntag igan, may buntag.
3: Na complicated akong sakit gumikan atong pagkamahala na sa akong kinabuhi. Walilay na kayo na kasi sa akong complicated sakit akong hubag atay. Kanarag yung video makinati sa gahong sa Diyos.
2: Nihubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabawaan na nga nag-antos ka ng maong hubag sa atay?
3: Lugay nga.
2: Nakagi kag hospital kaya natutungod sa imong sakit?
3: Juan, katong bagabot na ako din ito Mindanao. Okay, nagpamahala na malang ko ato. Naayo nga akong hubag atay. Gikan sa bigimak, pinagay tagawang sa rinto. Usap pa na ako, di pa balon sa kong mga anak nga. Inanak di ay, wala na naayo na ay palaka. Wala na kinarapit ang magkawin sa ginoo.
2: Salamat kay Igan, o kinsa ganin ni Palihog?
3: Norma, alisir mo rin.
2: Salamat kay Igan, Norma. Salamat kayo ha.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
7: Happy anniversary.
8: I love you.
7: Akong gift nimo.
8: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
7: Ganahan ka?
8: Salamat, Han.
7: Di apa?
8: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
7: Ang unsan?
8: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
7: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
8: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Wa ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Nadi 8.5.

mo'y di kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na rin yung ipadangat din lamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia.

Alas sa stress na sa kagabhion. Aniyano sabi yung DJ Aya, makiguan-uban kaniyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon. I still remember. Kani nga oras atod ka na to sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herviva Coffee Blend, Fuego Blend Chili Paste, ingon man ang GRD Printing Services. Your kiss was so brand new. Every memory repeat. Sa ngalan sa kinatibukang kawani ni atong sibyahanan sa 98.5 Radio Kaibigan, sa ato ang CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo. Station General Manager, Sir RG Danggalyo. Station Operation Manager, Sir Engineer Romeo Chang Jr. Sa atong Finance Manager, Ma'am Bernadette Colunquilo. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane D. Danggalyo Yute. Ngayon man sa atong Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Sa atong Transmitter Technician, Sir Jun Tingkang. Adlaw Biyernes, pizza 11 ning bulan sa Hulyo 2026. Uban-uban usab kita diri sa atong programa with your DJ Aya. Maayong gabi sa atong 464 ka barangay, 20 ka lungsod ug 2 ka syudad nga gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon. Sa atong 31 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia.

Mayong gabi kang Honorable Mayor Amy Galario. We'll sa iyang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez. Ogingon man kang spokesperson at the same time consultant Sir June Galario sa tibok sangguniang bayan dinhi sa siyudad sa Valencia.

Kumusta ato mga kaigsuuna, ato mga suking tigpaminawan? Kumusta maliha sa gawas? Ulan-ulan pa bagi hapon? Daghan kayong gibilin si Bagyong Bobby. Mga masakit na usap na mga kasinatian. Sa ato mga kaigsuunan sa nagkalain-laing lugar dinhi sa Mindanao. Ayong gabi sa ato mga suking tigpaminawan diha sa Lower Sugod, sa mga Maluto family, hello diha kay Ma'am Neri sa Antibok pamilya, sa Babor family, Takas-Takas family, Dangle family diha sa Apo Makuti. Ayong gabi ini yung tanan. Ang ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule. Maguban pa na itong mga produkto, labi na ang Herbiba Coffee Blend o ang Foygo Blend Chili Paste, Aroma Plus Herbal Oil, na mapalit diha sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. One Madre sa DXRK Radio Kaibigan Second Floor AMQ Building at bang lamang diha sa NVM Mall. Sa lungsod usab sa Kadingilan, Kaibigan Center Purok 5, Poblasyon Public Market diha sa may food court. Mag-usab diha sa lungsod sa Marama, Kaibigan Center School Number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. Na mapalit diha ang atong mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang Aroma Plus Herbal Oil, naman ang Herbiba Coffee Blend o ang Foygo Blend Chili Paste. Kumusta man ato mga kaigsuunan, ang katong mga viewers nato

Luzon, Visayas, Mindanao. Labi na sa itong mga kaigsunan ng mga OFW. Ya sa Nasod, Qatar, Saudi Arabia, sa Malaysia, ya sa Hong Kong, Korea, sa mang sulok, sa laing nasod, asaan mang sulok, dito sa mundo. Grabe na yun. Ang gabi diha sa Malaysia. Salamat malam, apa kabar? Alas 6:00 sa kagabi on. Kaya una ang unang sinugatang lingaw alang kaninyong tanan para karong gabi una. Get to believe in magic.

0: alas 6:16 sa kagabhion. Balik na sa itong pagpanaguban dari lamang sa programang Revelasyon sa kagahapon.
1: I guess it must be
0: ang atong produkto sa VGMAX Plus Herbal Capsule na doon ay 25 ka powerful ingredients. Kini sila giisa, gihalo aron mamahimong kapsula. Sa matag usa ka gulay o prutas, adunay dakong benepisyo para sa ato ang lawas. Ilabi na ang luya, ingon man ang tanglad. Usa sa mga ingredients diha nga gihalo sa ato ang VGMAX Plus Herbal Capsule. Nausab ang kamunggay, okra.
2: Your kiss was so brand new.
0: Nausab diha ang gumamela.
2: Memory repeats. Every step I take retreats.
0: Nakabalo pa mo mga igan nga ang gumamela mo, pwede po mahimong tea. Kanang gitawag nila og hibiscus tea. Bulak ka na sa gumamela. So, dako kayo nang ikatabang ng usa ka na ka antioxidant. Dako kayo ipikto sa ato ang kalawasan. So, para dili na ta maglisod-lisod, dili na ta para convenience sa ato ang mugamit. Dili na ta maglisod pagpangita sa kada usa ni anang mga prutas o gulay. O na, giisa na lang sila gihimong kapsula. 25 ka mga powerful ingredients. Anong gitawag siya powerful tungod kay sa matag usa ka ingredients, grabe na kayo ang benepisyo no sa ato ang lawas. How much more pa kaha kung imo isabay-sabay. So grabe na ka powerful nga ni maoy panangga sa mga balatian o takboy sa ato ang kalawasan. Labi na kadtong adunay mga constipation, adunay mga cancer. Usa ang VGMAX Plus Herbal Capsule nga panangga na ana nga mga balatian. Adunay ubo sipon, adunay mga cyst o bukol-bukol sa kalawasan. Adunay dengue, dysmenorrhea, UTI, gonorrhea. So grabe kayo ang
2: when love is truly
0: benepisyo nga mahatag sa ato ang lawas ang VGMAX Plus Herbal Capsule makaboost sa ato ang immune system. Kung anaata niini no atong gi-maintain sa ato ang lawas, dili ta daling matakbuyan ani nga mga sakit. Tungod kay healthy man ang ato ang mga internal organs. Doon na siya ay mga supplements. O usaba na ang Aroma Plus Herbal Oil. Nga dako usab ug ikatabang sa ato ang mga sa ato ang kalawasan. Tungod kay matanggal ang mga stress. Panuhot. I-massage lang nato tong mga part nga dili ta komportable. Butangan nato niini gamay ang lana ya sa ato ang palad atong imasad sa parte nga hindi ta komportable o adunay mga sakit o pamaol nga atong gibati. Maayo-kaayo no ang Aroma Plus Herbal Oil. E manhot suhot ang iyang kahalang. Maka-relax ka. Kung kana ang imuhang gamiton, humot pagid kaayo no. Dili pareho ang ubang mga haplas na mahalata gyud nga nang haplas ka. Og usab karon ang famous kaayo nato ron ang Herbiba coffee blend. Kanunay sold out. Tungod kay lami na nakakapi ka pa, nakapanambal ka pa. Kana. Lami siya. Tungod ba nakakapi ka na, nakapanambal ka pa. Magana diha ang Robusta Coffee, chia seeds, barley grass, moringa, turmeric, May gustin Kuya Bano tungkat alis, spirulina, insulin, and stevia leaves. So, power gihapon kay ni ato ang Herbiba Coffee Blend. Mga akong mga suki kani ato, no? Matod pa nila, mas lami pa di ay ni DJ Aya atong sa una. Mas lami pa daw ang Herbiba Coffee Blend. Of course, dili man mo promote si DJ Aya kung dili usab epektibo o dili lami, dili makatabang o walay benepisyo sa tong lawas. Dili man mo promote si DJ Aya ni Ana. Of course, ako po nakasulay sa akong kaugalingon. Doon na po kayo mga testimony. Bahay ni ining VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, o kining Herbiba Coffee Blend. And of course, ang Foygo Blend Chili Paste. Dili na siya mawala sa ato ang pagkaon. Sa kanunay, makahatag og pangpagana sa pagkaon. Appetizer, at ato ang Foygo Blend Chili Paste. Alas 6:22 sa kagabion. Thank you for watching, Sir Kuya Francis Ralph Lieme. Yeah, sa Sambuanga. Sambuanga del Sur ba, Kuya, no? Kumusta diha? Ulan-ulan ba dihang dapita? Kumusta usab diha sa 102.3 ba? 102.7? Boss Radio, kilikili wa ulanaw din sir. Kamusta di ha? Nakonek ba ta karong hapuna? Karong gabi una? O diha usap sa Big Light FM. Kamusta Pastor Eliezer Tinaco? Comment lang Pastor kung nakakonek na diha sa 96.5 Big Light FM sa lungsod sa Kibawe. Mayang gabi diha sa itong mga suking tigpaminawan. Mayang gabi usap diha sa lungsod sa Pangantukan, sa mga Robles o Sobrado family. Diha sa mga De Los Reyes family. Hello diha kang Big Bing o kang Denise De Los Reyes. Diha sa may Mercado Publico. Kang Marjolin Villasorda, kang Virgil Estrado, kang Bibi Talan. Sa inyong tanan diha, kang Ate Gina Parado. Gusto mong tanan diha. Sa mga Perotti family, hello diha, kang Ate Epi Perotti, kang Eva Perote. Gusto mong tanan diha. Mayo bang pamahon-pahon? Ulan nga kagabhion. May gabi usap diha sa Double D House. Kumusta diha kang Chiche? Kang Nir Sungahin. O ingon man diha kang Kiara Min. Sa inyong tanan diha, Kutob sa Naminaw ni ato ang 98.5 Radio Kaibigan.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Morning, Pastor. Kumatulog ng tawang sa mga Pastor. Katong testimony ko ba sa Mijimal, Pastor?
2: Pailala sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa?
1: Kundi si Ram, taga-tagong barangay Kanugutan. Ako oh. Hinat, Pastor, sa 71 na Pastor.
2: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
1: Mijimal, Pastor. Ako kay tawang sa akong kinabuhi. Tagi bro po, nakasugat kong problema, Pastor.
2: Yes.
1: Umbaga kong itong, Pastor, niyaway lang akong ikon. Video mak yung, Pastor.
2: Mao ba?
1: Antun, Pastor, isa ka, buti lang, may palit dito sa kuhan, si Butikap.
2: Okay.
1: Antun, nubuto siya, Pastor.
2: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto?
1: Oh, nubuto, Pastor. Wag mo kaurot na, may di ka buha kong itong. Nubuto, Pastor. Nagawas ka ng mga hugaw, Pastor. Pagkakitin ako po, salamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Sa iyong tambal man ni muli grasyar ng Ginoo.
2: Salamat kayo, Tatay Tatay Ram of Tagum.
1: Oh, God bless you, Pastor.
2: Okay, salamat kayo.
3: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Nahaplas po kag-aroma na eh.
5: Oh, maugali, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
2: Okay, duha ka ruma, okay.
5: Hindi ako pa, naku, nindos giyo kayo, nagulong man itong nangulmul.
2: Oo.
5: Salamat giyo sa panalangin na ang sa Ginoo, ang imong mga kuhan, tambal ka,
2: okay. So, imong punto na ay, nangapras kag aroma, nawala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
5: Oh, nindos na kayo, pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa Ginoo na ya.
5: Pamila, makamata ko, wala sa kuha ito, makatulong na kung kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan niya mo, wali nga. Makatulong na mapod ko.
2: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
5: Salamat, Iwi.
3: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend, jelly paste.
7: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
8: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
9: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
9: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
10: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: The best songs on the radio.

0: Alas 6:37 sa kagabion, balik tayo sa itong pagpanaguban, dali lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya.
1: I guess it must be fate.
0: Ito nga mga oras, hatod ka na to sa Vigimax Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Herbiba Coffee Blend, Poigo Blend Chili Paste, ingon man ang GRD Printing Services. GRD Printing Services, ang amay mutang diya sa Mighty Kit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Ingon man usab ang ato mga produkto. Na mapalit diya sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O, ingon man usab diri sa DXRK Radio Kaibigan, Second Floor, AMQ Building. Ya, usab sa lungsod sa Kadingilan, Kaibigan Center, Porok 5, Poblasyon Public Market, diya sa may Food Court. Sa Maramag, Kaibigan Center, School No. 18, Perimeter Building, Agro Commercial Complex.
1: Your kiss was so brand new. Every memory repeats.
0: Sa mga kaigsuunan nga gustong mag-dealer, pwede ka mong mabisita diri sa mga Kaibigan Center.
1: Every journey always brings me back to you.
0: Tawag lang pagbalik at mga nanawag.
1: After all the stops and starts, we keep coming back to these two hearts, two angels who've been rescued.
0: Alas 6:39 sa kagabi on, mayang pagpaminaw diha sa may ginuyuran. Ugusam diha sa mailag. Diha sa dabung-dabung mailag. Mayong gabi, mayang pagpaminaw diha sa mga suking tigpaminawan. Diha usab sa bagong taas. Sa bangkon, diha sa may kolonya. Mayang gabi niyong tanan diha. Standby lang, karong alas 7, alang sa ato ang sulat tampo, gikan sa usa ka lalaki diha sa may Dagumbaan, Maramag, Bukidnon.

May pagpaminaw usam sa atong mga vendors. Gusto mong tanan diha sa may merkado publiko. Sa karnihan, isdaan, sa gulayan. Ngayon man diha sa prutasan. O dito usab sa may ibabaw nga bahayin sa atong farmers market. May gabi sa atong mga kaigsuunan nga drivers. Sa atong mga Rila drivers, tricycle drivers, bao-bao drivers. Sa tanang mga drivers sa pampublikong sakyanan, malingon man sa pribadong sakyanan. Ngayong gabi na yung tanan o hinahinay lang sa pag-drive tungod kay maulan, no? Sige, paghihapon o taligse, tanlog ang ato ang kalsada. Sabi na katong na ay mga prone kay sa accident. Hinahinay lang sa pagkurbada. Mag-usap diha sa katong mga napiktuhan sa baha. Sa landslide. Amping gihapon kanunay mga prone areas sa baha o landslide. Mayong gabi diha sa lungsod sa Don Carlos sa mga Serognas family. Hello da kay Ma'am Cora. Kumusta diha Ma'am Cora son Serognas? Shoutout diha kang Ati Zenny Maturan. Kumusta usab diha sa lungsod sa Damulog? Shoutout kang Sir Paul De Villieres. Sa lantapan karong mga panahuna. Hello usab diha kang Sir Melchor Valdez. Buutan kay natin ang Fukal.

Shoutout usab diha kang Sir John sa may halapitan San Fernando, ang mga Hopia family. Udiya sa may impalambong kang Ma'am Carol.

Soon, ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil. Once again, na mapalit diha sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. Diha usab sa lungsod sa Kadingilan, diha sa may Purok 5 sa may Food Court Public Market. Sa maramag usab diha sa Kaibigan Center Perimeter Building, stall number 18 sa Agro Commercial Complex. Deep inside we know we'd be back to something straight. Wala tay mga listahan diri sa uban pang mga store, no? Ang mga ayo rata ug kopya. Dili memoryado ni DJ Aya uban pa nato mga store. Labi na diha sa Wao. Mayang gabi diha sa mga taga Kalilangan, diha sa Manubiray, Kalilangan, Bukidnon, sa mga Gatera family, Morales family, o usab diha sa South Pangantukan, sa Langkataon, Malipayon, Kimanain, diha sa Bangahan, Payad, tanan-tanan nga diha sa South Pangantukan, kanunay gapaminaw sa ato ang 98.5 Radio Kaibigan. Kamusta mong tanan niya? Maulan nga kagabhion.

atong Vigimax Plus Herbal Capsule mo ipanangga sa mga balatian mutakboy sa atong kalawasan. Kinahanglan ato yung tagaan o supplement ang ato ang lawas pang boost sa immune system, magahatag og dugang enerhiya para mamahimong lagsik ang ato ang kalawasan. Dili bitaw luya. Kanira bang usa sa symptoms na dun, taas ang imong sugar, kaning luya perminti ang imong lawas, katulgon. So diha pa lang daan, kinahanglan mo inom na kaning Vigimax Plus Herbal Capsule para masangga o masagang na nimo diretso kung unsa man ang plano nining taas og sugar. Dili siya ma-develop sa tuang lawas. Labi na katuna ay mga UTI, uric acid, or gout katong manghubag ang mga joint. Kasagara na ba ni mo ipikto ka ng naana sa mga 40s pataas? Kani ko sa mga mahiligon mukhaon o mga street foods. Morning, dali kay matakboyan ining uric acid. Nya, wala kay panangga, wala kay food supplement nga iinom. Dali ra kay ni siya nga mutakboy sa imong kalawasan. So, pinaagi ining Vigimax Plus Herbal Capsule atong maiwasan kining mga matang sa sakit, matang sa balatian. So, adunay mga liver problem, heart problem. Alas 6:47 sa kagabion, mayong pagpaminaw. Diha, shout out kang Rowena Durig diha sa lungsod sa Pangatukan. Kumusta naman ka diha, Weng? O, ingon man diha sa Vismin Village kang Maritis Augie Sahilan Makite, kang Hazel Hamon Tuazon, kang Bridget Hamon, kang Marilyn Monterdi. Kumusta mong tanan diha sa mga Daguplo family, Balaba family? O, ingon man diha sa mga Astilio family. Hello diha kang Sis Angie Alsula, mayong gabi eh. Shoutout diha kang Bong Elio. Hi ma'am, shoutout ko lang sa sweetheart ko na magandang gabi. Sana all, may nagpapa-shoutout. Ikan kang Bong Elio para sa iyang sweetheart. Alas 7 at ang pag-asugdan ang ato ang sulat tampo. Standby mo diyang tanan habang nag-andam sa inyong panihapon o kamulong hungit sa inyong panihapon. Busy pa si nanay, busy si tatay, si ate, si kuya. Mga ate, mga kuya, tabangin ninyo si nanay sa pag-prepare para sa panihapon. Alas 6:49 sa kagabhion.

Tuig 1971, DJ Aya. 20 anyos ako ni Antong Panahuna. Dito pa kami magpuyo sa Buyot, Don Carlos, Bukidnon. Usa ka panahon ni Ana. Giuban ako sa akong manghod. Kay matod pa niya adunay dalaga nga amo silingan. Ug amo kining haranahan, DJ.

miadto ako sa ilang balay. Udtong tutok. Wala nga akong igsuon niya itong panahuna. Ug siya usabi po uli gikan sa eskwilahan. Tungod kay kadaadlong Sabado, anaa siya, DJ. Dili pa kami managuyab niya itong panahuna. Ang akong tumong, seryoso akong magpadayag ngadto kaniya nga kami lamang duha, DJ Aya. Apan matod pa niya nga rikan ako. Kamu eskwila pa siya pagtiwas, DJ. Hangtod sa pagpanglabay sa mga panahon, usa ka higayon ni Ana nga nag-istorya kaming duha. Iabot ang iyang amahan na grabing sukua, DJ. Wa kami masayot ang unsang pag-aunsaa. Nagsige man siya og bagutbot ni antong panahuna. Matod pa niya, sige og balik-balik. Tugay na pipila na ka mga panahon. Matod niya, ipaanhi ang imong mga ginikanan aron sabutan dayo ng inyong kasal. Akurat kaming pareho, DJ Aya. Ilabi na ang akong hinigugma niya itong tungura. Tawagun ta lang sa pangalang Tasha. Ihilak siya, DJ. Kaya lagi gusto pa siyang muman sa pag-eskwela. Apan bugos ang desisyon sa iyang amahan. Ug ako usab ni adto mga panahuna. Nataranta nga may balik sa among panimalay. Ug isugid ko sa akong mga ginikanan. Ang gustong mahitabo sa ginikanan ni Tasha. Nakurat usab sila o mahimuot sa among sitwasyon, DJ.

taas noo. Ngamu istorya. Nagarbo gayud ako. Nga naginusara sa akong kasing-kasing. Ang mahal kong asawa, DJ. O walay lain nga makahulip ni ini. Dinhi na lamang ako kutod. Daghang salamat sa paghatag og pagtagad ng akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong suking tigpaminaw, Dudoy sa Dagumbaan, Maramag, Bukidnon.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Ang ako nga testimony mao kini. Una nga gatong bitimat sa ako nga natikdan na nagamit ko na palit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayud na kita ko ang akong kwan sa akong lawas na doon na gayud langon sa epektibo ang maong bidimat. O salamat sa Diyos na ako may hidihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat, ipakwanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa bidimat, patuloy ko akong talinga. Matuokan mo sa dili mga isuon. Murag naga kwan ang kakatul o kasakit unya diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang akong kasakit diha gayud naayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usap kanya ka instrumento kang Pastor Dandang Galio naghimo gayud niya gi blessingan sa Ginoo ang maong bidimat.
2: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
2: Naapadi ay na!
0: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
3: Kanindot no?
0: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na sa GRD Quezon Printing Services.
2: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Bisan kabos kita, apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, daw, ay, kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
10: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services? I feel good.
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
12: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: The best songs on the radio.

Alas 7 media na sa kagabi on. Balik sa itong pagpanag-uban dari lamang sa programang Revelasyon sa kagahapon. May nga oras sa tutyan nato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Varoma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Ngayon man ang Herviva Coffee Blend, Hoygu Blend Chili Paste o ang GRD Printing Services. Sa itong mga kaigsunan diha sa Quezon, sa may dikit building Balangay 6. Gusto mo magpahimog tarpaulin, t-shirt, magpaprint o t-shirt kung sa pang mga gusto ninyong servisyo na pwedeng ikaalagad sa GRD Printing Services, duawa ninyong bisitahan lamang diha sa may dikit building Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Pag aduna usab na akita diri sa DXRK Second Floor Radio Kaibigan, Second Floor AMQ Building. At bang diri sa NVM Mall. Sa ato sa mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule ug Aroma Plus Herbal Oil, ingon man ang Herviva Coffee Blend o ang Fuego Blend Chili Paste. Anaa ka na diring tanan mapalit sa Kaibigan Center Ground Floor sa Alquino Building. DXRK Radio Kaibigan Second Floor. At bang sa NVM Mall. Yausab sa lungsod sa Kadingilan. Orok 5 Public Market diha sa may food court. Sa lungsod sa Marama, diha sa Kaibigan Center School Number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. Alas 7:32 pagabhion, daghang salamat diha kang Dudoy sa Dagumbaan, Marama.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Yes, kinsa ni andin taga-asa?
2: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay nabukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
1: Oo.
2: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimak kay ako bitaw nalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
1: Okay.
2: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
1: Oo, mugawas na sa iya.
2: Mugawas ng Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil yung kuwanon niluan sa Butunban, Pastor. Oh, Pastor. Oo, namintindi ko, Pastor, ano yung mabindi, Pastor. Salamat yung Pastor sa alas.

0: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi, Mare, nangita mong ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala, Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: O sa may ato, Egan?
4: Ako po, testimony ang aroma.
3: Aroma, yes. Gagamit ka aroma?
4: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, Pastor. Nga, ang among sakit sa kanyang mga katul-katul. Importante yun kaya nalipay yung wala po.
3: Wala?
4: Oo. Ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
3: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
4: Sa Ginoo, Pastor Dan.
3: So, Egan, salamat din kayo. Kinsa ka na pangalan, ani?
4: Noel Estina.
3: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanon. Ay ang bida sa lamesa, ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, mawala sa loon. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: The best songs on the radio.

0: Alas 7:53 sa kagabhion. Gamay na lang atong oras.
1: I guess it must be
0: me. Atong dawaton ang tawagikan kang 174. Mayong gabi eh.
2: Mayong gabi eh, DJ Aya.
0: Nakabalik ra?
2: Nakuha ra na ko pag-explanation ni mo ganina.
0: Ah, okay.
2: Okay.
0: Sa ikalagad ni DJ Aya, kang Sir John, diya sa Halapitan, San Fernando.
2: Maghatag ng mensahe gamay.
0: Okay, go ahead.
2: Okay. Yeah. Bini mo diya, DJ Aya, o gender. Ako na lang, ipuno ni mo. Kanina lang siya. Ang pag relationship na din akong takto na si dad, dili na siya may makatrigger sa inyong pag-eskwela. Kung ka na, kung inyong tanawon ang inyong kalampusan nga may sinabtanay mo, dili na siya babag alang sa inyo. Kung ka na siya na relasyon. Pero kung relasyon lang siya nga pakilikin, dili na pwede. Pwede. Tumikan kay mamang po na yung makatrigger sa inyong pag-eskwela kung dili mo makaglampo sa sag-usa. Una-una, ang ikaduha na kong punto kanisya, ang atong higayon na sinder sa amuaning pinulungan DJ Aya o gamong tinuhuan ba? Kumbaga. Inani. Kato siya nga sign ng imuhang part na ito siya isang nagibuyan nga walang kasabot. Pero kay isang sabot, tagaan talang ka. Aning inani, sa unang higayon, di ba? Katong nanuhod mo, nawala siya. So, nagpasabot po siya nga, muuna siya sa ibang kato siya. May posibilidad nga mauna siya ni ang imuha pong imong wala pod ka kanan ini siya. Ang katong higayon na sa unang panahon sa pagpamisita ninyo, di ba, nagbaid sundang iyang papa. Kato siya nga mang team, kato siya nga mga salab tunon. Nagpasabot to siya nga kung magpadayon ka imong relasyon sa dunia, masayang lang dili ni mo siya, dili ni mo siya magakit man mo sa pipin adlaw o mga tuig. Pero mag-una pang sa imo hang sa inyo galing mo ni siya ron ang hitbo. Ato higayon na kung mingon ka nga kung nakabantay ka, wala to siya itumpa ni adto. Ang kwan ng adto niya, masayang pagkatubar. Pero siguro, nakita man sa mga anak niya gitarong po kanila pagdala. Kana na lang ang yung paglaom gumikan kay naguna naman siya, aning kalibutan. Okay, kana lang siguro.
0: Okay.
2: Then, pa-request alas 7.
0: Kung saan nga song? I-play lang na nato. Winig, ano niya.
2: Oh, wala na lang ka ng Anak by
0: Anak by Freddy Aguilar?
2: Pwede, diba?
0: Okay. Anak. Pangitaon sa anak ko si Anak.
2: Sige.
0: Count anak, on. Anak. I-play man to na ko kagabi eh.
2: Ah, na-play na yun.
0: Ah, gabi eh naman to. Pwede rin ito i-play ka ron.
2: Na-play man yun.
0: Okay. Dayan, unsang isa?
2: Pan na lang. Kita na lang by G Brothers kung nadya sa imong playlist.
0: Unsa, Sir John?
2: Miss kita.
0: Ah, okay. Sige. Bye.
2: Brother. Kana lang. Get mo niya gato ni. Bye-bye. God bless sa Seoul province. Bukinon. O balik ni mo, DJ Aya.
0: Dahan kayong salamat kang Sir John diha sa Halapitan, San Fernando. Play na natin ang iyahang mga requested song on niya. Paminawa lang, Sir John. Wala naman tayo igong oras. Kahanggang salamat sa imong bulawanong mga pulong na usap, sa imong pagpaambit, sa imong mga ideas, sa imong komento para sa to ang letter sender karong gabi una. Og hantod sa Lunes puhon, mag-uban-uban kita pagbalik. Wala naman kita igong oras. I still remember atong programa no, Lunes hantod Biyernes. Ito ang final na schedule sa ito ang program Lunes hantod Biyernes, alas 6 hantod alas 8 sa kagabion. So sa ngala na lamang sa kinatibok ang kawanin ng Sibyahan ang Radio Kaibigan 98.5 sa ito ang CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo. Station General Manager Sir RG Dangalyo, sa atong Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr. Ngayon manusap sa atong Finance Manager Ma'am Bernadette Kilungkilong, Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute. Sa atong Station Technical Staff Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho, Transmitter Technician Sir Jun Tingkang. Hangtod sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. God bless everyone. To God be the glory.

0: XRK Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.
1: Maayong buntag ni mo diya, kaibigan.
2: Hello, good morning pa. Ako ni si Egan Judith, membro sa Kaibigan sa Taguluan. Pero na ako sa Puerto, na ako sa Agusan, nagpuyo.
1: Okay, asa napit sa Agusan, Egan Judith?
2: Oh, saka istorya tanduhan, dito sa Kataguluan, kang pastor, ano, may kabalo.
1: Ah, okay. Unsa may atoy pabot sa atong mga tigpaminawan, Egan Judith?
2: Ako, nalipay dyan po, Pastor Dan, nga nakakuan dyan ko ng bidjimak, kaya nga ano, lain, hindi akong ginhawa. Oh. Nagpatabang ito sa kumbana nga, hindi ako ginhawa. Nga, nakatungog man ko sa kuan nga ka ng bidjimak, kaya pinagsulti na ko si Anabin sa kasundri, kay Dagpan, kay Gapamina, ni Mudri, Pastor Dan, ito sa bayan, Pastor Dan, kuso, kay Sanadalan.
1: Salamat.
2: Pastor Dan, o, mga ito ko sa bilyag, at tuwag dyan na sa kumbana, dito, rin, na istorya na ko, itong asawa ni Pastor Samyo, nga, ginan ko niya nga, wapak kay kaon ko wala pa sa inom tulo inagbaka ko lang imudyod maulad Pastor Dan na sa mutong inom jukong tulo Pastor Dan mura jug magic salamat kay sa Ginoo Pastor Dako kay nig bless ako kinabuhi ning bidima salamat kay sa Ginoo nga naagid ni tiya
1: salamat
2: kaya
1: kayo
2: ko kinana no uli an jug Pastor Dan nga bago pa lang pugong nagpa check up sa doktor Pastor Dan nagpahatan-aw jug ta nang drill check up ginan ko sa doktor nga unsay mong giinom. Yung lang ako sa baki, kung saan niya, ang upang diba mo tuoy ko na anak, Pastor Dan.
1: Oo.
2: Mayroon ko nga, hala, kada kayo mo ang smart, yung lawas kay Isun Kidney, biya akong Isun ni Pastor Dan.
1: Oo.
2: Unyan, ay sa kada kayo, walay problema, sakto kayo. O sige, pwede na kang magpabaksin. Salamat, Pastor Dan, pati akong bana, Pastor Dan. Siya, brother, panitag po po para sa sugar niya. Nag-deliver din rin mo pag umangkos si mong bana setting. O anak, padala pa dito sa bangga. Kaya ako mga kamag-anak dito, nanginom sila tanan, Pastor Dan. Salamat lang kay sa Ginoo na salamat yung kayo. Sa isa ginin kayo sa akong lawas. Grabe lang akong dibati, Pastor Dan, musaka na sa akong ulo. Din ako kasabot. Pero karon Pastor Dan, makaya na gano'n ako ang trabaho. Salamat. Apati akong anak, Pastor Dan. Gilandang siya ka na lang. Ingin akong anak ma. Grabe ang bidimak ma. Nakaayo gin sa akong lawas. Think ko isa Ginoo. Pati yung kagid na ulian.
1: Salamat sa Ginoo, salamat kay Ginoo sa Ginoo, no. Kinsa ni palihog taga-asa?
3: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
1: Ah, yes, padayon igan o sa atong i-testify, padayon.
3: Oh, magtestimony ko, baka bahin sa aroma, Pastor, nga atong agi semana wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, sa man, kanang naka-arthritis o taas o sa may imong paminaw de sa lawas?
3: Nakoy arthritis.
1: Arthritis.
3: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
1: So, Igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
3: Tulog kaadlaw.
1: Tulog kaadlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
3: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat ka ayos sa pag-testify.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
0: Nani 8.5

0: Yes, akin sa nipalayog og taga-asa.
1: Ito, ano yung ganin sa Tuban ni Pastor?
0: Ganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, on sa'y ato masulti?
1: Pastor, ito buta ang senior citizen ng member nga, Began Bidong Gabrielio.
0: On sa'y ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka, isa di ka battle na hurot niya, Pastor, nakurat niya.

0: Gansel, unsay kayuhan ngayon na angkong gamit ng atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Nanangaman ko, enlarge heart, pastor.
0: Enlarge means heart? Mabati ni mo nga sakit, unsa man?
1: Sa una, kanang angakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Gayon, nagtay ko o gizima, kuriya-kuriya karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nangakon? O niya, murag, mas lay imong paminaw karon kung para ka ni Adto, sa wak ka pa magamit sa video box plus.
1: Oh pastor, kanang iwang pagyo ko sa una kayo, pastor. Wala kunok, wala na kong kalag. Maroon na uli-uli.
0: Uli-uli ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala pag-ampo.
1: Salamat, pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Isa ni Palihog.
1: Rizel, si Maya.
0: Oy, Igan ni Sel. Kamusta man, Igan ni Sel?
1: Magpasalamat lang ang pastor, pastor sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, pastor. Nagpadayon patinali o dulo o gana ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, pastor. Nanaa ang Bijimax, pastor.
0: O sa kadugayon ng antusin mo si Mong Totoy, ang matulim mo nagubag o gatulo, ganana?
1: Kung ano, pastor, kami tugod
0: sa
1: San Vicente,
0: di pa
1: akong edad, pastor.
0: Uy, dalaga ka pa, Anto. Wala ka po at akong anak. Oh, dalaga. Dalaga, Anto, nga namin niyo, ka, o nakaanak o tulo.
1: Oh, wala niya makutoy sa
0: akong
1: tulo, kaanak, pastor.
0: Ah, wala makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
1: Baho man, pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus, sir. Kuantap, pastor, kami napulok pa kabuok, pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuluan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyang ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink, siya ang color.
0: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Mag-antos ang naging pastor. I-advise na ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong pitas ko ito. Kabati mong lalak sa pitas. Pero wala po mo kuan, pastor. Kay
0: lisod
1: tayo o wala tayo ikit pati mo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kay Igan Lisel taga-barang.

0: Yes, aki sa Nipaliog.
1: At si Hilda na sa Ripani.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Nagtulant ako sa doktor. Dinakabidin ko na magkalit o bigima, tulang kabuktas na dandi. Naarang na dahil ko, wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat kit sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: kisa ni Paliog? Bigimak. Kisa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.
2: Natong kalagong espiritu o sa tibok natong kusog.

0: Pastor Dino ni Pastor.
1: Adino, ayos yes, Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa imong asawa, Pastor Dino?
0: Salamat, Pastor, sa iyo. Okay, nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila, Pastor Kuro, o Kilian Bigimac. Pero makatindog na din siya, Pastor. Salamat sa ayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naun sa ito imong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Na-stroke. Ang iyang kuan, ang ata sa tiyan, namatay. Kay buros na to sa pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastroke ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Wow. So, salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor puro isa ka butilya.
1: Isa ka butilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir, pagkakaron Pastor makalakaw-lakaw na siya. Agad-agad ko na po diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalibot na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasanad o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kaingan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, ito na rin sa doktor ang iyang sugar, namin naman kayo ang iyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-lipsin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. Onya.
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig man ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambal. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko ni Mara Kabok, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumar ang isa, blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ma. Galis na sa iyang tiin. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kong palit na iyan to. O, dugang kong lima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan diring ni Pastor Dan.
1: Yes, igan bing. O si ato igan bing.
0: Asong mama igan bang, yung guiter bito sa liog.
1: Oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit man ko diya o isa kabuk.
1: Isotilya. Yes.
0: Anam-anam lang niya inom.
1: Nom? Okay. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diya ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diya, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gluten liya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya. O, di ba?

0: Ah, yes, akin sa ni Paliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, hindi mo nalit ko sa Bikiba, Pastor, sa akong pahitap ng itkot, pangitapin karula. Niya, ato sa lang ko, OBG Max, nagpahit ko silang Igan Bikian.
0: Oo.
1: Ah, pero nagpahit ko silang, Pastor, wag, ilang kapatapos sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayaw sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha na, Pastor. Nakabuok.
0: Aduha na kabuok.
1: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Diyos, ah?
1: Naayaw na,
0: Pastor. Isa ni Paliog?
1: Igan na ino. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa Vigimax Pastor kay... Ubag kaya kong ipon, bag, ina ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Tapos, no?

Ako, sa makapamatuod yun, saka yun sa Ginoo nga, yun yung ito na nangina ng Bibi Makpastor. Kaya tulad yung sa tubig na mo, namay kandi nga, dagan kayo niya, kaya ginayog man sa mga kandi nga na akong hero, nga nakausad kayo akong hero. Muto nga, nito ko na akong hero. Grabe yun akong kahalok lagi nga, na siya mapakan na, wamanggid magdugay, nakapakmanggid siya, napili magid niyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na gito kay Paul, kikirig na gud ang kanding pastor, di mo tong grabe gid ako ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, sa dako para magid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya, pagkawan ako ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na, yun siya lang tidam, kaya kayo na lang gid mak, diya akong tambalan, di mo tong nga among giyaban o, gid mak, daw gid ka buhok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o nga wala agad maunsa. O sa agad po sa makapamatuan pastor, nga kita nalangin si Ginoo.

0: yan indani.
1: Ayes, igan palayog?
0: Napoy ka ng embroidery, ayan, ama-ama.
1: Oo.
0: Ya, kanang gatabilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, kung saan sakit?
0: Po, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Ganuspad. Niya, maulang itong gatabilan.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila na kapilya yan napalit karon kay wala niya, dyan, lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magkalakaw-lakaw na.

0: dyan in Dani.
1: Yes, Igan Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Oo. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, ang orang itong gatawilan, sa pwede ang dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan nagtabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Mutong iyan di pa inom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na ka sila iyang napalit karon kay wala na dyan. Isbaktod na ang maama.
1: Salamat sa Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko kung dako, Pastor. Ulian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Di ba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magganduyan ang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan,
1: ako. Si Maxi agad ang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto ng mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: DJ Max, nag-testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan din. Ni Alibio, big pastor, maski sa akong mama, sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Ang Liog. Nga, karoon, ni kupos-kupos na gid pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako, mga apo, mga UPI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulihan, good pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na dito magbawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa ginis sa tigmok na kumpamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha?
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dag... Pangutana.
0: Ah, kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Igan Diding Bakalso.
1: Nalipay ko po dako, Pastor. Uy, na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wagi kayo magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdunduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years
0: ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghan mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan
1: ako? Digimax yagad ang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto nga mga maintenance niya kaniyan to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni alibiyo gid Pastor maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ni Liog nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako, mga apo, mga UPI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na di tumagbawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa tigmok na kong pamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya ka Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kadagang kapangutana, kay nakita mo ginila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan. Sa Dipaliog.
2: Turun mong buwes.
0: O, kita kaasa ka, Igan.
2: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. Ang sa ato, Igan?
2: Mag... Simon yung tako sa Vigimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
2: Kita akong record, okay. Ako kung itong sulayan, nga nanginam ko, usalan yun ka, Vigimax. Natiwala lang ko, kaya nawala naman, nanigaw akong gibati. Tungod na itong giyong ako, usalan yun ka, buo kapsura sa Vigimax. So, magpasalamat ko na ang Vigimax pa nakasabang yun sa akong gibati o daan na yung kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay yung pagdako, Pastor. Ulian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa 8 ka tuig. Di ba, Igan Ding, 8 ka tuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghan mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan
1: ako? Digimax yung gandang nakauli.
0: Daghan kay ka nagasto ng mga maintenance siya kaniyad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni alibiyo gid, Pastor, maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta na yung Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ni Liog. Nga karong ni kupos-kupos na gid, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako mga apo, mga UTI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid, Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na dito tumutbawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa tigmok na kong pamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya ka Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo.

0: Pastor Igan Indani.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: diyan? Yung trabaho magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iguligi kan sa balay, ikan sa iyang trabaho.
1: Tapos?
0: Tapos di kayang rawas. Pag abutin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya og duha ka buok. Niya, pag abutan din siya nga lang, hindi ko na kayang paminaw. Murang tauhay ko na kayo.
1: Ining ato mong Video Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man siya ang nindot kani sa tong gipangkapoy mag-inom gyud og Video Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabang. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: akin sa nipaliog.
1: At hindi na sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, bigyan na, nagsakit ako tiya, nagkalibang ako. Magtulang ako sa doktor. Dinakatidin ko na magkalit o bigyan na, tulang kabukta sa dan, din. Na arang na ba ko, wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa pa.
0: Kinsa nipaliog?
1: Hilda sa ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Kinsa ni palihog?
1: Harold, nakakita niyo sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garage sa manang Inday yan ang Max ba? Huwag ko ka balik-balik.
0: Oo. Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imungulo sakit?
1: Sakit kay gulungin ka sir. Gawin mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko kay Inday. Yung niya kayo niya. Uli, sila baramag. Wala may power dito sa tindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo ka pagkapsul ka sir. Naayaw ko migraine. Murag maulog ako mata ka sir.
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din sa kung tunga sa mata ba? Di ka sa agdan, wala na bahin. O katungo sa una, mawag ni palit ko Big Max, pastor. Wala aramag na tulog, kagapsol. Naayaw din, di ka luyan ni Gino.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Gino. Salamat gigiyahan ka nga ni ka, sulay ka sa Big Max.
1: Oh, salamat kay pastor. Palit ako gusto nga na, kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sinay sa kumbata. Sakit yung tiil. Kaisa ro, naayaw.
0: Naayaw. Sakit ang tiil.
1: Dibate, kanangungul sa iyang kiting o iyang, iyang
0: mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Kaya, mabalik kung inom kong kape. Dili mo na sa doktor. Ano? Di taluhiyan kay sa Ginoo. One time. Wala na magkatulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Okay. Salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa inyong program.

0: sa Dipalihog?
1: Si Sir, mo yung leader is kinilagan sa Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magbibigay lang Egan kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok?
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Nawala na gina yung sakit sa akong lapalapa, Pastor, din. Dili na sakit ito,
0: so, nakabalik?
1: Na ako itong bintima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay... Wala pa magpada akong leave.
0: Okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit. So, unsa ka ito, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo na ito, Pastor, kay wala na pagpulpa ito na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula, sa tulol ka adlaw.
1: Kay ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa, ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sabi ako, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol ipanalangin na niya ang biktima sa kapsul ng may nakahit sa kawa.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga ng imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay Akturi.
1: Sa una na ito, Pastor, sa tanan, ginugin mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Diyan may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan Palihog, kinsa ka ni Palihog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, iga na...
2: Sa kumain mo butang na kanunay na

0: Sa Ripaliog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa Alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami, kay akong gi, kanang upawan ako, kay naluoy man kayo.
0: Ang ulo niya, maoy na, lata yung ulo na, katol? Ang ulo?
1: O, sige. Kay baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki.
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Then siya nang iupawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Eh, nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipagkaya, uban akong gipainom sa iya. Then, ang subjarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor.
0: Okay. Kisa ni Paliog gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: Diretso to, ang Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Paliog.
1: Buto si Manuel pa sa Bikima, Pastor, sa akong pahit akong ikot, pangkating karula. Atlas na lang ko, Bikima, nagpahit ko si Igan Bikian.
0: Oo.
1: Pero, nagpahit ko si Igan, Pastor, wahagi lang kapag-tapos akong likod.
0: Gasakit ang imong likod,
1: ah? Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayon sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan mo, Pastor. Gagabuok.
0: Aduha na kabuok.
1: Oo.
0: Okay, so naayon na. Salamat sa Diyos. Ah?
1: Naayon na, Pastor.
0: Isa ni Paliog?
2: Arulga, nakakita niya, Pastor, sa Ultimawi.
0: Yes.
2: Pasalamat kung dako sa Ginoo kay... Sige mo, ikarin sa manang Inday yan ang Vigimax ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
2: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo, sakit?
2: Sakit kay gulungin ka, Pastor. Doon niyong trabaho, init magay ba?
0: Oo.
2: Nagpalit ko sa Inday, yun yan, uli yung silang baramag, wala na yung power dito sindahan kaya na nito kailan nabaro, nagpalit.
0: Oo.
2: Wala ka man napulo, kapsul, Pastor, na ayaw ko migraine, murag, maulog, ako mata, Pastor.
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
2: Yung mo, Pastor, mukros din sa kung tunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na bahin, o katungo sa una, mawag ni palit ko, Bigimax, Pastor, wala aramag napulo, kapsul, na ayaw, di ka luyan, Ginoo.
0: Salamat.
2: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigihan ka nga ni ka, tulay ka sa Vigimax.
2: Salamat kay Pastor. Palit ako gusto nga na. Kaya kung pamilya rin, akong itainom doon sila sa kumbata. Sakit yung tiil. Kaisa ro na ayo.
0: Ayo. Sakit ang tiil.
2: Ang dibate, ka nangungulo sa iyang kiting o iyang magara. Ang sarang nga lang iyang lukulukunan.
0: Mga ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo,
2: Pastor? Mga almost 2 years akong migraine. Pero mauna, wala ba? Kaya, mabalik kung inom kong kape. Kibili mo na sa doktor. Ano? Gitaluhian ka sa Ginoo, Pastor. One time, wala ka magnapulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
2: Yes, salamat, Pastor. God bless. More power sa inyong program.

0: ati Palihog.
1: Arulda, nakita ni Pastor sa Ulti Bawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garant sa manang Inday yan ang Digimax ba? Huwag ko ka balibalik.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imungulo sakit?
1: Sakit kay gulungin kay Pastor. Doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil nagpalit ko sa Inday. Yung niya ngayon, yung sila baramag. Wala may power dito sindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo ka kapsul Pastor na ayaw ko migraine. Murag maulog ako mata Pastor.
0: Grabe dai kasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo pa mo cross din sa kung tunga sa mata ba gikan sa antan ko wala na bahin o katuo sa una. Mao ko ni palit ko busy max sa wala ara mag napulo ka doctor na ayo gi kaloy ang Ginoo.
0: Salamat
1: sa bumalik ang migraine ko.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigiyahan ka nga ni ka sulay gi ka sa busy max.
1: Oh, salamat ya pastor. Palit ko gusto ra kay akong pamilya ra akong ipainom busy na sa kung bata. Sa sakit yang til ka isa ra na ayo.
0: Ayo. Sakit ang til.
1: Sa dibate ka nangungulo sa yang kiting og yang ang
0: mga ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor, mga almost 2 years akong migraine pero mawala wala ba ara. Mubalik kung inom kog kape, dili mo na sa doktor. Ano? Gitaluhian kay sa Ginoo ba? One time wala ra magdapulo og doktor.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Okay, salamat Pastor. God bless. More okay. Power sa inyong program.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po ako sa Ginoo kay sige mo, ingkarin sa manang Inday ng BG Max ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit kay gulungin ka ba sir? Doon niyong trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko kay Inday, kaya kayo niya ulit. Kasi nagbaramag, wala may tao dito sindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo ka pagkapsul ba sir? Naayaw ko migraine, murag maulog ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mong pasok, mukros din niya sa kungtunga, sa mata ba, gikan sa agtang, wala na ba yun, sa tuko sa una, mawto ni palit ko BG Max, pasok, wala aramag na pulo ka kapsun, naayaw ka, gikaluyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka, sulay gika sa BG Max.
1: Salamat kaya pasok, mupalit ako, gutro wala, kaya kung pamilya rin, akong itainom doon sila sa kong bata, na sakit yung tiil, kaisa ko, naayaw.
0: Naayaw, sakit ang tiil.
1: Magibate, nangungungo sa iyang kiting, huwag iyang,
0: mo ba? Salamat kay Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine pero wala ba ara. Mubalik kung minom kong kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Gitaluyan kay Ginoo ba sir? One time, wala ra magtulo ug doktor.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat ko sir. God bless. More okay. Power sa program.

0: Yang piil nga sakit kaayo, akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max, yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So wala na siya matayon o admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise
1: the
0: Pastor sa BG Max.
1: Yes. Salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay. Igan Lord, loud and clear ka.
2: Kasi nito, ang fixed Pastor, nag-anak ko sa center.
1: Yes, oo.
2: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ko din sa balay, ito Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya pagkakarnawag
1: ko, bigla
2: ko katindog. Bakit sakit ko ng bukong?
1: Uy, oo.
2: Oh. Maka may sakit din sa Miguel Karong Pastor. Kaya nagsakit ang Andre Karong nga admit.
1: Onsa nga sakit tawag ana?
2: Kung ano ko na Pastor, mauro ko nagikuan sa TV kaya sa ko minggo toksinya.
1: Ah, okay. Kaya murag mawat ang kagusog. Unya, sakit yung mga bukong nga bukong.
2: Uli, ato ko sa Vintia Pastor. Yun ang nais din sa Miguel nga. Mauro yung mga sakit din karon sa lamok daw na sagikan.
1: Ah, okay. So, may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa yung tabo? Oh. Iga na
2: unya, pagkakuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, doon ka kapsul akong ginam sa BG Max. Dayon pagka, kaglawan akong nabati nga, nagsingkog pangini kaya ang kailangan ay ang hilanap Pastor kaya sa ilawang. Init kaya akong ilawang sa ginawa.
1: Okay.
2: Kunya, wala kayo oras, sige kung balik-balik kong pangini. Akong hihilakan, kaya nakahilak ako kay hina ko katindog.
1: Okay, okay. Oh.
2: Kunya, pagkabuntag, may utom na kong inom o doon ka kapsul. Pagka alauna Pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa ginawa, ipalingot kong bayo Pastor.
1: So at least salamat kunya, sa Diyos o na, naayo ka.
2: O akong anak Pastor, si Christian, idala na ko sa center atong Bernice, kay sila ko ng hilantan, akong ipalaboratory, ang ihi, o yan dugo kay. Sige ba pagbalik-balik yung hilanap, kunya, wanan ko gripiral, kaya i-admit siya, kay mubo yung flip dit, dahil na-dehydrate daw siya sa kainit ng hilanap.
1: Okay.
2: Kunya, naguna-una ko Pastor, mga kapoy, bagit na yung ma-admit, yung kulod, nasalig, di ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa tali, Pastor, wala na ko siya ipa-admit, ako siya nidala din sa balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya, BG Max, i-double niya ko na ko, doha kong ipa-inom sa iya. Kaluwi sa Ginoo Pastor, wala naging siya na-admit, maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
1: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak usab din mo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
2: Salamat kay sa Ginoo Pastor.
1: Salamat kay kayo.
2: Salamat kay sa Ginoo na maunga tambal.
1: Amen.

0: inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen. Dalay ko ng Diyos, maimbuntag mga pinangga na itong mga tigpaminawan. Welcome sa programang Pinagpalang nga Musika, aning adlaw nga Sabado, mga kaigsuonan o gapit sa onsina. Aning bulan sa Hulyo 2026 o usa ka mabugnaw o posibleng maulang kabuntagon sa mga dapit. Apan haluin tanan sa gihapon, nagpabilang Diyos nga maayo o angayan daigon simbanot pa si Dunggan. Bisan todo bang mga lugar ga baba siguro na mga landslide tungod sa ulan kahapon pag-abot nako og Davao, grabe ka kusog sa ulan, may paglaw na o nga grabe pud ka traffic kahapon dito. So kamusta mong tanan mga kaigsuonan, ako ning naot nga namo di karon andam na pud pag-uban kanako sulod sa usa ka oras utunga o duha ka oras kay adlaw Sabado karon sa programang Pinagpala Musika nga asa tumadungog ang mga pipila ka mga awit ng makalangit o labaw sa tanan ang buhing balaang pulong sa Diyos mga kaibigan ko. O gasama sa itong kitasulti kanunay, nindot kayo igsoon nga ang Diyos may atong pag-aunahon. Ang balaang kasulatan na kaingon, o naninyo pagpangita ang ginarian sa Diyos niyang pagkamatarong o giyang ighatag ang ato mga gikinanglan. Pusasmon ko, welcome mga kaibigan, mga kaigsuonan sa programang Pinagpalang Musika. It's a Sabbath day. O happy Sabbath days, labi yun sa itong mga kaigsuonang mga Sabbath keeper. Nga gapaminaw usap sa programang Pinagpalang Musika, bye-bye kanila gauban ka na ito usap, igsuon. Ning ato nga programa, matag kadlawon. Sa mga karon pa nagkapaminaw, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Og ako nang inaot nga way kakulian ng atong internet karon nga signal. Kagabi paabot na ako, way internet din sa balay. Og at least pagbata na ako, nalipa lang po ko nga ana. Hopefully, way mga interruption nagsoon. So ba mga dapat posible brand out. Posible way internet po na. Live kita sa itong Facebook account, Dan El Evangel. May buntag kaibigan nga Ria. May pinakauna ganyan nga naka at ang comment sa itong Facebook Live timaan niya kinangatangan. Salamat igan Ria. Daoga Ria, daoga Romo. Diya sa mambuaya. Kanyang tanan diya. May buntag na mambuaya. Salamat igan kayo. Igan Ria. Daoga bisan pa. May buntag kang Padre Sherwin. O bisa ba diya sa atong mabtig kong koordinator sa kaibigan, amin atong mga lideri sa kaibigan, diya kanyang tanan may buntag. Labi na kang former kagawad, Manuel Makalaging, o ban sa kapikas ka magiging igan analin. O kanyang tanan diya, di ba ito matatagsa o timbaya. Nalipay kay ko siyang ipigayong serbisyo gabi eh. I was thinking sa Davao ko, I mean sa Cagayan ko maga mo landing, pero nag-decide ko nga Davao kaya napo ko ituyo dito. Oga, ito dito akong tagbo. Maungawan ako magkahapit niya, pero salamat din kayo sa inyong gipigayong prayer service sa last vigils ng kabiyang ni Panaw diha. Ako mapag-ampo man sa pamilya sa itong kabiyang ni Panaw. Di ba doon buhaya o doon sulihon? Kanyong tanan diya ang may appeal sa maong per service gabi eh. Dang salamat mga igan. O bisan pa diya may buntag kang kaibigang kapitan. Pilif puras uban sa mga barangay officials o barangay functionaries ng mga member usab sa kaibigan. May paglaw. At oras magigsuunan, 7 minutos pakalipas sa 4, badaw itong programa. Madugin eh sa lalaing mga registrations. Kalipay na ako mag-acknowledge sa itong mga partner stations o kasagarato lagi na mag-acknowledge ka ng naka-signify na kanika na ito, mga kaibigan ko. Lago na ganiya nga naka-signify, alas 2:45 pa, DJ Cheng. Diya sa 1... ay frequency ani 102.0 ni dili 120 102.7 Boss FM
diha sa Kilikili Wao Lana del Sur. May buntag kanyang tanan diha ato mga kaibigan, mga tipaminawan. Tama sa abot sa signal sa 102.7 Buzz FM. Maay-maayong aga, maayong buntag kanyang tanan diha. Padulong diha sa may manabilang Lana del Sur. Og mausab ang 102.5 Kings Radio na Tuan Surga del Sur. Joseph

Bless FM diha sa Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. Barangay Radio, Gipo, Sambuanga del Sur. DXRM, Tagbina, Surga del Sur. My Radio, Kalamba, Misamis, Occidental. Metro FM, Rosario. Salamat din kayo. O, gahamaw sa Bigsoon, ang Flash FM, Kapon, Watabatungog, Tungod kay Nay... mga kakulian, no, it's like Corinthi. At salamat sa Diyos nga naana, no, ang 88.5 Flash FM San Francisco San del Sur. Big FM Davao Region, maimbunta kayong tanandiya. Davao Region, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao City. Ganina ay part sa Davao Oriental, mabutang signal. Marilog District, kanyong tanan nga nagapaminaw sa Big FM 94.5, maimaayong buntag kanyong tanan. Big Light Radio, Kibawi Bukidnon, ano fully exon ang Light FM diha sa Kibawi. Nakaukatapot ka na ito mga kaibigan, makiksoonan.

Infinite Radio Tandag City og ang GTFM Lambunaw Iloilo. Si 102.9 Kagwa ita Surga del Sur. Og mausab ang Freedom Radio Iligan City. ICFM Wao Lana del Sur. Og mausab ang Real Betrayo ing Oga City. Wala si Egan Vincent dia. Ano na ugan niya, hook up ko niya. Salamat kaayo, maayong buntag sa ato mga tipaminawan diha sa Hingog City. Ayop nga walay kusog nga ulan diha. Kadalabang lugar na pwede akong sapa diha iksuna o sa'yo mag-taas po ng tubig. Kanyang tanan na mga kaibigan at tipaminawan diha sa Hingog City, kanaminaw sa Real Betrayo, usbun ko maayong buntag kanyang tanan diha. Radyo Kamayo Danga Surga del Sur. Nakaukadapot ka na to, mga kaigsuonan. So, wapagyapo na ang bayugan. Muraga. Tatadagid nga wa, no? So, base patabang taan niya sa Sunshine Radio kang Dokdon. Katong imong gay recommend niya. Akong Diyos. May kasiguruhan. Ang Metro FM Prosperidad wa papod. O niya ang Radyo Kaibigan diha sa Lagindingan o dito sa Subong Kugon sa kay mga kakulian. Wapas lang magka-signify ka ni kanato. Salamat sa tanan nga gapabot og mga mensahe ka ni kanato. Dini sa atong hotline igsuon ang 09-27-71-1212. Asbon ko 09-27-71-1212. Salamat di kayong tanan. Kapabot win sa ikan ni kanato. Atong patingamutan nga atong mabasa ni kay kahapon ni Xon. Wag ako makasilip ani atong 112. Mga ubay-ubay ning naadi ni karon sa akong 112 nga numero igsuon. Patikibutan ako unya nga ako kining mabasa ang mga mensahe dinhi sa atong numero. Og salamat kay natay duha ka oras karon igsuon sa atong programa, pinagpala mo sika sulat ay enough time. Pero di ba lang magimong tanan, kadi kaigig ko taas nga panahon pagbasa og mga pagpabuto mga greetings. Okay, ang ako magod po din is ang pagpaminaw nato sa mapipilag ka mga awit ni Magalangit. Ang atong gitawag mga pinagpalang musika, mga kaibigan. Mamagin ni atong kanyang designs ng programa Pinagpalang Musika, buti pa sa buting zone. Madug na to ang mga awit ni Magalangit. Of course, gatag po tagpanahon gihapon, pero anak kataas igsoon ang pagtali sa mga listeners. Labi pagbasa sa matagas ng text messages, mga usay at ulit pang acknowledge lang pinagi sa pag-mention yung pangalan o din ako basan ang mga mensahe, labi ka itong mga tagas kay mga mensahe. Margie Laguda, may buntag kanimo, Nel Fateh.

Salamat po, Paminaw. Kaibigang alagad Bert, ipamusin na may buntag. Yes, ako nabasaan ganil pa ang po siya kay iyang anak operahan ang iyang tiil kay natitanos. Murag na diya sa pahilan ba to? Hospital Don Carlos. Yes, alagad Bert ni Pumusino. Usap po na siya sa mga functionaries, kaibigan. Alagad Simbahan Katoliko diya sa Sanuan. Maray-maray, may buntag. By the way, may buntag diya kang nanay Pearly Estoril sa Maray-maray. Congratulations sa iyong apo. Niabot dito. Murag na i-dance contest dito sa UAC. Tua siya dito. Resolution, wa magid mo daog pero at least naka-appeal sila sa katong finals, no? Ang ilang grupo. Ruina Pantilanan Parinyo, may buntag o gami Dayao na Lucas. Maayong pamaminaw o kang Mayo 9. Huh. Wilma Sumayan Luminda, og bisan pa diya kang Git Trudis Bersano Iga, may buntag kanimo diya kaibigan. Matuba shout out ko sa among buotan nga kapitan Inday Ginilin Fabian. Aminaw siya ni ilang kapitana diya, may buntag diya kanimo kapitana. Aw, ato ning kuan. Ato ning kaibigan, no. Gapaminaw ni sila. Salamat din kay kapitana, may buntag diya kanyang tanan. Inday Ginilin kapitan Inday Ginilin Fabian Tikson. Family Versano family, Kapuli family. Awa na nilukso na akong gikuan. Ako kinabasa. O kap na kadato ang Radyo Bandera Kidapawan. Ako nakita nag-comment din eh. Salamat di kayo. Good morning, Pastor Dan, og sa tanang tigpaminawan sa pinagpala musika. Salamat kaayo, Pastor Dan, from Igandisa Sabas, diha sa Hingoga City. Loud and clear, Pastor Dan, Jin Salas, may aga sa imo, Jin, dira sa Malang, North Cotabato, sa ato magkuturan dira, mga tigpamatita, may aga sa iyong tanan dira. Damo ta mga tigpamatita dira. Sa Amlang, kagbisan man sa Matalam, dira sa Tulunan, may buntag diya kang kaibigang Tuto Gauran, atong dealer sa itong produkto ng Fiji Max Aroma. Sa tanang mga dapit diya sa North Cotabato, may buntag. Nagibitar ka na ito nga mag-hook-up ta diya sa istasyonan sa Midsayap kay wa tay di tamabot diya sa pagkakaroon. Pero wapag ikaw mag-hatag o signal tungod kay nangita patag budget para ani. Arlene Sulatan de la Serna daogan, may buntag kanimo igan. Oga Junalin Layawon, LC Pinya Lumansay, may buntag diya sa Pangantukan. Og mausab kang nanay Maimi Bayudo Dablo. Ang Consolation Boys. So mag-ampo ta. Katong oras ka 17 minutos pagkalipas ang alas 4. Mapasalamaton ako, Amahan, nga nagaduol kanimo ni Tagnas Kabuntagon. Daghang salamat o Diyos tungod kay imo na po kami ingi tagakagayunan aning adlawong Sabado nga maghimo gyapon sa pagpaminaw ang minsay gikan kanimo pinagi sa mga alawiton o si Umbala ang pulong Ginoo. Salamat Ginoo, way sama kanimo. Gamhanan nga Dios. Nga mo'y nagabantay ka na mo, nagawan ka na mo sa panahon. Nagatabang ka na mo, nga malagpasan na mo ang lalaing mga hagit o pagsulay sa kinabuhi. Ikaw ang Dios kapuno sa gugma o puno sa grasya. O Diyos, kakanunay, naghata ka na mo kagayunan na kami usab, makapatayon sa pag-alagad ka, di mo. Kinitungod si mong grasya o kaluoy, ana ba kami o Diyos, nakamata o magkahimo sa pagsimba o pagdayag ka, di mo. Samtang kayo magkapaminaw o mga minsay pinagi sa lawiton o siyong balaang pulong.
O karno Dios, but nako itugyan kanimo ang tanan, akong gilang wa magikuy arang mahimo kung wala ikaw Ginoo. Gani kining akong mga o kining akong tawanong kay balo. Kaalam limitado. Busa ka diba kung itugyan, was pagangyo nga. Ihatag ka nako o kanamong tanan ang langit nung kaalam. Aron naman po masabtan ang minsay nga butni pabot ka ni kanamo. Aron di lamang igo namang madungog. Kundi amo kayid ka niyo pamalandungan. O magkapla kiniglunat sa mong kasing-kasing o kini magatubo magalambo o makita sa mong adlo-adlo ang kinabuhi. Aron mahimo namo kining gabay. O palay namang maangkon ang kabaguhan sa mong kinabuhi o palay kami magatubo sa among espirituanong papangalagad yakan ni Ginoo. Salamat Lord, oga. O baniban tayo matagos sa kanamo karon. Labi ka itong mga kaigsuunan nga nagpuyo, daplin sa mga dapit nga prone sa mga baha o baka landslide. Panaliplis lang Ginoo o bisan pa ang mga gabiyay ni mga orasa. Ako pag-ampo Lord nga kanunay ang mga driver mag-drive nga ano yung mga pag-amping. Panaliplis sila Ginoo. Ihatod sila sa ilang mga destinasyon nga way mga kakulian o daw tampakita mo diya sa kadalanan. Salamat Lord o take full control ng mga program pinagpala musika. Araw matag-minsay, matag-pulong, madunguga. Magatakin niyo og dakong panalangin usap sa nang naminaw. Og magatag kay mayaan sa pangalan Ginoo. Salamat sa tanang mga registrations. Naningwa gayod nga maka-sign on sa ilang istasyonan o maka-hook up sa programang pinagpala musika. Salamat nga sa ilang kasing-kasing. Di lamang tungod kay ilang obligasyon apan tungod kay ilang usap giningibati. Kaya yung programa hinungdanon kay maong naningwa gayod sila. Madungog ang programang pinagpala musika sila mga dapit. Ganit salamat sa istasyonan nga voluntaryong nag-hook up ng programa. Alang giyod madungog ang mga mensahe nga gikan kanimo sa mga katawan diya sa ilang mga dapit. Padalangin ni Diyos kini mga istasyonan, apil ang mga personahe, ang management, o ako pag-ampo ginuhudog ang paborma na kanila. O patay madungog ang programa pinagpala musika. O patay ka mga tagbos ng ikinanglan. O salamat sa pipila usap ng agatabang kapaluyo ng mga programa pinagpala musika o Diyos. Salamat Ginoo. Kaya mo kayo mong gitugyan, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginumaluluwas giampo kining tanan. Amen. Oh, amen.

Amen, walang hanggang pasasalamat. Bisan tuod na ipakitabigsoon nyo sa'y magkapahila kanika na to. Mga butang nga maghatay og kabugat sa itong kasing-kasing, apan sa tanang pangitabo sa itong kinabuhi, ang ayan kay gihapon atong pasalamatan ng Diyos. Kaang tanan, kapagitabo, naitabo, nga ano'y pagtugot gan sa Ginoo, og kung kiniyang gitugot, ano na sa'y mga katuyuan, mga kaibigan. May buntag diya, usmon ko diya sa mambuaya, duwa diya ay langgi silbisyuan gabi o kahapon, bantos sa ako nakita nga post nila, ayag patong osa, ang kadua ngit-ngit na. So duwa diya ay dansulihon o diya sa mambuaya. Salamat yun tanan diya, sa mga alagad sa Diyos diya, nalimot ko sa pangalan sa mga pastors nga aktibong suporta. Sa kalihukan sa grupo sa kaibigan diha sa Mambuaya, Dansulihon, o sa kanila si Padre Jerwin Centro, may buntag din mo diha, Dre. Padre. Si Mamaglo, may buntag Mamaglo. Ikaw ang Diyos. Nganay mo ng nanay sa mga kaibigan diha sa Mambuaya. Sa ato mga pinanggang mga funksyonaris diha kanyang tanan, may buntag. O sa kanila diya si kaibigang wanita tumarong sentro mama ni kuanin ni Padre Jerwin sentro. Happy birthday to Merly Gargar. Merly Gargar Bugtay. Gikan kang Igan Lorna, Abakita Moralde, ang mga pagtimbaya og kausap din ka na to. Mirbahan po na ibuntag og kang Tatay Francisco diha sa Tagum, sa'yo kayo niga paabot og minsay ka na to igsoon. Pag mga tagay na ako, mutan ako sa kong cellphone. Anang comment diha, ang minsay ni Tatay Francisco Yanong diha sa Tagum City. May buntag ka din mo tayo. Matupad niya, kamusta diya sa Manila? Anak ko diri. Ingon sa tuwang isulti kahapon nga sa radyo nga. So anak dad, ka na mo bagyo ra ba? Ka na uli ka na din eh. Huwag ulan dito sa Metro Manila. Huwag ulan, grabe pagkaya init. Abot ako Davao. Igo lagi may nagka-landing. Ibuntag ko sukay ng ulan. Grabe ko sukay ng ulan ng kahapon. So, maningan ako nga na mga dapit ipang babahar. Labi din sa Bukidnon noon, mga lugar nga nangadaot tungod sa baha. At ang oras mga kaibigan karoon na 30 minutos makalipas ang alas 4 at ang iambala ang pulong sa Diyos mga kaibigan. May buntag kaibigang Jocelyn Pinko. Tagaasan ni si Igan Jocelyn. Salamat kay Igan sa inyong pagpaminaw sa program Pinagpala Musika. Dalay ko ng Diyos Igan Jocelyn Pinko. Kaibigan Ate Lorna Ibkas. Sa mga hagit sa kinabuhi, padayin ko nagpaluyo sa mga pag-ampokan mo kaibigan Ate Lorna Ibkas. Labigit sa imong complete healing. Glyce Asaway, diha sa Kibanggay. May buta ka nimo kaibigan. Ugbat mo, good morning, Pasudan. Thanks God kay iyan na po kong gipukaw. Uga, salamat Lord sa dugang kinabuhi gihatag sa akong anak, karong adlawa. Iyang adlaw na tawhan. Happy birthday, anak. From Glyce Asaway, Oba Kibanggay. Marisa Torigusa, maayong buntag kanimo Igan diya sa Buyoga, Valencia. Anto Jose de la Rosela, Lintaw sa may buntag. Diya sa Moralyon, Hingoog City. Melba Hampon, may buntag kanimo Igan Melba. Ato atangan ng balaang pulong sa Diyos mga kaibigan.

Mga kaibigan, oras na sa atong pagbasa balaang pulong sa Dios nga ato kana ginaingon nga importanteng kabahin sa programa Pitagpala Musika. Og aning adlaw sa Sabado igsoon atoy padayon atong pagtuon pamalandong sa libro sa Galacia, kapitulo 5. Ato bang gitong gihisgutan kahapon ato lagi nang ipadayon mga kaibigan. Og salamat ay sa mga pag-ampo nagkauli ra gyud taon human sa usa ka semana nga na out of town ko to ako sa Manila. Ang kamot ko magkaprograma kaso lang katulogin ko ni transfer sa ako mga tuluganan, I mean kadua kaya pangita ko lokasyon nga sa ako magkaprograma pero dagyoy akong na plasaran iksoon nga maragbaglisog ko kay na ay occupant po pikas kwarto. Maaari ito kahapon kay medyo bakanti ang pikas kwarto mo nakaprograma ko kahapon. Pero at bang kwarto na itaw mo nga medyo di kay pinabuylo ang itong tingog kahapon. Bisag to bug at ako mga gamit igsoon, ako gining nabitbit padulong sa ako mga lakaw kay kanang nibalogi ko nga itong programa Pinagpala Musika giatangan sa tagamang katawhan. Mugin nga ayop masabtan sa mga estasyonan nga asa ta nag hook up kanang pakaimportante sa pag hook up ka to on time, no on time. Oga maning kamot ma hook up kita, oga insakto nga naman kay dilalim magpasan ko ani ko magamit magsakwat ko. Sa kay kagroplano. Bit-bit ka ani. O nya kay na may limit ang pila ka kilos mga kigsuonan mo nang uban ani ako ning ihankiri. Oga. Parang gid magkaprograma ta. Kaya ako nakita magudigsoon na kining programa gitangan sa mga katawan. Uban man gud madismaya. Kung di ta madungog ka. Okay lang kung dili makahook up tungod kay brand out wa internet, technical problem, o say beyond our control. Pero kung wa makahook up o late tungod kay wa makamataog sa iyo. Wa makapandarog sa iyo. Medyo kwanta na gamay, no? Mag-uult na gamay. So, mo ni Sig Zombie, sag-asa ta, gadala ta nito magamit. O niya, kay pagsakay ni mga Tsulugag Air Protection, kay tanaw ni mga karga. Bagi na dito sa ilan na murag extreme machine. Tingala kong akong usaka, kining akong bag sa laptop na ko, kaya nagulaing ipangbutang po mga gamit. Uy, gipa dapling. Niyagi, inang kinsa na itagianin ako na. Gibuksan sa katubangan, kaya na sila nakita sa akong bag. Tiyala ko unsa, kaya na may puthaw banggot kining pinakabis sa akong microphone stand. Naasa akong gibugat mga kaigod niya kay puthaw mga kaigod niya kining pinaka-abis sa akong microphone stand. Kanalingin gani nga puthaw. Tingala sila kung sana. Nakukuha na siya. Maunay base sa akong stand sa akong microphone. Iyon niya, sir, soldier, i-check in niya. Ayawahan kiri. Na ako lagi sulti igsoon nga gatingwa kay kita magka-broadcast mao nga bisag asa ta mo adto. Kadalagi ko sa akong mga gamit. So ayop yung masabtan mga igan usay mo sa atong group chat mingon ko nga unsa oras mo nakapa kuan karon pa mo naka hook up. O ba mang god naka hook up sila pero kaso lang di lang makasignify dayon. Pero lagi ito ni Sotig Yud, kanon na ito gi-assume nga wala mag-hook up kung di makasignify ka ni Kanato. Not unless na tayo listener nga mo report ka ni Kanato sama sa Radyo Bandera Talibon. Nga murag di kay magkasignify ka ni Kanato. So gangi ko mga listener sigsoon nga kanang signify mo. I mean, report mo din ko nakahook up pa wala ha? Diha sa Davao Region, basta magtingog, adagang mo text na ako diha. So, dagang pag-report niya ang mga listeners na to.
Mapo diha sa North Cotabato sa nagapaminaw sa Radyo Bandira Kinapawan si Tagagi kayo mag-feedback na to diha. Diha sa Claver, kasubogin ako, I don't know, na magutay in charge na igsoon. Murag na hunong siguro sa Claver. Pasaylo yung tawag ko. Tunay at wagas. Kay sa pagkaroon ng soon sulod sa tulo ka magtulo na kabulan. Medyo ga struggle tagamay sa atong sponsorship sa atong programa Pitagpala Musika. Katapatan. So murag na temporaryo tang nahunong diha sa Claver. Importante kayo igsoon yun ang pag-text na to. Importante kayo diya sa Kalamba. Kaman ako i-announce nga mahunong ta, na-text na ako yung voluntaryo nga pasudan, mutabang ko. At least mabayaran ang matagbulan diya. Kaya pala di ko din ni Oga products kay para may mong available din ni sa akong opisina ang imong produkto. So nagpalit siya o niya para ato i-announce. Palagid nga mapadayon ta madungog diha sa Kalamba. Sa atong partner station diya. Napailaing duwa kasi siya naligsoon nga naka-murag. Gi-advise sa atong in-charge ani nga murag posible na pod nga mahunong. Igsoon, ato magbasaw na balang pulong sa Diyos karon nga akong nasulti, importanteng bahin sa atong program Pitagpala Musika. Atong gi-pamalandungan igsoon, Kapitulo 5, nag-focus ta sa Bisikulo 13 at tumilabayng Tuesday. Andin kahapon igsoon, atong gipadayon ang maong pagtuon o ang atong gitanaw mao ang bersikulo 16 ngadto sa bersikulo 19 ngadto sa ubos pagyud no ato tong gitanaw pero kadto igsoon duha magud ni siya ang kinabuhi nga igaman sa Espiritu Santo. Ang pinaka-paragraph title sa maong atong gibasa kahapon, ang gitinguwa sa Espiritu Santo lahi kaysa tao. At ang isultingson, anay pag-sumpake sa within, no? Dali sa atong sulod. Kay di magini magka, di pwede magkano, kining Espiritu Santo o niya, kining atong gitawag na itong tawhanong kinaiya. Mawadagan ka na ito yung suon ga struggle pagayo. Now in verse 17 nagigamit nga pulong din eh. Nagakasumpake no. Diya sulod sa itong kasing-kasing sa itong pagkatao ang Espiritu Santo o kining tawhano na itong kinaiya o ang atong tawang kinaiya yung suon mao ni ang makasalang kinaiya sa tao. Apan atog yung gi emphasize kahapon nga ang atong tawhanong makasalang kinaiya. The moment nga atong gisurrender kita with kang Kristo Jesus, iya kitang gibag-o. Mo iya kitang giluwas gikan sa gawm sa sala nga sa kita nahimong ulipon sa taas nga panahon. Mo nga ditutugutan kita atong tawhanong kinaiya may magdominar sa atong matag kinabuhi. Inoon ang Espiritu sa Dios. Maugyod ang magpuyo og manghulo sa itong kinabuhi. Mugtay atong i-emphasize kahapon that the Holy Spirit should reside and not only reside but to preside. Pag itong preside soon, siya may magdumala sa itong kinabuhi. Muna atong gitanaw kahapon magsuunan. At itong ipakita kaninyo kahapon ang buhat sa kanang dautang kinaiya nato. Lalaing mga nga mga buhat dautan no? Sama sa pagkilawas gawas kami niyoon hugaw og malaw ay ang mga binuhatan nagsimba og mga Dios-Dios no sa puni sa may tagelti taig soon tungod kay kanang the spirit of idolatry gikan pa sa tumang katigulangan kani adto maoy naghari sa kasing-kasing sa tao idolatry. Ang kanang atong ikonigson ka ng idolatry, ang pagsimba o laing Diyos. Although, usa lang ka Diyos ang ato. Pero di kikalikay igsoon nga, usay musimba kita o laing Diyos, gawas ng Diyos. Kasimba kita ang tao. Inay simbaon ang Diyos yung may nagbuat,
ang gisimba sa kadaghanan mao ang mga binuhat sa Dios. Way tao sa kalibutan igsoon ang ayan simbaon pasidunggan. Sang piton. Panahon sa mga kalisod igsoon usay musampit ang laing ngalan sa tao. Bisan ka na ang mga tao igsoon mingon nato grabe kaduol sa Dios pero sa gihapon di sila ang ayan sang piton. Aron dito na mapakitabang. Kung dili direct nga to sa Dios. Nga to sa Ginoo magsiuna na mga pag-ampo. Kaya wait, ang laing bugtong malauman kung di itong buhay nga Diyos lamang igsoon. Ang tao, bisag unsa kabalaan, bisag unsa kamaayo, bisag unsa kasuod sa Diyos igsoon, tao ragyapon siya. O tungod kay tao, masayop yun. Dili man siguro sa binuhatan, apan sa nahuna. Sa mga pulong, mamagani igsoon ako yung kaninyo nga maingon nga pastor idol tagig ka ayaw gani igsoon nalipay lang bugko nga usap ta sa gigamit sa Dios kami din ni nga kadala sa programa pitagpala musika nalipay mi kita gamit sa Dios ug kagayon aso aromahimong instrumento sa pagbroadcast sa iyang mga mensahe sa programa pitagpala musika pero bisa gamay wagi amo ani. Siguro mo, admire mo, di dautan. Pero ayaw lang taon may giyohin mo ang ingon nga idol minam. Idol mininyo. Kaya di tagus may mong guilty ang nagtawag to idolatry. Ang idolatry igsoon, anything nga na himong karibal sa Diyos imong kinabuhi. Anong idolatry? It might be imong trabaho. Imong tindahan. Or uban pa diyan ang murag imong gipakadiyos imong kinabuhi. Nga imong usahay atong sampiton panong sa kalisod. Sampit sa pangalan ni Jesus. So matod pa ni igsoon pagsimba og laing Diyos. Itawag na mga Diyos-Diyos. Nagasimba sila sa mga Diyos-Diyos. Ito yung soon na yung mga gasimba og bato, simbag mananap. Sa India, gasimba silag baka. Sa uban, sama ng Buddhism, yung gasimba sila og ribulto ni Buddha. Onsa pa din eh, magmabarang, madnumtanon, paalaway, abuguan, masukanon. O, apil ni masukanon igsoon. Kanang kanoy ato init atong ulo, kanoy nang damasuko. Ang taong masukanon igsoon, di gina malipayon. Kanang masukanon siya. Suko ka kay naay nakabuhat kanin magdautan. Kaya makita ni mo sa igsoon, magbukal imong dugo. Ya, di kakakaon, pero siya lami kaon tong imong na... Nasuko ka niya. Kaya dumtan pag yun. Mahigugmaon sa mga kalibutan ng mga kalipay. Mauna nga laag din, ilaag din to. Apil na ang bisyo. Ito ang kalibutan ng kalipay na igsoon. Mahigugmaon at sulting atong hilig ang mga kalibutan ng butang. Mga laag di maigsoon dautan nga malipay ta. Gani igsoon, ang disenyo sa Dios ang kita mahimong malipayo sa kinabuhi pero not to the extent nga murag patuyang ta sa kalibutan ng mga kalipay. Ngalos wa tay panahon para sa Dios. Busa tong kalipay dapat tong pangitaon di sa presensya sa Dios. Manusay tungod kay di halos makasimba kay ang ato lang laag na lang kanunay. Di ba to tanig suon nga maglaag ta? Mag family bonding, di man dautan. Pero tanang panahon na lang anak tawa at panahon sa Diyos din, mahimo na akong question mark. Unsa mangyud ang imong, unsa mangyud ang nais mo kasing-kasing. So, magugmaon sa makalibutan ng mga kalipay. O guban pang gibuhat nila nga mahugaw. So, apil di ang sugal. Usahay na yung mga apil na mga inahan. Mapasag na mga bata kahit wala dito nagtungit. Sugal din ni, sugal dito.
May mga namatyan igsoon, aras namatyan, nagisugal. Ang uban, although di mangitanan, pero ang uban, nga tuyoon yun nga duga ilubong para taas po ang panahon sa pagsugal. Kay matod pa, pag naipatay, legal ang sugal. Pero nalipay na po ko igsoon, matag panahon, nga maadto tag namatyan, nga magservisyo, malipay ko ilapang hipusan. Ganyan ay panahon igsoon nga, igo pa paabot na ko, apag ganit ko magsugod, gipanghipusan nila, so ka na sa igsoon, respeto na siya, tawagan na, respeto ang tawagan na. So salamat kayo sa mga namatyan o sa mga gasugal. Once mo abot ko kay magbuhat og serbisyo bisag wa magsugod, ila na kanang panghipusan. Naya ko na tuan igsuon nga namatyan unya. Pagkakita ka na ako nangundang silang sugal unya, nakita nila nga wa pa ko manlaog sa kinan kay ako pang ipaabot ang akong mga kaubanan ni duol sa ako, ang usa sa mga siguro leader po nila dito. Ya pastor kanang wa pa man ka magsugod, pwede sa mi magsugal. Anak ko, naku ka mo, okay sa ako. Pero ang akong punto lang isoon, kanang patuyang ba? Walang mahimong himo kundi sugal na lang. No, apil babae, apil nanay, apil asawa. Papasag na mga bata tungod sa sugal. Kalibutanong kalipay isoon, og ubang pa mga hugaong binuhat mo, nagisgutan din eh. Gingnan ko na kamo kaniadto og karon pasidan-an ko kamo pag-usab. Ang mga taong nga nagabuhat ni dili magkasulod sa ginarian sa Dios. O niya mangandoy taglangit ing zoon. Kay apirabaisgutan dili ang masinahon, ang palahubog, ang pagbahin-bahin o pagpundok-pundok. Munalipay kay igsoon sa mga pinagpala musika sa mga kaibigan. Huwag yung taong tagay skot ang reliyon. Huwag tagay na utay. Huwag tagay ngon. Adi ko apil anak, kaya muna akong reliyon. Lahit na rilong, pastor man na siya, di tapil anak, no wala. Why pundok-pundok din ni kanato igsoon? Kaya ang pundok-pundok, ang pagbanbahin, dili makasulod sa kinarian sa Dios. Matod pa din ni kanabuhat sa dautang kinaiya. Mugin na ato kanunang timanaan, makibay magigsoonan. So, sibilang kinsa gabuhat aning subay sa dautang kinaiya sa tao, tawhanong kinaiya. Walay usag kanila, walay usag kanato makasulod sa ginarian sa Diyos kung kaniya atong mga binuhatan magkaibigan. So, mauna siya ang buhat sa dautang kinaiya o dili buhat sa Espiritu Santo. Karon igsoon, sulod sa pila ka minutos, although review ang part ato pero uban ato karon lagi nato to emphasize pag-ayo kay lagi di kay ko magka-emphasize pag-ayo kay dito mirag pinunggal akong tingog kahapon dito di ko kay kabuhi do versikulo 22 apan kini makita sa kinabuhi sa tao kon ang Espiritu Santo mao ang nagagahom kaniya. So ni igsoon aw sa katawo naglakaw diya sa Espiritu Santo timan ni igsoon sa mga punto, we need to walk in the Spirit, pag-igsoonan, no, in the Holy Spirit. Magkinabuhi kita subay sa Espiritu Santo. Na unsang klaseng kinabuhi ang anaa gigaman sa Espiritu Santo? Una, niya, may gugmaon siya. Malipayon, may kalinaw. Mainantuson, maayo sa iyang isig katao. Maginatagon, kasaligan. Buotan o makapugong sa iyang kagalingon. Kung maukini ang atong buhaton, dili nato malapas ang mga sugo sa Dios kanato. Gilansang na sa mga tao nga iya na ni Kristo Jesus ang iyang tawhanon nga makinaiya o tingua dito sa krus. O tungod kagitagan na kita o bagong kinabuhi sa Espiritu Santo, kinanglan nga musunod kita kaniya. Dili kita magpasigarbo o makig-away o likaya nato ang pagsinahay. Maukini ang balang pulong sa Diyos, mga kaibigan, mga kaigsoonan. At ang ipadayon ni pagtuon, natay nabiling pila na lang kaminutos. Kung atong ipakita kaninyo kung unsa ang buhat, dautang kinaiyang makasasala. Dautang buhat. Ipakita ni Pablo din ni igsoon sa Galatians chapter 5 kung unsa ang dapat ato ikinabuhi. Kita nga asa na himong anak sa Dios, katawhan sa Dios.
tao nga asa gigahman sa Espiritu Santo. Tao nga ang Espiritu Santo maoy nag-preside sa iyang kinabuhi. Apan makita sa kinabuhi sa tao kung ang Espiritu Santo mao ang nag-home nga to kaniya. Onsa ang unang butang makita kaniya, mahigugmaon siya. Natimanig soon, versikulo 13, emphasize na to atong last Tuesday, nga mga tao nga luwas gikan sa kaumsala dapat maghigugmaay. Mahigugmaon siya. Lansulti mahigugmaon siya siyang isig katao. Kaya kung ikaw nahigugma si mong isig katao, di ka makabuhat o butang kanang di niya ikalipay mga kaibigan makigsuunan. Kung ikaw nahigugma si mong isig katao, dinibugat ka niyo ang pagbuhat o pabor para kaniya. Mao nga dapat yod sa atong kinabi dapat should be founded igsoon aning gugma nga nagikan sa Dios. Mga atong igsoon, love should be all the motivating factor in our service to God. Kaya kung igsoon, serbisyo sa katawhan, equivalent nga to serbisyo nga to sa Ginoo mga igsoon, mga kaibigan ko. So dapat may gugmaon kita. So, usa sa mga proba nga anaa kanimo ang Espiritu sa Dios, makita diya igsoon ang gugma, mga kaibigan. Mga di ka pwede mo daot sa imong isigitaw kay nahigugma ka man. Kaya naman ko sa higit, ambot. Wa talay may mo kundi isgutan ang kinabuhi sa uban. Pag magtapok gani ang mga silingan, ang isgutan ang pikasilingan. Ang problema diha kay pag mag-una kagbiya diha sa imong grupo, kay mulakaw ka, muli ka, o mutrabaho ka, nakilakaw, ikaw na po ang isgutan. Ya, uban mo nag-isgut sa kinabuhi sa uban, pero pagikan niyo, ikaw na po ang isgutan. O niya, kung lima mo nag-isgut diha, matingala na po mo nga, ala, nakabalo lang ito si Kwan sa atong istorya. Kay kamong lima, na po usad diha, nag-isgut po dito, nagsumbong, naingon na ba si Maring, ana daw ka? So sa resulta, away. Muna may tabi kung wala diya ang gugma. Ikaduwa, malipa yun. Iksoon ka ng joy nga naa ka na to, may tabo regardless sa mga pagkitabo sa palibot. O niya, makita diya ka ng imong kalipay, it will reflect iksoon sa kanang kinabuhing Kristuanon o kinabuhi nga naa ang Espiritu Santo. Kaya kung magsigil at agmugot igsoon, o yung unta nga Kristo ang tapos magsigil at agmugot, tanang panahon, tanang oras, tibok adlaw na lang, gikan buntag ng gabi, magsigil at agmugot. O niya, Kristoanon ta. Igsoon ang kinaiya sa taong Kristoanon nga gigaman sa Espiritu Santo o sa kataong malipayon. Balag wa rade kayo malungag igsoon, balag natagibad sa lawas. Still, we can smile. Nabitay kanta ingon Kristuhanon, dapat magpayuhom. Na may kanta ingon anay soon. Kalipay sa kasing-kasing, kagiluwas ako sa Dios. Oh, na may kanta ingon ana. There is joy, joy, joy. Na ikalipay sa kasing-kasing sa diyan kita, anay Kristos nung kinabuhi. So, kanang kalipay makaigsoonan, pero din itong kalipay sa makalibutanong kalipay igsoona, kanang kalibutanong kalipay lumalabay lamang. O kanang kalibutanong kalipay, nag-agad ka na sa mga pagkitabo sa palibot. Sama nga nitambong kag kumbira, nitambong kag parte. Malipayon ka, pero pabot sa balay, mugot na pod ka. Kay kanang kalipay ang tawhanon ng igsoon, nag-agad ka na sa pagkitabo sa palibot, pero ang tinuod ng kalipay ng maangkon sa tao, pinaagi sa Espiritu Santo, regardless of circumstances, mga kaibigan. Balagway kwarta, makaawit ka. Kalipay sa kasing-kasing kay giluwas ako sa Dios. So malipayon usa ni siya sitwag sa bunga sa Espiritu Santo. Latod sulti, makita kanimo nga na kanimo ang Espiritu sa Dios sa diyang ikaw malipayon makigsuonan mga kaibigan. So iya pagmugot. Kaya pagmugot mao kanunay igsuon ang dili malipayon nga kinabuhi mao gina kasagaran makapasakit ka nato. Mas stress ka.
hangtod makasakit ka o igana mo kaon. Mabitaw nga ingon nga smile keeps the doctor away. So importante ang pagkalipay makikso makaibigan. Importante kayo. So, malipayon. May kalinaw o kinimportante ang kalinaw igsoon. Unsa man mang bandi sa kalibutan kung wa kay kalinaw. Importante kayo ang kalinaw mga kaibigan makiksoonan. Mabi yung ni Jesus, my peace I give unto you. It's a peace that the world cannot understand. Ganuman, matingan ang tao, kinilagi atong silingan. Di man ni siya kwartahan, pero malinawon na gisiya. Kana makatulog ra ka, igsoon ang pinakadakong wealth nga nasa tao kadtong lami imong tulog. Unsaom na imong maghigda kag kwarta, mag-unlang kag kwarta, pero di ka katulog. Ang pinakadakong bandi so katao nga maangkon, mao ka ng kalinaw. Kalinaw. Kay mo na ipangandoy sa Diyos kanimo igsoon nga ikaw may mong malinawon sa imong kinabuhi. Kabasa ko gabi yoga sa Facebook igsoon. Nagtanaw ko, nasa mga verses gamit ay kanang nindot kayo nga presentation. One of these days akong i-share. Kadong kinabuhi nga, magtiayon nga gubot kayo igsoon. Dabi gusto Diyos nga may naong kinabuhi. Isip tubag igsoon sa pangtana, kung ang usa ka tawo na divorce, pwede ba sa maminyo og lain? In affirmative gitubag sa maong pangutana. Kaya gusto mo ginuho ka ng kalinaw. Yan magpuyo ka nga grabe ka gubot. Although di naman itong pinakasinto karon na ito ng tanahon pero akong punto igsoon, ang kalinaw sa itong kasing-kasing mo'y pinakadakong bahandi nga nakanato o kinimaan ko namang sa tao kung ano kanya ang Espiritu Santo makibigang magigsoonan. Dili sa bahandi, dili sa kaptangan, dili sa kwarta, dili sa profesyon, dili sa trabaho, apan sa Espiritu Santo. Kalinaw, ikatulo, lain pa, mainantuson. Kanang dili ka magreklamo kung naigamay ang kalisod sa kinabuhi. Pahing ko mainantuson na isoon, kanang andam ni mo persevere, mulahutay ni, kanang mainantuson, antusa lang. Antusa lang. So, ang tao nga gigaman sa Espiritu Santo og dili sa dutang kinaiya, mao sa katao nga mainantoson, magapursige kini siya, mulahutay kini siya. Mabita tong igsoon nga love is the unconditional commitment to imperfect individual regardless of sacrifice or sacrifices. Muna mainantoson, makigsoonan. O niya, maayo sa iyang isig katao. Mao gini ang nindot kay igsoon kanang maayo ta sa atong isig katao. Unya ang atong isig katao di man perpekto, may kakulangon. Ang ako igsoon mabitan ang itudlo gid kanunay sa pulong sa Dios. Aya balusig dautan ang gibuhat kang dautan noon. Dauga ang dautan pinaagis magbuhat og maayo. So wa kaya tagda, smile lang yapon niya. Kanang iya kang libakon. Makita mo payom lang yapon. It's only sod. Lisod na buhaton oy. Gidaot ka tapos payom ka nakita nimo. Oya nakita nimo. Halos di mo tan-aw nimo, iya mo payom ka pa niya. Lisod na. Pero sa yon kung ang Espiritu sa Diyos anak nimo kay siya may mamuha tigsoon. So dapat maayo sa atong isig katao. Balag pagka nausahay na ay mga apans yung kinabi, usahay badlungon, usahay, digit ang ayan, digit ang ayan, digit kong maon. Di ang ayan, taga-agkaayo. Sige lang. So kung unsa ilang kakulangon, di kita na rin mo puno. Resulti kita mo adjust.
Isusulti ang takalisod ni himuon, pero mauni ang dapat makikisumakaibigan. Maayo sa iyang isig katao. Although di man kita perfecto, igsoon, atong relasyon sa ubang tao, di man kita perfecto. Practice by God's grace, yatatabangan igsoon, mabitaw nga usahay, kanang makasulti ta og di maayo parte niya sa tong kasuko, pero nikita nato, murag, okay na po gihapon. No, di ba na yung mga ingon anak? It's normal igsoon natay mga negative reaction sa itong isig tao. Pero sa magkita at tadikid na mo ay magdominar. So mga nga maayo rin gihapon ta niya. Balag pag-usay na ipanahon mo nagsuko taon ta niya. Usay makalitok tagpulong nga negatibo bahay niya. Pero nikita na to, mag-uban na gihapon ta. Unya, kanang makapayom lang gihapon ta. O makatimbaya lang gihapon ta niya. O makaistorya lang gihapon ta niya. Kaya ang taong gigaman sa Espiritu Santo sa kataong maayo sa iyang isikataw, sulti. Kung nagbuat og dautan, basli og maayo makaibigan. O niya, mahinatagon. O kaibigan, ikalipay nga ikaw naghatag. Makaibigan, mamimbir, makaudili. Ang kinaiyang Kristohanon gigaman sa Espiritu Santo, luwas gikan sa tawhanong kinaiyang makasasala o sa kataong malipay nga mutabang ngadto sa uban kay kini nga tawo mahinatagon. So giver, mas maayo na kita'y muhatag kasi na mo'y tagab-tabangan, ay tayo hatagan. Mga kumimbro, kasi kaya biyag isuon, pasalamati ang Diyos ka na kay privilege pagtabang sa uban. So mo na nga ayagin taong pagbagot-bot. Pag naay kolektor ng maduol o niya, gani ang taong malipayon sa paghatag, di na magpaabot nga kolektahan siya mismo yung muhatod, gani mangyot na hatod niyo sa inyong mga kolektors. Kaya taong looy pa itong mga kolektors. Kaya kung biyaan sa mga kolektors, so on, na ambot on sa nangkatakungwa ang mga kolektors. Mga panggaan yung mga kolektors. Panggaan nyo. Kaya narabagig ko'y, although atong advice nga, taman sa makaya pa ilub gyud. Pero kung book ati kayo din buhi eh. O, na ako'y mga advice ato mga collectors. Kung na kay membro nga medyo book at kayo muhatag, pailub pag yud, pailub lang. Pero kung book at na gyud din buhi eh. Mabita yung mga collector nga. Iato na lang ito sa ofisina sa kaibigan. Kalihato dito. Kay tingob naman ang imo kay aning langkad di makaikaghatag ah. Karon kay gusto ka mo padayon ato na lang dito. Naingon na pero sabon ko ha, pailob pailob di ko di kaya din buyan, pero kanang buyan nga watay kasuko nila. And then kasaligan, oh, importante yun, dapat kasaligan sa nambutang. Nambutang gipial sa Diyos ka ni kanato, yun dapat magpakita kitang kasaligan. Ini mabutang iyang gipial ka nato. Kung nahi mo kang functionary sa kaibigan, kolektor ka, dapat kasaligan ta. Kasaligan. Importante yun so kining kasaligan kay mauni ang usa ka taong gigaman sa Espiritu Santo. Tema ni, sa bisag unsang butang na kanato, we are just God's stewards. Bisag imo na siya, imo na motor, imo sa kanan, imo ng bandi, dapat maayo kang kasaligan, no? O kasaligan ka, maayo kang steward. No? And then, katapusan, buotan o makapugong sa iyang kaugalingon. Pagkanindot aning usa ka taong buotan. O niya makapugong sa iyang kaugalingon. Dili hay blaron. Dili hay blaron. Kaya kung heblaron ta, di kita kapugong. Bisag unsa na lang ato'y panulti. Kung maokini ang atong buhaton, dili nato malapas ang mga sugo sa Diyos kanato. Wow, glory to God. Nga naman igsoon, kaya atong daotang kinaiya, gilansang na uban ni Kristo sa day ikaw mitugyan sa mong kinabuhi ng ato kaniya. Gilansang na kato uban ni Kristo ng ato sa krus. Tungod ni ini, bago ng kinabuhi anak kanato, pinaagi sa Espiritu Santo. In verse 25, tungod kay giyataga na kita o bagong kinabuhi sa Espiritu Santo, kinalan nga musunod kita kaniya. Wow! Salamat sa Diyos na layo ng Ginoo. Dili kita magpasigarbo o makig-away. Uglikayan na to ang pagsinahay. Ato man ang emphasize kapo ng kasina. Ato likayan ang pagkasina.
Don't be a troublemaker. Ayaw tuguti nga ikaw mahimong hinungdan sa kagubot o kasamok diya sa imong grupo o diya sa imong komunidad o diya sa imong simbahan. Inoon, ang kalinaw makita pinagi diya kanimo iksoon. So, likayan nato ang pagsinahay. Ang kasina, usbon ko, may mong hinungdan sa patag-away. Ikalipay ang kadaugan sa uban, ang paasinso sa uban, ang pabor o panaringin ng madawatan, ikalipay usap ko na iksoon balago apay imo diha. Kini, mao ang kinabuhi nga asa gigamhan sa Espiritu Santo iksoon. Kung gusto ka ni mong klaseng kinabuhi, tuguti ang Espiritu sa Dios, may maghari sa mong kinabuhi, may magdumala ka nimo. Okay, mitabo lamang, kuabot sa punto sa mong kinabuhi. Kang Diyos imong gidawat, isip imong gidugbaluluwas, di asin mong kasing-kasing magkaibigan makiksunan. Dalay ko na Ginoo siyang balaang pulong atong dungog ning tagna sa kabuntagon nga pagkatahom kayo igsoon. Ako na nautig soon na kining atong gipamlandungan karon, nagatak ni kanimo o gadugang kanang mingon na to nga mga pagpahinumdom

aron kining maong klase kay naboy magay makita nga ni kanamo o Dios. Kani Ginoo pasaylo kami. Kani panahon ang among tawanong kinaiya maoy nagahari kanamo. Pasaylo kami tungod ang mga dautang binuhatan. May usayang na kanamo. Pasaylo kami tungod kay usay among gipalabi ang kalibutanong kalipay. Kani halos na di na kami makasimba o di makalaga di kanimo. Pasaylo kami tungod usay ang among kinabuhi. Dili manipayon. O karon nga imo kaming kipumduman, God, tabangay kaming tanan nga ang kalinaw, kalipay, manakanamo. Huwag naman ko namang namo kung ana kami insaktong relasyon di akanimo. Salamat o Diyos. Nga samtang na ipapanahon, dili kami patuyang sa pagkinabuhing kalibutan. Patuyang sa maglibutan ng butang. Labaw sa tanan ang mga panalangin o pabor ng magkatag kanamo. Dili may mahinungdan nga ang kalibutan ng kalipay mo'y makita kanamo. Laag din ni, laag dito, uwan na'y panahon para kanimo. Lord, salamat o Diyos sa tanan ng mga minsay ngayong mong ipahandong panungo ka namo matagbuntag. Ako pag-ampo, tabahay kaming tanan. Nga, amok kayo aplikar. Usay pod, trabaho na lang tanang panahon. Uwan ay panahon para kanimo. Busa ako nag-ampo, Lord, sa pangalan ni Kristo Jesus. Sapta ay panahon pa. Taga ka ng panahon. Huwag tabahay usap kami Ginoo nga, taliwala nga usay na mga tao, silingan, kaila, kaibigan nga usay. Lisod kayo, sabto ng ilang kinabuhi. Usay lisod kayo, higugmaon. Lisod pakitaag kaayo. Apan isip yung mga katawan o tabahay kaming tanan. Nga mahimo kaming maayo sa among isikataw regardless sa ilang mga limitasyon o kakulangon. Imuha kaming instrumento magdala og kalinaw og kalipay sa among komunidad. Busa man nagang salamat. Dalay gun kas kadapusan. O karon akong gitugyan kanimo ang tanan kung unsa may mga prayer request magigsuonan. Nay gapaampo nga in taon tulo sa miyembro sa ilang pamilya adunay mga kanser o anak sa ospital. Tulo ka buok. Lord, ako pag-ampo imong grasya man kanila sa mong pamilya. Amuhat o Diyos, itagbo ilang gikinanglan. Kaya ko nag-ampo Ginoo. Tanduga among lawas sa mga adunay kanser na nagpaampo. O sa imong grusong pamagi o Diyos, maangko nila ang kaayuhan. Imposible sa tao, apan posible kanimo ang tanan. Di lamang ni ato nagpaampo nga tulo sa miyembro sa pamilya na mga kanser o nasa ospital apan sa uban pa nga nagkinahanglan sa pagtandog tungod sa adunay gipang bati sa lawas. Milagroso ka nga Dios uway sama kanimo. Lord, ako pagampo sa pangalan ni Kristo Jesus Ginoo. Ipasinati kanila milagro. Ihatag kanila o Diyos ang kompletong kayaan kung noon sa may balatian nga na kanila ako nang gibadlong sa pangalan ni Kristo Jesus. O ihatag ka na mo o Diyos ang may panglawas, i-restore ka na mo ang kusog nga among ikinanglan. Ubahan na gaantos o literal gayod nga sakit sa lawas na ipena. Lord, tabangis sila Ginoo, mariliba sila gikan sa maong sakit ng ilang gihambing. Salamat o Diyos. Uban ni usab ang tanan nga mo igatiman sa mga masakiton. Naay mga anak na timan silang ginikanan nga nagipangbati sa lawas. Uban timan silang lula o lolo. Naay bana timan sa asawa nga nagsakit.
o asawa nakatiman sa banang masakiton. Uban ani naglubog. Di sayon ang pagatiman ako pagampo, Lord. Dugang grasya, pailob, kusog man na kanila, kanila gatiman o mga masakiton. Salamat, Lord. Ikaw ang mong kusog. Ikaw ang mong paglaom. Kaya uban paud karon nga, lisod kayo. Aluswa masayod asilag kuwag kwarta para ipampalit sa importanteng palitunon. Sama sa tambal, guban pa ang mga panginanglan sa panimalay, pangbayad sa eskwilahan, guban pa ang mga panginanglan, Lord. Ang uban, wa sila masayod asa sila duol, asa sila kuwa. Lord, uban ni uktabangi ugihay sila. Itagbo ang gikinanglan sa imong milagroso o kaibulong ang pamaagi. Panalangin ni ilamang tunubdan silang income. O salamat kay ikaw ang Diyos nga di kapasagad. Imong grasya suficiente. Gani salamat o Diyos kay ako ginakita imong kamundang pamuhat. Salamat sa makadaugan imong gihatag. Glory to God. O ni adto gipangbugatan, halos wa na'y kalinaw, wa na'y kalipay. Release din Ginoo sa mga pagbati. Gubot na huna, bugat ang kasing-kasing. Tugutin sa Ginoo makasinati o kalina o kalipay silang kasing-kasing o Diyos. Salamat Ginoo, ubani o tabangi ang magkisuunan. Palay ako nag-ampo ni adtong apiktado sa baha, din sa bukid nun o baba mga dapit. Nang daot ang mga humayan, ang mga tanong palayan, o maisan, uban ani balay, uban na puno og lapog ang ilang lugar, ang ilang balay. Uban na sa evacuation center ako pag-ampo, Lord. Tabangi sila. Makarecover, gikan sa mga baha. O pala ko nag-ampo niya itong nabangutan tungod sa maong kamatayon gumikan sa baha. Ako pag-ampo, Lord, tabangi ang pamilya nga nagbangutan. O sa tanan o Diyos, nga nagbako, nagilak tungod na ni panaw seminar sa kinabuhi. Makaibigan members man o madili, ako pag-ampo, Lord. Ayaw mapaghupay man na kanilang tanan. Salamat Ginoo, bantay kami karong adlawa. Ubani kami. Uban ka na mo, adlaw silang panimbahon. Ubani, ubantay sila o Diyos. Silang pag-aw silang mapuloyanan, padulong silang simbahan. Panaliplis lang Gino, ang among makaigsuonan, kaibigan, ng mga sabat kay Per. Salamat, Lord. Dalaygon ka sa orang katapusan. I declare favors, blessings, manaka na mong tanan, karungat lawa. Labi na Gino sa proteksyon. Panalipti ang mga anak Gino, nga gamotor, nga drive. Kung asa padulong, panalipti ka nuna yung mga anak o matag-membro sa mong panimalay. Ipaduol ang mga anak diya kanimo Ginoo. Salamat o Diyos. Dalaygon ka Ginoo. Ako kinabalik kanimo tandungog tanang himaya. Sa pangalan ni Kristo Jesus, kamong Ginoo maluluwas giampo kining tanan. Amen. Og amen. Amen, adalay ko ng Diyos. Igsoon, gigugma, ikaw sa Ginoo.

Amen. Salamat o Diyos, Ginoo, pagkamaayo mo kanako. Kaligso tungod sa gugma sa Diyos. Grabe ang gugma sa Ginoo kanato. Taliwala nga natay mga kakulangon, kapakyasan sa Diyos. Hapan niyang gugma, igsundi, igmasukod. Mugi dapat nato igsuon, pamalandungan, hinuktukan. Kining gugma sa Ginoo. Kanatong tanan, mga kaibigan, magigsuonan. Salamat sa Diyos sa mayang gugma. Nga matagkaroon og unya ato gayong matagamtaman, mga kaibigan mo, nga di kita niya pasagdan, ato lang saling ato kaniya, kaibigan ko. Sabi sa unsang uno sa kinabuhi, bisag unsang klase sa kinabuhi ang nakanatuig soon, kanayong ato mga unos, pangyuntag unos soon, mga pagsulay sa kinabuhi. Saligilang Diyos, di kanya pasagdan. Gamanan siya nga Diyos, milagroso nga Diyos. Og may gugmaon nga Diyos, mga kaibigan ko.

God bless you, Pastor Dan. Pag-greet ko sa upod ko sa Alliance Church. Numo Esperanza. Blissful morning. Happy listening kay Merle. Nagpamati man. Gali. Sa pinagpala musika kada aga. Big thanks, Pastor, sa nice music. May paborito. Evelyn Margis Esperanza Sultan. Kudarat may aga ba? Mga Alliance, gali ni sila. Membro sa Alliance, may aga si Tanadias Esperanza Sultan Kudarat. Kagraman sa New Panay Esperanza, may aga sa mga parindi Kudarat. Oh, may agas yung tanandira, mga kauturan, mga tigpamatita. Sa programang Pinagpalang Musika na Minaw sa Radyo Bandera, Kidapawan City.

padayon sa pagsampit at mahal nga Dios. Maayong paminaw, Flora, kibuin o mausap diya kang kaibigang Roselyn Ratonel. Nanay Bibi Mupas, nay, may agada sa imo, nay, may buntag diya

Amen. Padayon lang sa pagsampit kaniya matod pa sa awit mga kaigsuunan. O gabalag bisag unsang uno sa kinabuhi, sampita lang Dios. Naragit siya tapad nato o ganda mo tabang ka nato. Mga unos sa kinabuhi. Pasurdan, birthday karon sa akong asawa si Merly. Merly Contreras, ika 53rd. Katong niya itong bugtay, no Merly mangyapon to. Karon Merly gyapon no Merly. Pero Merly Contreras, ika 53rd birthday niya karon. E patukar kung maimo ang bahandi. Maimo ang bahandi. Unsay title ani maimo ang bahandi, no? Si Adolfo Contreras ni sa Bantuanon, igan Adolfo may buntag ato ning soking ti paminawan. Sa Bantuan may buntag kanimo dia. Igan og happy birthday sa imong asawa igan na Merly. Susan Acapulco, may buntag diya kanimo. Kanus aka magkaadto sa kinapawan, palit kog Vegemax duwa ka botilya o duwa ka Roma. Muraga. Depende kung naapagay ako sa itong kontakon tong toa sa tulunan. Kay kung magpa-deliver siya din, magpa-deliver ko diya. Laos tayong diya arakan. Text lang ka naman igan Susan, text lang ko nimo. Pero pwede lang ito ipa-G ante or GRS na no, kung ikinangalan. Tinood yun na nga lisod magpahiyom sa usa ka tawo nga maayo lang sa imong atubangan. Bisan magbuhat ka sang maayo sa ila, labi na kun wala kay Kristo sa imong kasing-kasing. Nanay sali may aga sa imo. Oban sa imong tibok pamilya kang tatay diya may aga, nalimot ko sa pangalan ni tatay. Ana Singayan Dapak. Morning pasudan, greet the icon ako akong papa Buboy Dolomino, happy happy birthday. Pa-wish jud namo nga tagaan kapag taas nga kinabuhi. From Hong Kong, o yung anak to sa Hong Kong. Ima Pacheco Sumaylo. O lahat ito, dito. Ana Singayan Dapak. Kaya akong nabasa pag mulukso ng galit. I love you pa. Salamat pa Sudan sa pagbasa from Hong Kong. Ima Pacheco Sumaylo, maayong buntag pa Sudan. Salamat sa Ginoong amo na pud na dungog ang balaang pulong imong giwali karong buntaga. Salamat sa Dios sa iyang gugma kanato bisan pa man sa mga pagsulay nga niabot kanamo. Nagyud ang Ginoo. Kanunay, salamat sa Ginoo. Amen, God. From Ima Pacheco Sumaylo. Nels Torigusa, may buntag. Oga Vilma Cesar, morning pastor na kahila ko sa iminsay. Ay buntag iga na Vilma, ang Diyos kanunay atong kauban. Oga, nagpamuhat kanunay sa ng panahon. May buntag sa gas dato sa lumay. Grabbing fags kahapon dito. Biyahe may gabi eh. Oba ni Rarisitor. Kuya Ramela. Namitagbo ka na ko kato sa Davao kahapon behind me. Grabe ka, fogs. Halos yung makita ang dalan. Joy Akeman, maimbuntag niya kanimo. Good morning, Pastor Dan. Tinood yun na Pastor Walay unos sa pagsulay nga dili makaya sa una gapatabang pagkugampo ni mo tungod sa sobrang kasakit nga mga pagsulay, pero nakaya nako tanan uban sa pagligon sa Dios nako og sa akong pamilya. Wow, mo lagi na no. Makaya ang tanan tiyang Dios anaman. Glory to God nga nalagpasan ang mga pagsulay sa kinabuhi. Joy kimana. Katungod sa gugma sa Dios igsuon kanimo kanako na. Tinuod ang gugma sa Dios. Mamani minsay sa awit nga tug paminawan karon igsuon. Merna Candido og Maylin Obedencio. Paso Julito, magkuha pastor. Luloy, may buntag kanimo.
A specific venue dito sa Kasiglot, no? Sa Taguloan Baptist Church. Unsa asa lapit na diya? Unsa nga Baptist Church? Orientation ugma alas 2 sa hapon diya sa Taguloan. Atong gi-invite ang taga Villanueva, Taguloan, Bugo, Puerto, gusto mapilis sa kaibigan na igrupo sa kaibigan nga mauna diya ugma para mag-orient. Pastor ni Pastor Makua o Iganhil Adrayan. Yes, amen. O tumpak gayod o salamat sa minsay sa Dios pasudan o tinod gayod nga kun. Sani? Ahi badlo dun. Hindi kayo nako makuha, no? Sa ibuti pa sa botan eh. Anyway, may punta ka ni mo kaibigang Junaline Layawon na Robby Oliveros Hadman Ri Pigarido, may buntag ka nimo diya sa Kalilangan Public Market. Oy, Kalilangan Public Market, may buntag ka niyong tanan diha. Diya sa Gulayan Seksyon, uban pa. Gapamatid na sa aton maing aga. Atong, sa to, year 2025, samtang libot-libot ko diha. Naitunol na akong 3,000. Limot ako sa pangalan. Akong kasing-kasing ba, murag. May akong mga luha, murag mutulo sa kalipay. Atong, mapati pagka hinabi na ako. Campaign period igsuon ang lamano ko dito. Ang ubang kandidato may gapanghatag kwarta ko no, may gitunulan og 3,000. Taga ang pagkugsaging igsuon kung kinsa man kanadya sa Kalilangan Public Market. Salamat kay Igana, salamat kay Igana. Kumalimot adto. Kay grabe gito, no. Kay uban lagi may manghatag. Ato panahon sa campaign period, ako may noong gitunulan og 3,000. Rason nga wa mangtan ni daog pero ni daog talaga sa Kalilangan. Salamat yung mga igan na, salamat yung diya mga igan sa Kalilangan. Labi sa public market, salamat yung tanan diha. By the way, naatay sibong litsumanok diha. Katuwa pag magsuway sa lami ang litsumanok nga ang pinaka main gid niya nga litsunan na asawa o karon na as Kalilangan duha ilang pwesto diha, dula kay terminal. Kanang gikan terminal baklay padulong sa eskwelahan na diha. Sa right side nimo na di ang sibong litsumanok og dito sa Dolpod sa highway igsoon sa likod sa Farmacia Chavinia nagya po ito'y sibong litsumanok. So layon ang sibong litsumanok pwedeng lamia yusik ay dagko pa kayo fresco pa kayo ilang mga manok niya pwede umukaon dito napos lay litsunan sa Banisilan o diya sa Lawagan Quezon. Gipanagiyan ni sa tong kaibigan, Federation President nato diya sa WAO, kaibigan Diding Sibog. Gasuporta kini sa tong programa bo sa matagpalit ninyo o ga Sibog litsumanok isuon na may contribution sa programang Pinagpala Musika. Kisi kasi nyo may buntag o Nina Balagamel, happy birthday ninyo! Yaguro kisa si ninyo, iyang anak, imong anak ni. Merle Salas Abilia o Blumbia si Dio may buntag. Pasudana, pinakalisod nga sugo ni Jesus Gugma ang imong kaaway. 13 years pa ko. Grabe, damo ko pamangkot, damo ko gihulat. Pero salamat mga tao nga bisan sa pagkaako. Wala nila ko gin kahuya. Wala nila ko ginpabayan, always nila ko ginpre, kaginbag-o ni God. Tanan-tanan, Pastor. This time, Pastor Dan, this time, siling ko, Lord, bahala ka, bahala ako masakitan, hindi lang sila, bas si hindi nila makaya. Bado na lisod ko, basa ba? Sa inilunggo nga pagkasulat. Anyway, may aga sa imudra, kaibigang Jean Salas. Although din ako kay masabtan kung unsay mga kanang pinagdaanan mo, no? Imong kasatian ka ni Addo. Pero salamat ang Diyos nagapamuhat. Tinood ang gugma mo, Jesus, pagkataom sa mensahe sa awit igsoon. Merly Salas Abilia may buntag. Diya sa Lumbia ang atong produto ng Vigimax aroma palit diya kang kaibigang Hisel Bunaoy. No. Diya sa ilan ni Pastor silang balay. Kanang kaliat bang sa BGMP diya
sa prisuan. Subayan na siya before abot sa Pikas Kanto, murag katulong balay before sa Pikas Kanto, sa imong left side, nadia ang panimalay nila ni Pastor Abunaoy, nadia atong produkto ng Vegemax. No. Sa iyo pagpalit na igsoon, makatabang ka na to aron patayin kita madungog sa lalaing istasyonan. Nga asa kita nag-hook up. Labi di sa power radio, pero murag, I don't know kung nag-anda na bang power radio kay murag brand out dito sa transmitter site nila. Egan G. Lord, may buntag, o Roslyn Talino Dagol. TC Carberlido, may buntag, salamat sa pulong sa Ginoo nga imong giwali pasudan. Pagpainumdom, giyod sa mga Kristuanon. May buntag, igan TC, igan Toto. By the way, sa ato mga functionary sa kaibigan, dagang salamat sa iyong sakripisyo para sa atong grupo. O sa tanan itong mga Federation Presidents, ang atong giilang nga leader sa Batag Lungsod, nagplano kong mag-meeting ta karong umabot Wednesday para paligunon ang atong pagpadayon pagbuhat og mga orientation sa lalaing mga dapit. So kay ubay-ubay ang kapanaw, dapat na igakapuli, so maka focus ta sa pag-orient. So naatay meeting karong Wednesday at ang iyo atong final announcement ni ugma kay tanang mga leader nato kanang Federation President, kumbaga kung kinsa atong pinaka-coordinator sa usa ka lungsod. Mao to meeting. Wednesday murag pitsa 15. So, kung tagalagyo igantoto, kana lang pud ang panahon sa imong pag-remit para at least isa lang tong expenses. Magyapon baongon og iganalma, basi mo nay panahon nga mag-remit mo para sa bulan sa kanang Hunyo, kung wa pa ma-remit ang Hunyo. Pero murag nakaremit na sa iganalma para sa bulan sa Hunyo. So, kung wa mo ka-remit, then kana lang panahon sa pag-remit ninyo anang pizza 15, no, para sa natong expenses. Apil po diha sa Talakag, Pasulong Pinay, no, karong Wednesday. Basi po dito matapok. Hindi po sa Maramag, Pasunilo, basi kapatid makalugar ka. Kay ato pisgutan sa ato pa-organize ng grupo diha sa Maramag. Inform lang ko kapatid kung kaso di ka mag-anak kay makapangita at makarepresent diha sa Maramag. Og diya po da Don Carlos, kaibigan Ben. Og diya po sa Kibawi. Former kagawa da Pina. Katingilan po diya. Musta man si Alagad Duni Rangke, no, may buntag diya kaninyo. Og diya po sa Damulog. May buntag diya kaibigan na limot ko sa first name niya, Lizarong. Limot ko sa iyang yung pinaka-real name. And then, diha po, ikan tata sa Quezon. San Fernando, Malaybalay. Talakag, or Lantapan, ikan Hill. Pangantukan, ikan Tuto. I mean, ikan Bimbot. Basig po dita magkatapog karong Wednesday. Kalilangan, ikan Marites. So mo na pwede panahon ninyo pag-remit po dahil yun para nga isara itong gasto, ha? Mami Alice, diya sa Kitaw-Taw o kaibigang Rih, diya sa Dangkagan. Maayong buntag, Pasudan, watching from Kamansi. Asa piting Kamansi, no? Igan Violet Fernandez, may buntag kanimo o Nina Bala Gamila.

Salamat pasudan sa imong pag-ampo sa akong pamilya nga tulo panalanginan ka sa Ginoo kanunay. Nindot kayo imong wali makahatag og kalig-on sa pagpangalagad pastora. Radyo ko naminaw pastor padayon ako nga hangyo sa imong prayer sa among pasyente. Ang isa akong anak dunay alibyo sa iyang dapi-dapi nga sakit. Praise God. Amping pastor taga Kidapawan manggod ko Christina Serrano Kalimpitan. Salamat igan Christina. Yes, padayon ko mag-ampo no. Igan Helen Pareya, salamat igan Helen. Good morning mahal namong pasudan, iampo ang akong akong iblutot imong live online pinagpala musika karong buntag habang nagluto ko para po daghan makadungog. Salamat igan Helen sa mga silingan igan Helen Pareya diya sa Bislig maing buntag. Igan Helen, salamat sa simong suporta. Salamat kay igan Helen. Ako itong yun si Igan na edit nga ipadyikas na nadirikan nato, no? Kaya tatuot po ko siya magkabalik niya. Igan Rick Rosas, kamusta man? Atong plano nga mag-meeting tadiya. Kaya mura kinanda ko balik niya karumbulano para makameeting ta mga lideris nato diha. Pagpakita o gakamao, kamaayo sa isig katao kung ilak ko daoton pastor pero grasya sa Ginoo mayuman sila diri kanako og na evangelize may butang iga na kura nahiyala pastor ako gyud na feel lisod kaayo pahiyom sana ay naghilabot nimo pastor ako na lang ni ampo tanan amping pastor salamat igan Marites asawa nini alagad dudong asiga diha sa Hingog City. Salamat kay Bigang Tina Bautista of Davao City. Salamat kay Bigang Tina sa padayong pasuporta sa programang pinagpala musika Bigang Tina Bautista of Davao City. Fisa Singkaraga, may buntag diya sa Malaybalay. Og Maria Leonora Gumaga. Diya sa Agusan Canyon, mga Lofortis. Kamusta ito mga kaibigan diya? Salamat kayong tanan, kagawad, former kagawad, Oriki, salamat din guys sa pag-atiman sa grupo diya. Ami Manto Gasalas may buntag, og Mindu Samim. Ikaw ang bugtong paglaom ning kinabuhi ko matod pa sa kanta. Milagroso ka nga Dios.

Morning pasudan, salamat sa Dios. Kanunay siya gauban kanako Jen Abuso ni sa Frankfurt. Igan Jen, maibuntag kanimo. Ako ninaot nga kanunay ang Dios magbuhat kanimo uban sa mga anak. Mga buutang mga anak. Igan Jen Abuso. Salamat sa pagatiman usab sa tong grupo sa kaibigan niya. Alice Lagura naminaw sa Infinite Tandag. Salamat kay Igan Alice. Patayin mo sa pag-text nato taga Tandag. Murag padala ta og produkto diha igsuon sa Infinite Radio. Okay, tanga pangita ka nato diha para padayon ta madungog kay nag-advise na ba ato tang in-charge sa aning palungon amin undangan nato ang tong Tandag pero nako aya lang sa. So negotiate so mahimong available to produkto diha at ang inyo sa Infinite Radio Tandag City. Igan Tito sa Luruga, may buntag di akadimo Igan. Igan LC. Pastor, maing buntag, pwede ko magkabisita diri, pwede ka magkabisita diri sa lirungan sa pamilya Lahiro o nakalaban gahangyo ang pamilya nga magkabisita ka diri. Ano sa ang last, be? Ano sa ba ni nabay last vigil diya? Okay, ako patang akong schedule lang, ningkamot ko makaldiha sa lirungan. Igan Norma Morente, may buntag. Maayong buntag, pasudan, si Mercy Dulutalias ni paampo ko sa akong gibati sa lipong ko, akong alawas. Muglimok o magasuyop hangin. Yes, Igan Mercy, may buntag diya kanimo. Salamat gitagaan patagdugang kinabuhi. Amen gayod. No? Nanay Gagang sa San Francisco. Dito ni San Francisco Agusan. Ega ni Samin Luminda sa Lahay sa Basaklan Tapa may buntag. Pampuan ako akong bana sa iyang gibati nga magkuwa na ang iyang sakit nga gibati. Yes, Igan. Pag-ampo na kabigang Runila sa Lahay. Naminaw mi sa 88.1 Radio ng Masa, Maasim, Sarangani Province. Mura ko, apan ito magkasignify. Salamat kayo at least padugutan diyan, no? Ang atong programa, gipalaw sa bikini sa Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula. Ikso na matagpalit ninyo sa kapsula na to. Gawas ka nakatabang siya panglawas, nakatabang usap sa itong radio programming zone. No? Salamat sa inyong pagpatronize. Anak mo sa mga kaibigan centers. Ang ato sa mga lagyong lugar nga layo sa radio o nabay station pero tayo produkto, pwede lang kita mo ipadyante o padyare. Stick lang mo sa atong numero 09-27-71-12-12. So text lang mo mga Igan na, text lang mo.

Pasudan, pag ganindot yun paminawon ang pinagpala musika, Pasudan, iampo mi dire sa diwalwal. Nga ilayo mi dire sa mga disgrasya. Lagi no, amping mo di amagigan kay sige ulan-ulan. Lipay ko na tayo listener sa diwalwal na minaw ni sa Big FM 94.5. Lipay kay ko. Wapay ko makabot di sa iyong lugar. Maing buntag Pasudan, tabangin taon ko ampo sa Ginoong nga makalakaw ko karon. Dili ko maka-absin sa pagsimba. No, barba simba. Yes, ika Norma Morente. Pasudan, magpaampo kong mubalik na ang akong kusog. Salamat si Amilin sa ganahay ni sa Kalamba Kibangay. Yes, ika Amilin. Maayong buntag, Pasudan, kanusa ang orientation otro diri sa Taguloan. Gusto unta mi magpamimbro sa akong mama pastor kay dugay na mitig paminuan. Asa po dapit ang orientation diya sa Kasinglot. Taguloan Baptist Church. Anak mo diya, pakita ang Baptist Church diya.

Yes, iganding, kita na karong Wednesday. Iganding sibuk atong Federation Presidente sa WAO. Nga sa napil ang Banisilan, amay manabilang og Alameda. Ang Tagia, salamay ang Litsumanok, ang sibog Litsumanok. Morning pasudan pa ampo ko nga mawala ang sakit sa akong kilid dapit sa akong buko-buko. Yes, igan. Cecil, may bunta ka nimo. Cecil of Kaponan. Salamat din kayo sa kang Igan Bitter Black Lumiston, kagawad Mayang de Villares, kaibigan Alma Lutrago, kagawad Ina Dangalio, Igan Lubicento, salamat din kayo. Kang Igan Nelson and Bibing Dolo diha sa Filibayugan City. Mga kaibigan sungko, pinangulan Igan Bibi Apat og sa MCC Sungko, salamat din kayo. Mga kaibigan sa Kulasiya, pinangluhan ni Igan Maning, salamat Igan Maning. Kung sa itong mga functionaries, salamat yun sa iyong suporta. Umusap sa itong Federation Official sa Lantapan, salamat Igan Hill. Igan Ilin, salamat Igan Ay, kanyang tanan diya, maing buntaga. Og sa itong haplas, ang aroma, baluwil, atong pinagpalang haplas, mga kaibigan. Grabe ka din doon haplas, karuntog ng panahon, panghaplas og aroma. Onya Emnig Vigimax isoon para nindot ang imong paminaw sa imong lawas. Sa tanang mga coordinators nga buot mamaligya sa itong produkto, mutabang og baligya, aromahin mong available sa iyong barangay ang atong produkto. Text mo na ko, Igan. Text mo ka na ko. Sa atong numero nga ginagamit din sa kanginan. Why taigong oras mga Igan ko? Paragwade ay si Engineer Romy Chang sa programang Baruganan sa 98.5 Radyo Kaibigan. Manamilit sa ko para sa itong mga tipaminawan, Kaibigan Pastor Bernal may buntag. Diya sa Barangay Maoswagon, Don Carlos. O sa kabuutang alagad sa Diyos. Bueno, sa kalibuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ning mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamilit og magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. Maayong buntag kanyong tanan, to God be the glory.

0: Kwentuhan mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malungo nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
12: FA Pawn Shop.
13: May good news!
7: Hello, oy, unsa koy good news!
13: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido, o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services.
14: GRD Printing Services.
13: Nagtanyag
15: sama sa large format outdoor sticker,
13: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
15: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
16: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
17: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
16: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Nadi 8.5.

0: mo. 98.5.
1: Ako si Imanere, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikong mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag Mrs. kay aron daghan pang tao nga makabati sa pulong sa Ginoo.
2: Ako si Teresa Ahero sa Hingaog City.
3: Yes, igan.
2: Magsisimony ko parte sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
3: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Then karon bili naman niya siya makaliyok. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butilya. Tulo ka buton. Karon siya, Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
3: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kong salamat sa Ginoo na na, Pasto, kay ako kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, aroma herbal oil ka? Igan.
2: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.

0: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
1: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Everybody line up!
4: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo.
4: Na, apari ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD, Quezon Printing Services.
4: Doon na tadiri no?
8: Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
9: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Nagatok ko sa ako ang best friend. Yun siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Yun ko, yun siya sakit niya. Kalintura. Kusulay, good ang didimak friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, yun siya, tinood ka? Nakadiha. So, nada. Nagyod kay, dili mo ko magpakawala og didimak. Nagpalit ko sa malandag. Yun siya nga, kuanab ko, bi, isa lang. Yun ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon og maayo bagyod. Ko, iampu, ipod. Ayaw po dahil og pag gamit o dili ni ampuan. Kaya kanang naayog yun ang iyang anak.
2: Okay.
1: Kalintura, kalintura yun to siya. Kalintura yun maayo. Napagkaugma, yun siya, maligo na kumita. Hey, naayon naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Iko, plus, dalawang, maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mato ka sa malandag, magpakuan ko di. Mag, kanang mag, tugon ko nga, magpalit ko, para po sa akong anak.
2: Okay. Rahaplas po ka aroma na eh.
3: Oh, maugalay, papalis ko itong pag-ana, ane ka distago, nagpalis ko duha.
2: Oh, ah, okay, duha ka aroma, okay.
3: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
2: Oo. Oh.
3: Salamat niyo sa panalangin na ang sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal
2: ka, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngungol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oo, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa ginoon ay ah.
3: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan nga. Hindi ko, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
2: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
3: Salamat iwi.
4: Mga on na ta!
5: Uy! Kalami sa sinabaw!
6: Naabay kinilaw!
7: Ilabas ang bida sa lamisa!
4: Fuego blend jelly paste!
6: Kalami ane!
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste!
7: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste!
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
10: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
2: Kinsali pala yung taga-asa?
13: Si Mark Hitling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
13: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw de sa lawas?
13: Nakoy arthritis.
2: Nag-arthritis.
13: Oo, nagpakita po sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
2: So, Igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
13: Tulog ka-adlaw.
2: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na kahuman ka, nakapras sa atong aroma.
13: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among pinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat di kayo sa pag-testify.
0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.